0: mathomo kwa e gore o le khantlele la go tuka bo shigole mosagare nete fatsa gore o tukisha amangwe nete fatsa gore o tukisha amangwe ka mehla ke mo gara khopele re tlono fiwa le ge re kokota o re tshepise gore a ka se re tlogele o tlo re bulela a ke re maina rena se a phumule go sele go sagaletse go sele go sagaletse
1: Modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: Class of 2026 le lena taba ye ya le ama le gona le se ke nna lebala gore lena go ba le kgantlele ke gore o thuse o mongwe wa šitwang ba ba šitwang ba thuse ba ba šitwang kgausi le wena mošomo wa gago ke gore o thuse ke boledišwa ke eng na ke gore letšatši le re leng ka gare go lona ke finish your degree day the six sterling ka re go tsona gopola gore beke ye ke simplify your week your life week nolofatsa se sengwe le se sengwe dilo tse re di nolofatsa ka katapelo simplify your life week ke re leng ka re go yona go me re sa lebale gore ke letšatši la go lebelela ye wena o thomileng a kera o tlo itlogela o sa e fetsa degree eo a kere diploma eo a o tlo itlogela o sa e fetsa a kere research eo o ithomileng ga o tlo itlogela o sa e fetsa finish your degree day ke letšatši le re leng ka re go lona la go no gopotsa barutwana barutwana ba dimilione lefase ka bophara ba e leng gore ba di-university ba di-TVET college ba dikolong gore bona mo leng gona ga wa tsena ka ra phaphuši o ka phoso wena e leng gore o kano ba o bušeletša lekgala boraro la bone university it's never too late o se ka re wena wa tlogela o se ka re wena ga o sa boela o tlo fetsa e ka ba e le bophelo bo e leng gore motlhomongwe bo ile ba go gakantšha go bile le dilo tse dingwe goba ke ditšhelete mašheleng a ile a gana seemo sa bophelo se ile sa go beya maemong a mangwe ka mehla ba re re swanetse ge le kgono o le gona go raya gore sebaka se sengwe se sa le gona sa gore o tswele pele ge o bona re le fa re sa file sebaka fetoga tswela pele se ke wa ema
2: mmino wa go fola mmino wa go thoba matswalo gospel thursday go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ka nnete ke ona o rileng ka re bona jale ka ona mokgwa ke ona ge rena pele re nošeditše serapana sa mesong kgopolong ya gago dumelang dikereke ka go fapana-fapana ga tsona baruti ba rena mabishopo a rena bareri ba efankgedi go se e le go sagaletše his eyes is on the sparrow Linda Randall ye e napile reša ka gare ga megala la bone le lengwe le lengwe tsošološa ya rena ke gore a re tsošološeng balwetse a re ke letšatši la tsošološo le re leng ka re go lona wellness thursday re ya go kgwatha baruti meloko le metswalle e inamišitše difatlhego meoya e kwele bohloko dipelo di robegile

0: Brenda Randall are his eyes is on the Spero. Re a tseba gore Spero ke mohuta o mongwe wa nonyana. E shimisha jwale le ka gare ga buku e kgethwa gore morena o bea le ka go bontsha ka mogomo dimo a ratang ka gona. How much God loves us. Kamu khumu di mo are hlokometseng ka mona. Kamu go are gora go leng ka bona. O jole kanonyana yeo e phelang e lebeletse motho mang le mang. E lebeletse mang le mang. Linda Rendle ka gara ga mshate wa tsebo le boithabiso. Ya re bolela ka. E tshireletso ye go tsenelela tshireletso e kgethwa ye e leng gore gore go yena re jwale ka matsuana go ba ka matsuana ao a lebeletseng le lengwe gore le ga botsena le shiritsegile na. His eyes is on the sparrow. Go sele go sagaletse ka gare ga nako ye kgethwa divine hour ye re leng ka gare go yona ka gare ga go sele go sagaletse a ile seni tameng thobela ya le lengwe le tsatsi fa be ke sa lebeletse la le gone gore na le rwele eng bao le golang le lena bathong a re sekeng ra lebala go le keteka. Ke go batla ke Felicitas Tshila a re le gone taogadi ga mashego ka moga Tshila ga se le tsatsi fela re keteka bathong re keteka le COVID-19. Ke ngwana COVID wo o re moketsekang ke wa COVID re leboga tlhe re fentse ke ka lebaka leo re ileng ra re modimo ka gare ga maemo a re beng re le ka re bona ruri re ile ra ba ra kgona ka nnete re fentse re fentse tshula wa gola le kgono ba re o re ka katlela mengwaga e tshela 6 years we tsaka tsa ya a sale spokeneki gona gona fine say happy birthday to you happy birthday le bo hle ba ba gona le tshatsing le la le gona ka gare ga le tshatsile ba shumi le tshatsile re nkele botseng gore gape le reng go wena ka moshumi work like a dog day ba bana le go dimpsa ka gae se rui wa rata se batla go shisha gore mpsa e phela e tsene fa se jwang ka moshomo ba re lena ba shume a kere kgwedi go feta ba ile workaholics batho ba le leng gore ba tsakeng bosigo le mosegare gore kana go ngwe go bolokegile jale ba re le ke letsatsi la gore ga e ba gona le meshume e leng gore shaletse morago ne tse fatsa gore wa iphetha gatsa ba re tsebang se re wa rata se gore ge se tsena fa se jwang ei re a tseba ba rena le go tsona ba bangwe re di shumisha jwale ka mashole a rena a go tsoma ye a go tsoma e kitima ya ba tseba ba bana le go yona ba etse ba gore e ge tsene fase eng a parela e dirang le rena ba re ba shume a re tseba re leng go meshume ye o re leng ka re go yona re be re fetse re re God we thank you e re tla phela re tswafa ka mehla go shoma re nyakile meshume re tla phela re le sho ke meshume ya rena ka mehla re rile re nyaka meshume work like a dog day 086-000-2452 ka gare ga metsotso e supa ke ra e meraro re lebile e reng ya bone re kgwatha baruti khutlong tse nne ba re phelang re kgwatha baruti ba bate a re shuthelleng ba bangwe ba kgwatheng baruti ba bona mo re lebeletse baruti ka moka ba dikereke tsa go fapana-fapana ka moka ba dikereke ka moka re ba khwata ka mmino wa gospel Thursday ka mshato a ile seni go sele go sele a bui nqanqwabe thobela FM mshato
1: nna to ga dire go tlhomisa
0: o tamisha ke nna Zef le gote
1: le bona
0: a wa re a leboga re gona o le gona go fela letsena moyeng
1: I'm tired of working at the level.
0: Hey, really? I'm not a question or what's wrong with my going.
1: Hey, I'm not going to be my partner.
0: Yeah, I can feel like you're going to be real or whatever. How am I really working?
1: I'm tired of my time.
0: Yeah.
1: Ke khopela go khotsa ba ruti ba ke mo ruti ta bo di betswel mama bolo. A le ka mo sogopie. Ke late mo ruti chaka. sebati a le a molepo ka sebati ke feleletse ka tlhoba kereke ya tšhebeng e le ge moruti motsoko kere baruti ba ka keresete ke morena
0: ao re ba lebogela tle re ba lebogela safelegodi banerskate ka mašašane a ke go leboge samma ka mošate a ile sene go sele go sele
2: Hey,
0: man, Jeff, you mean it when?
2: Hey, you mean it when, sister?
0: What's the name of your Tembisa?
2: I'm Tembisa Pumulong. What's
0: the name of your sister? I'm going to go to the house.
2: Yeah, no, hey, I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
2: Yeah, I'm going to go to magata mnyana na ke na wala ke ke ke ke mo ulisha we need le sheha kare ba ba mo kwa ba mo kwa ke ikapalela man
0: a bo bibat o le le tonyana ka ga mo kwa a o re le boga
2: na wala ka friday ga kapalela kare kare kare
0: a o bi a go nna
2: tsa
0: a wa go la go le re sa mokete
2: a mara go tsha bo we enjoy le ya ri nyana something lunch nya
0: all right a re mo le bogeleng
2: ya o tlhomo ke re fatse Murjulka, la kokongwari, tiwa ki ngangi bicha un kera mola, unyeche mola.
0: Okay.
2: Ya muruti tata tau Thomas lkala.
0: Eh.
2: Ya anga mphatha momo e ni ke.
0: Alright. Rele boga.
2: Ya ke mahala yo tha a pere sempe tsuga ka ka tsayere re.
0: Eh batho ba o ba phela ba bona batho ba o ba phela ba le ka radi suti ba o ba tsaba ke nna.
2: Ba batho ba phela ba sutira usia.
0: Ba le ga botse ba hlokile.
2: E go male rena re ba ruma re rena.
0: Gane wa re sa sa le bona. Yeah, kanet.
2: Kanet o tswa.
0: Re le boga hle
2: re le botsa a le monate ka mopolwa.
0: Le le na phadimena nke tso hle ka mophumolong.
2: Tatangi danga.
0: Mashate, tsabela FM ka aile seni. Le le
1: na phadimena. Ah, go bona kae?
0: Re bona le kae? Re bona le kae batho?
1: Oh, na.
0: Are.
1: Eh, ke moruti matlonya. Slapuk.
0: Ke a le kwa ba ga matlonya moruti wa rena le gona ka slapuk le tsogile ga botseke.
1: A o wa re sa tswa go tlhotlha ka bo.
0: A re le bogeng a sa re hlokometse go dimo dimo.
1: Eh, re ntse tu se moruti sala monela ko makaepea.
0: Iya.
1: Ke tsare le moruti ntle kwa ne kwa Eldorado le ope.
0: Mm.
1: Ke tsware le moruti moswane kwa degeration ara muta ke re modimo a bele bona ba khumara le lentso la modimo tsela ka ile bolela kwa o ba heavy 10 verse 23
0: ba
1: heavy ar khumara le mwen wa khulufelo ya rena re se a sikinyei
0: mm
1: o ba ne ya re khulufedi jeng o ya botega kere abadile ba le thapelong di nako ka moka modima ka serotwele ka ra mashuwa na modima ka serotwele ka ra makhata o re khithile ka ra di millions ya batho o re lena le tlo ba le molomo wa ka o re batho ba ntse ka lena
0: amen
1: ke a leboga TV
0: moruti matlonya re leboga molaetsa owe wa go tsaka go nya ba hebero amen amen what's up agala le rena re mo tshepagaleng yo o nyo go losana le molaetsa wa lengwalo la lekgono le e leng gore re tlo ba re lebeletse tša go tloga tša masaka le yona ka mošate go sele go sagaletse ee Vincent re bona le kae kanyane re leboga
3: re bona re bona e ke mo ka makobi ke mo rapile pitseskoko
0: a o bi bathong a o bi o seka rialo
3: Muruti Isaac Makoro bitsi.
0: Muruti
3: Isaac Makobe.
0: O bo fela mo tsosha gona mo akere.
3: Mm, ke le mo tsosha o so se tlhima ka ntla. Ke mo tsebe tata go sa pele. Ke di ka mo tsho gore le re bile.
0: Mm.
3: Le mara se dimo. Ke ke mo tsho ke sa tsukisa mo ra o tsho mo ra jo ra. Ra jo ra mo ra jo mo ra jo ra jo. Mo marse tsela ke ke ke mo ja tota go nna nna ke be le go le dira go ga lo mo go tsora
0: tse
3: mm ba ra bona ka
0: a win nngwe be ga le te ga le no shwa tsa ba Kanyan. Amen. Ole ba gile ke nna makobe ka moe sprints ka mshate go sele go sagaletse
4: bona hela di tshaba mpala ba tsana nge di ntsa sa
0: mani se lena
4: ke nna mang le ma ho itse ke nna ka ba bona wa u kwa le re fa tsela e se ke ba fa tsang
0: ke re re khwathe ba bang ka nete
4: ke khwatha ba ruti ba di kereke tse di fa fa paneng ka moka ba ba rapellang bana ba modimo le fasting le ke le moruti Lazarus Munyeki kwa Bakenbeck moruti kwa tapa kwa Munyebo di kwa e fuka ke tswaletsweng ke le ape moruti Albert Mangwa to kwa Mpone moruti Khomo kwa HS sengwe malo mawa o re rapella se tshaba le rapeleleng re fole malwetse
0: amen re leboga malaitse o mansele tsere are le bogeng hlele na ka gare ga mshate wa tsebolo meithabisho le wena ile ngwana o bulela sele moya o khwetsa re le tabeng re go di moga taba ya go khwatha baruti baruti ba rena ba dikereketsa go fapana fapana ya ba ile ngore ka mehla ba go sa khathele gore ba tsogile ba le ka gare ga semo sa mohutamang nete ba bangwe ba di hloka dithapeleletse ba hloka go khwatha ke mmino wo ba re rapelelang ba rapelang dikolo ba tsena ka gare ga ditronko ba tsena ka gare ga dipetlele mesong ye mengwe le mengwe go sena wa ba shetse morago go sena wa ba gapeletsang go sena wa rengetseng letla tshela petrol swara o tla namela taxi empa yena a tseba gore o phetagatsa morero wa modimo re ba khoteng re ba leboge ka ona mogoke gona ge re ba leboga ke gona ge re isha ditebogo go yo go dimo dimo ka bona ka mshate go sele go sagaletse
5: ka metsi ka e khopo
0: re bona le ga e batho
5: o na singile kre go tlhela mabane
0: a sitse wa tsama ke nge ke sa tsomana le yona ke matseba wa ntshusha re sa le selong re a inyaka marretle ya ya ya
5: o pe fa ga mo le ke kre
0: ya o ga botse fela
5: e ae ne go kopela go tsusa ba ruti ka moka ba ka mo le soding mo tlana ka mo ka mo le ka go fela go bona go bala ka mabi ka re ga khetholona
0: ka moka ga bona
5: ka moka ba mo le soding mo tlana ka mo khopo ngira rena ka metla
0: amen
5: le sa matlhabisa khopo
0: ke go kwa matlhabisa wa tsaba ke go kwa ke a leboga projecte eo ke tla isha la morago
5: amen khopo
0: amen ka mshate a ile seni re se go sele
5: khopo
0: a re
5: a re di mera ka ona le ka
0: a go sele go sagaletse
5: a o go sele she e nna ke nore nka be ke sa tsho dire ke dane nna ke nore ke se sa re tlo re fa tse ka moka ke bo go ile tsika moka tshikelele ka moka fa le reng ke se go ile tsika ba ka hore la go le la reng ka moka ne se go se ne se go ile a mangwa mangwa le re na ba ba mpoka tsene kere ke re tsa kwa kae
0: yo a go retse e go di motlhe wena
5: o fana le ba bang ba tsang gona mo radio ye ya re ne o feta ba ruta mangwalo o tla go skopo nna ke tsana kere ka mare mangwalo ba ruta ba fa a sa ntle ga botse mo ditebeng Sare ke tlhomola kana mo radio ya re ne le lena le ba bangwe mangwalo go ntse le go bolela ke ya kwa thepo go le kwa le la ka nnete a thoma go ntsena le ka nnete ke thoma go kwa gore ka re rena ba re tlhoka ntumela a re gatlhe Jesu Kriste ka lebaka la gore o nyaka batho ba dumi ke anya ke batho ba go tsona le Thomas ka re Thomas le ene ba sa dumi le mara a fa ga tlhama rena ba ga teng
0: ya
5: e uri dar ba ba khoda ng go tsere a seng kong ga bona ka matho ke bona ba paneng go fatse kgolo mara ba ba mpona ka matlo yo pano gore ba ka se go fatse go sona le ba le ba sa mponi pelo se se ke se tembo ngolo la ka matlo le le rutsa gore rena ge re ditse le yena mo ntse le se re mo go eletsa se reception go gore mafelelong re a go bula le yena a re tsare ja ka itse go nagela o ja ra dikolo ga stuetse stuetse sa ka sa bo go fisa o sana ga be di ra bula re o sana go bula mara ba ba sa sa di leli ka sa di ke le sa mogatlhe o go ba ja ka itse go nangela a ba lahlela mmane go tloga mmane ba bisha ba bisha mulungu sa feli nna re nyaka ka ba bisha mulungu sa feli re na ba ri shakai go phila bo sa feli e le ke ka mo ke ntle di bitse gona mo ka mehla mangwalo kwa tsiya serious
0: yo ra le bo ga batsa re le bo ga molaisha owe nke o ka tsena ditsebeng tsa baswa di gopolong tsa bona dipelong tsa bona ba kwa se ba gona kwa se modimo a senya ka nkarena ke moka
5: tsena le dilo ka dipedi tse mo mamelang le dilo ke di ya bana mo ka le ba tsana
6: Gospel Thursday, Rotobele FM. Moshato wa tsebo le boithabisho. Mo mo ritumisha morena.
7: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go ketika basadi. Re leboga modimo ka matla a o a filwe go basadi. Mo basadi ba kopanago, gona le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng. Le ditumelo tsa go fapana, go tlo ketika le tsatsi la basadi ka Sontaga sala senyane ya Agostose, motseng wa Mosesetjane. Mo kopane we. Palengwa mogala kwena moketoko wa letsatsi o thoma ka iria seswai mesong lenane o la re tumise morena le tla ga shwa twi fao ke le suri la ranong go tswa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church mo sesetjane maspalengwa mogala kwena mo kopane ba ga shi ba thobela FM le ba raluki ba mahlakong ba tla ba fao
6: thobela FM mo shata wa tsebo le boithabisho O sile, o sagaletse, ka mosha.

0: Richard pele jwale ka gare ga mushate wa tsebole boithabiso ke tsene ka kantorong ya kgoro ya tshireletso ke kgoro ya sepodisa mo e leng gore ka kopana le bo colonel malesana le jaba colonel salute salute salute
1: sesekebe mo kgweding ya bo basadi re be dumediseba
0: ka nnete re a leboga ke bone le ka kwa bo brigadier ba ka kwa northwest taba ye ba itiša gore mo kgweding e basadi a re lwantšheng taba ya tshireletso a re lwantšheng taba ya go kwešwa bohloko ga ke tsebe gore na lena ka gare ga kgwedi e re ka gare ga province ya rena re tlabe re lebane leng mo kgweding ya basadi colonel
1: Yeah, se sengwe sa ke e leng gore mo commissionera wa rena lieutenant general John Skeppers o ile a sayasaya ge a lebeletse ke dingwe tsa bosenyi tse e le gore o lebeletse gore sephodisa sa gabo rena re santse re lwantšhane le tsona re sa bolele ka sephodisa fela re bolela le ka dikgoro tse dingwe tse di amegago re lebeletse tena tiragabe ya tšhomišompe goba tlhokofatso goba dikgaruru jaaka magaeng e ke bolela jale ke lebeletse melatonyana e mebedinyana e meraro e e tsenelang e rothelang mo e leng gore bana ba tlhokofatswa bana ba tswa setlhabelo jale se segologolo se e leng gore se tlhobaetsa kutswanyana ke sa gore bana e ba tswa setlhabelo ge re lebeletse batho ba e le gore ba tlhotlheletsa teba ditiragalo tsona tseo e ba batho ba e le gore go lebeletse ke batho ba e le gore re lebeletse ke bona ba swanetse ba tshireletse bana jale e tloga e le tlhoraboroko re lebeletse re bolela ka bontate re bolela ka bo malome jale le jale re bolela ka boragolo ba bana jale be rere a re tlhokomeleng ka mo magaeng ditiragalo tse di tloga di tlhobaisa kudu re bolela ka batho ba e le gore ge re bolela ka jale ba golegilwe baba e nngwe ya ditiragalo tsone tse le sa tse diraga maloba tsena jale ke she go bolelwa ka ntate e leng gore go kwagala gore o be ano tsenela tsa tlhobalano le ngwana wa gagwe a re ke mohuta ke mo thusa ka mošomo wa sekolong jale le jale e nngwe diting shiki ke ra golo o golegilwe gore ba robala le bana ba e ka ba ba babedi jale e tloga e le tiragalo e tlhobaetsa kudu jale be re re a re tlhokomeleng bana ene ditiragalo tse se kala ke ya nako e ntšhi re sa dibege jale ka ge e le gore re ntse re gomola jale re sa dibege tsona di tswela pele bana e ba batsa setlhabelo bana ba fetse le gore ko dikolong tsa bona ga ba sa kgona go šoma ga botse jale le jale jale a dibegiwe go tseiwe marato a maleba jale ka ge e le gore ga go kgonagale ro ka rona mosadi wa ngwana ngwana go ya ka molao wa tshireletso ya bana o swanetse a tshireletse ke baphetaga jwa molao jale itiragale mošomo wa rena gore re lwantshe ditiragalo tse di jalo
0: ya taba tseo ga di botse ka nnete re a leboga gobane re na le lena gausi ba go lwantšha taba tse tšatši ka tšatši tlhokofatso ya bana le basadi colonel e re ke go leboge salute
1: re go leboga sekebe re bamele
0: mošate wa tsebo le boithabišo re a leboga colonel ke bone ka nnete bo lieutenant general Skipper ke bone maloba tiragalo yeo a tlhakana le o mongwe wa bahlankedi ba kgoro ya sephodisa a kitimišana le lekgotho bona a emiša sefatanaga a tsena tseleng a kitimišana le lekgodu leo a thuša mošomi ka yena re a e leboga re napile re ya go bo moruti shiny light

0: Ke a le dumedishang ba tieletse parati le bagashi ba thobela FM ka lena le le matla la morena Jesu. Yo a le dumedishang mesong ya letjatji e mebotse ke muruti dikobo mkhudu wa kereke ya God's Tabernacle mo Phuthegong ya Seshego. Re tswela pele mo bekeng ya rena e botse. Re keteka ebile re gopola boithaopo le boikgafo bo buile bja bontšhwa ke basadi ba mo Afrika Borwa ka ngwaga wa 1956. Re rata go ya lentšu la Modimo mo bukung ya Exoda, kgaolo ya 15, kgaolo ye nnyane ya 20 go ya 20:1. Yona e balega ka tsela e. Moprofeta Miriamo, kgaitsedi ya Aroni, a tšea moropa a o pidinya. Basadi ka moka ba mo latela ka ya bona ba bina. Miriamo a ba opelela a re, opelela morena kopelo, gobane o fentše ka mokgwa o makatšang. Pere le monamedi o di latlhetše lewatleng. Mo re bona Bibele e re botša gore ka morago ga ge Baiseraele ba ile ba tswa ka bothakga Modimo a ba lwetše ge ba etswa ka Egepeta, Bibele e be re botša gore dipere le makoloi a ba Egepeta, dipere, makoloi le banamedi ba dipere ba ile ba wela ka lewatleng. E fela re bona mo Bibele e re botša gore dipere, makoloi le banamedi ba ba Iseraele ba ile ba phunyoga Modimo a ba lwela ba iphetela mo omileng gona. Jwale mo Bibele re botša gore mo profeta Miriamo, kgaitsedi ya Aroni, a tšea moropa a o pidinya. Ge a fetša go letša moropa owe, Bibele e re le basadi ba bangwe ba mo latela ba thoma go bina. Ba reta Modimo ba re, a re opelele morena kopelo, gobane o fentše ka mokgwa o makatšang. Pere le monamedi o di latlhetše ka lewatleng. Bjale re bona gore mo le gona ke basadi ba ba ipopileng ba dia sekgobokano sa bona ba kwanela gore bona ba tla reta Modimo ka tše a ba diretseng tšona. Re bona mo Bibele e re Miriamo yena le basadi ba ile ba pidinya moropa e le go leboga Modimo. Mabakeng a mantši ge batho ba kgobokana goba batho ba ipopa, o khumana gore a ba ipopele dilo tše di ka kgatlhang Modimo. Jwale ke re le wena tšatši la mamotlha, batho ba o tlhakanang le bona, batho ba o ipopang go ba kgauswi le bona, le diang se se kaone. Re bona Miriamo gore o ile a tlhokomela se Modimo a se dirileng yena le basadi ka nako yeuwe ba opelela morena ba gopola ka mokgwa o Modimo a ba lwetseng ka gona. A re tsweleng pele bana ba morena, re tlhakanela go reta le go phagamiša bogolo ba Modimo mo go ipopeng ga rena. Morena wa khutšo a be le lena letšatši le le botse Amen.
1: Amen and amen. Re leboga moruti mokhudu ka ona mogho ka nnete. A ke leboga tsebe ga go go tla iri ya boraro go fhlaga jwale ka iri ya bohlano. Rena pele re kitimela go mashilo mdluli. O re fata batla iri ya bohlano ka morago fao. Malishwane o ne le tlhopa se se feletseng sa tlokola tsela. O ne le gape le kgadi ya ditshene ka morago. Ditlalemisa thobela FM gona ipsine ka manene o ka mo ka mshato WhatsApp le WhatsApp show o phadimela ke tshohle. Shalom, shalom, shalom.

0: Madika le meso batho ke le mpotseng batho ba timela jwang
1: wa tswa ke
0: like a ke go shishu gore goreng ke tlhakatlhakane ka temana ye re boneng sejisto o boletse ka yona tshe la mobane ke bona mo motlhaitseng tshe shedi ge ke tsoga ke lebeletse tshe dingwe tsa ditaba tsa ka ntle ma tsa ka ntle ganaga ba bolela ka taba ye jono nkarawa ebile maabane a ke tsebo gore ke tshetse ka sebopego sefe goba e mfitile ka sebopego sefe ka lebaka la gore sejo o bolela taba gore o boletse ka yona a ke kgone o kwešiša batho ba timetse ba etswa di-commonwealth mo dipapading tsa commonwealth jwang diatleletiki le di-boxera jaaka kwa uganda ba timetse jwang
1: wadzwa e tloga e makatsa jwale motho a ka iputsisha ke ka gore ke a se mathomo se se direga ka gore sikile sa direga go mora gwana kwa jwale ya tla ya bontsha gore o ke kwela ntse ba e bolela ba re batho ba o ka khumana ile gore ke ba bang ba ile gore ga ba sanya ka o wela gae jwale ke nngwe e ya go gonona gona mo we mara e fela ye ga sa ka ya tlhaka ga botse gore na mothomongwe o timeleng ga bona e ka bele ka tsela ye e
0: fela bara ba sa ya go boela ge nna ke tshogile ke re ga ditho go na le ntho kgolo e re e tseba eno ge ne re a ba sa ya go boela ge eno ke e nngwe ke le manoga le lengwe lebe ke sa le emela
1: ee ka gore ka kua gola gothia ka kwa sweden ka kua ba kile ba bontsha gore baraloki ba ile gore ke ba mengwaga a tlasana ba kile ba timelela gana ka kua ke ba ile goreng ba bontsha gore ba ithaopile gore rena ga re nyake
0: o ka boela kwa gona re boele
1: kwa khumana tse ba di boneng ka kwa gothia ka kwa di ile tse di botse ba sa sa ba se ka
0: ba re mo kanana
2: jale ba dira botata le joy ge ile gore ba dira se ka bakala ke re ga o yana ga engwe tshwantsho ya ka matshwanedi ke tlo le gore o ka bona le go
0: nne
2: ka Afrika ka Afrika bo re lwantshana le tsona
1: gore
2: e ba etla le dipampiri ka mbo swa ka maswanedi
0: and bona ba tsene ka maswanedi bothata ke gore
2: ke go dula
0: ke ba tsena tsa bona di o ba dia di permit tsa bona di o ba dia ya feta ke nako
1: ba shumisha menyetla gore ba lefetse ke mmusho motlhomong go ya ka kwale jwale ke tsedingwe tse ile gore ngene
0: o re ba ina ga nne ba ina ga nne pele ba sepela gore ba bona nna na ke sa boa o ba urile a fitlhe ka kwa ra wa tseba keng a ke boele morao ere lebe lo rena re go tshwaretseng mesong ya lekgono bana ke la bone ke boile gore re ra gopela gore o batamele keno ba tswa dingke le bagadimeding la thekeng ka nnete le bafe monyetla wa gore ba re sebele ba re botheta ba ja lena ke re taba ja lena ka lebaka la gore mamotlha ngwana ka kenya ka ompotse ka mma maikutlo a batho a bonagala a go fapafapana ke nyaka le mpotse gore ka mogae ka mo magae na basadi ba ka mogae ge le ba lebeletse ge ba thagetse o bona ka eng gore ba thagetse ba dieng gore wa mmona gore ya mane mamotlhaona mamogolo yena koko yena mama yena ba dieng batho ba ge ba thagetse kudu-kudu-kudu ba go batla dia ja o bina o mongwe khumana wa tsaja šila ona opela dia a ke tsebe wena wa di tseba o tlo ntlhalosetsa gore na bomma ge re tswela pele go keteka kgwedi ya bomma na ba dieng o bona ka eng ebile pele a ka o botsa gore o thagetse o tseba gabotse gore tšašing la lekgono re tlo ba le dijo jaaka tša mesong re na le segware setswatswa sa tša mmino modiragatse e le go yena selaelo selota
1: a re nete ke gore re tlo boleišana jalo le Maijem Perwane ka ge e le gore go tlagašo la Aforika Borwa re tseba gabotse gore le a keteka le keteka mengwaga ye masomesenyane dula o tlhoeletsebe motho ela ke Group Executive Video Entertainment
0: tabašhetsiwe motheele jwa thobela FM ge e ba o kwele o shetse o tseba gore go diegang ka meropa mafelo a beke yane Glenn Jones sopedi sa ka America o tla ba le ka kua meropa dula moo o tlo kgone o thopa ditekete tsa go ya gona

0: besuga ke e le gore ngwae kwa yo sibella gabe ya le go thobela FM ditlaleme so Brian Byron are it's all Jesus ke je pedi tse le go rofile jona gona mo go thobela FM ditlaleme batho ba modimo ke bone JC ya Springbok di boke e tshwile e botse
1: e tshwere matla
0: e botse e botse a ke tsebe gore le shetse le bone e botse e na le mangwalo a kosha ya rena ya naga Nkosi Sikelele ka maleme ka moka a rena ka mogoi opelwang ka gona ka mogare ai man what's my king nke se kgwedi ya basadi ntse ke tla ithekela yona
1: ba di ile ga botse
0: a ke reka di kgane si jatsa
2: a ke rata ka mogobolela ka gona ngwana ke rata ka mogobolelang ka gona ka bakala hore le joy o na le setsengwe se le gore ke se lemogile ka Africa borwa ngwa gao o ba ke re setlhase di jesi tsa rena ka moka di gethile
0: ke rata botse man
2: what's ke ratang ke rata le shila le la lona la le le shumishwa o gone biale mogwao style se sa gona se sa go ikgetha ngwana a o wa batho
0: ke bone le Galaxy Boy o le ke Galaxy Boy o tshwaragane le Safa ba dirile JC le bona ba dirile dilonyana tse dintsi tse di botse cha bafana beno wa bona ye ya di bog a sanga ka ba le JC ya Springbok
1: aga
0: beno ye botata go re tshwele ka kgwedi ya rena gape kgwedi e na ginya go dia selo la na mo a ke tse bo re ke di eng
1: a
0: wa kgwedi e ke ya basadi ke nyoko no jishiwa ke tlhapishiwe ke kukiwe ntongwe le ngo swantsi ke di ene
2: e seng gore ke nako ya botse ya rona me o ikgwetse ka kgwedi ya basadi
0: e ke di ene lo ka mo ka ntle le kgwedi
1: nna ke re motho mo jana mo le re bontsha meragelo go re bontsha gore le ka di eng
0: ka February le March le April a itswe ka ye yona ke nyaka go bo ba ngwana go re lo jishiwa le ntse le batlama atlama
2: le joy e ka ba bya ngwana gore batho ba e be bona ba ile gore ba tlisa jersey le nna ke be le yona nna ke na le sona sa gale e fela
0: ke ba yo
1: ai se se ya e mo na le tsheka mo ga je ko re wa tswa go lenye
2: re di ele mplan
1: a yo re tswala
0: ya mang ka le bo ntseng gore le bo mang re di ele
2: mplan
0: ai yela yona ke nya o bona yela yona ke nya ka e bile ke nya go botsa motho mongwe maka ai sela se botse yei
1: Sa tsikiditlana
0: eh ke rile ke se bona mabane ka ra o bona ye yona ke ga ntshwanela re nyo go ipa ba thoma neng go raloka gape esija
2: re tlo raloka be ke ngela telago
0: wa kwa jwale ke a latelwa
1: yo wa tsha ke skati emotional skati man
0: re tlo tsena ka re lo ye rena ya bana
3: Ke Major League birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di tsheko tsa ditholetjo tsa motheo. Ka dintlola ka ke pelo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 109.99 nifela. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 nifela. Dintlola ka ke di go tshela go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ka Shoprite fela.
4: Alukulla maatla dipilisi tsa Prosidin 4-in-1 formula. O ka ba o nyaka ditjone jwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go ruma tsa fatse bo wena mengwa reng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di tlhagisa ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmelo wa gago kgatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go ruta le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga dikhemiseng ka moka. Re isa re Prosidin, ga se Prosidin.
5: Vana, va tiba, o di tla le miso.
6: Na

0: le setšhaba le baduri mabapi le go lwantšha luba la tlaiso ya tša bong gender based violence and femicide. Re tla bolela ka ditokelo tša gago, mekgwa ya go kgwetša thušo le gore re ka aga setšhaba seo se bolokegilego bjang. Re mema maloko a setšhaba go tshwana Magale, Mašišimale, Makušane le Baagišane. E tlang re matlafatše ntwa kgatlhanong le tlhokofatso le tlaiso ya basadi le bana ka malapeng. Re tla ba le baetapele ba setšhaba, maphodisa, baoki le ditsebi go fa tshedimošo le thušo. Ga o noši, thušo e gona, tla re thušaneng go lwantšha luba le.
1: Dumela mane le Joyle, Malum Kgoši SS.
2: Eita.
1: Na ke nna ka mogolo Mašiši, nna ka mo phakeng ke na le 9 years old.
3: Aha.
1: Mohe mmaka a thobile kudu ke mona a vina a singa ka music ya yeah. Gospel.
3: Oh ya.
1: O rata o vina ka gra music ya gospel fela.
3: Oh.
1: Ma yo ka di homework o too serious ka mmaka. O too serious.
3: Ele mashele ngakajo.
4: Mo malume ida.
2: Fana zak.
4: Se sengwe se mbaka baba ba phila ba thobile ba thabile gore re ka no re kwa dikarata di dice.
3: Oh ya.
4: Ba re mutsa di story ja ja o tsisa ne. Ne ba po ja ka ba mutsa ba re mutsa di lepe ke phula ke ke ba tsaya ka re ba para jetse. Dilo ja o tsisa ba para di di kwa kwa.
5: Tsabela manele jaelo malume ike ka lena ke na pa balala male ka gidula ke
3: tsena
5: sekolo sa senior primary school murtisha ka ke sa mama bolo nna maka ya thabile ke mmana ka hore a fiela ntlo a kolomaka ka mogae a fiela mogotha a opala le difela ba rapela dijo tse dintsi tsa bosi ba nrekela ntlo ya kang. Ke tlo bona re bomma ba thabile na ba ba ke rata bo bo bo bo
3: allora ora tere le bo ge bana ba rena ka moka ka mogoba tseneng ke gatla ke ntongwe ba e bolelang ba re ba sa dire ba thabile ba tla o rekela ntongwe lengwe e nya ka
2: ke nete
3: bo re tsha ba rafana le afana le na ba sa di le afa
2: ke nete
3: re le bo ge bana ba tse ba mojadi.

down and rain on me o tla bolaga botsorona le team washa mo košeng yona ye wekwang e subelela ga bja le go thobela FM ke nako yela ya gore ko gore tša lefase di eme ka sebopego sefe mpho ke nako ya gagwešo re tshepisitše gore wa boa

0: tlalemiso Thobel FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: a ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete botšišo xa tšetšwele ntate selota thobela le tsogile botsemo
2: re tsogile botse le nna tsoga joang le ba theletše ka moka ba Thobel FM ke re a tsoga
1: ke se go botšiši je du araba ya mathomo e tšwele botšiši munyako munyako ngo mthomongwe ngo idie ga nyane ga ne go re bolelang ka munyako
2: Kiri monyako wati miti utenwa kashele. Eya ho ho ha elele. Utenwa kashele. Monyako wati miti. Eya ho ho. Mara ke kule mbuto. Ari tiniti. Ke tiniti ya ingwe. Ari
1: urlege.
2: Tiniti.
1: Uri. Wena uri ke monyako wa inge?
2: Wati miti.
1: Ke kgopela go botsa re batho ka moka ba idea ya boshaedi.
2: I am a little bit of a awa gore go lefelwa eng ape iwe yona ke tabe kgolo kudu kudu ona ona le ona le ona le ona le company engwe e dira na mai ha go ba ga stwile ba o biche spirise we rona ke eng di nuki tsa gone le yona ywa le ka bakala hore terpa e fitile maemong a ile ngore le yona ywa le re ta tshwara hore e be le spirise a di nuki ja yona
1: oh mhm a re ga tsogile re tsebile o pia re ya lefela
2: e fela mongwe le mongwe e leng gore wa e opela ene wa e rata
1: wa tse o na le ka mogwena ena gana ngore ke tsene ke tse monyako wa hey
2: a wa bona a go tla kra motho a fitile ko ntong kwa a peile nama ya gogo a tshetse flori e ntshi a dire a re ke dirile go ya enyenyenye
1: eh le na wa tse ba re lefela eng
3: Yeah.
1: Re go mogela re thabile kudu go ba le wena selaelo misong ya le khone go dijo jaaka ja misong ja Thobela FM di tla le miso.
2: Thobela.
1: Na kwa telele o le ka gare ga industry. Ke nna na re go thoma go ba ka gare ga industry ya mmino be ke sa di ba mapimpana. O sa go pula.
2: Mapimpana wa na.
1: Jo go tsore jo mo le ngwe wena ke go tsaka.
3: Ya, o tlhang magana
1: go. Ke go ipolela go tlo tlhama go.
2: Ah, wa ke o petse ke o petse go sheu ke sa le go sap e. Mapimpana wa na.
1: Ba poska dio ka rapotse.
3: O ga e hatisha ape.
1: Jo go le ngwa ka.
3: Ba nena le dikatara ka. Ye.
1: Mala o thomang industry ya mmino re lebeletse go fitlha ga biele. O nagana gore go tshentshitse eng ye golo ye le gore e ka ba fetotse maemo a gago ba ka mogwebo o lebeletse gore industry tswanela gore e be ka gona go ya ka wena
2: industry go ya ka nna e tshentshile kudu mo e leng gore ba opedi ba mamotlha wa bona gore gale ba latela moya o mongwe o ba latela tsela e nngwe e leng gore e be e tshwere ke ba bangwe pele di opedi ja mamotlha ape a ba sa letsa diletso o ka lebelela ee mo e leng gore wa bona gore le ka moso ge ba kopana le bona ka mo ntlong e tee o ba ka kamoreng e tee wa re a re opeleng koša namile o tlo ba bothata ga gona wa ka tšea meropa mola a e beya mola
1: ebetabeta
2: ga gona wa ka letsang katare so ka mokgwa o dilo di fetoileng ka ona kore di fetoile ka mokgwa e leng gore ebile le metšhini e tlo ba eta pele e tlo feleletsa e ba etile pele ba e leng gore ba ithuti mmino ka mokgwa rena re ithutileng ka ona
1: o nkgatlha kudu ka lebaka la gore be re na le poledišano ya taba ya AI batho ba diyang dikoša ka AI iga ntša ganana le taba yeoe nna ke mmotsa kere wa tseba keng lefase le ka mokgwa o mongwe talente go itshwere ke talente ya gago tla idea o mongwe ga nyaka le re keng shortcut a nyaka dilo jaaka pijana o kgona go dia ka AI eupia gore a se yona o naganne nna nga re ke thoma AI ya mpalela e bua ena ena le mathlala o gotla le gore o buya eng e bua eng gore be koshe o ifela le ena ke mathlale ya gagwe na wena go ya ka wena AI le mmino o nagana o ka re ka nnete ya le phazamisha lena ba talent ya mmino ya nnete
2: rena e re phazamisha ka bakala hore mo bophelong bo re bophelang o a getha hore na o nyaka o phela bophelo ba maka wa o nyaka o phela bophelo jwa nnete na ge nna ke nyaka batho ba etla concerteng yaka a ke nyaka gore ba tle mola ba ntebelele ke bolela maka ke ba bontsha maka ke ba tlhaisetsa maka sebe se tshwantseng ba sekwe ka ditsebeng tsa bona ke se tlabe se tswa go nna molomong wa ka le mo matsong a ka tsetsa maka tse a dialo ka ditare latlhetsa ka baka la gore ka moso ge o ka re o le gare o tsweletsa bona bomaka jo bo jwa gago mothagase wa tima namile go tšhaile ka mogonogapo
1: o bolaya toro yaka monne
2: aw
1: ebe ke nagano gore nka dia tse pedi tse tharo ephinyana kosa tse tlhano tsa AI wena wa ngwalela nna ka bolela gore ba reng kwa ke tla no bolela gore e ngwadile ke a se phoswa ke re gore e ngwadile ke mamamama e opia ka dia kosa ya legala ya o tshwana le eo
2: mmino ke dijo tsa moya wa kwešiša jale e le gore o nyako ja dijo tja o se tshware o ka se kgone o di tshwara le o di tshwara ka matsogo re tla bona gore na o tla kgona go phela bophelo jo bo kaka
1: eno bale gore batho ba one ba ka se diragatse sefaleng o mongwe o ile a leka goapala eupia o itšheleditse o le ka sefatanageng e ya pompa
2: aa mmino o bolelang ka ona wa AI o yona o kwa ka maotho
1: a
2: o kwe moyeng
1: e ile ka letja ke ngwa o na taba re tlo boa re tswela pele koshe ke na le taba ka yona ye ke tlo e ralokang a ke tsebo re wa gopola o le maphungube o yo diragatsa go shaye ye re ra lokanga ni jwa le o itheletse go sa go bolala o maphungu
2: e
1: ile wa ntsentse tsa mathlo mme
2: bona
1: ile wa ntsentse tsa mathlo ka go shaye a sanga ka go gore ke nna mothola ba reng ke motsebalegi mara tsa jilela ka go ka re ke nna motsebalegi
2: ke a le go pola tsa jilela moriti wa ka wa michini wa ba re ke di sound engineer e ke re le ke matamela e ke mo lebella ene ke monna ma e ka kra me o go etletse ka mahlong
1: go sheke yona a re fe ba tieletse

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga le Joy motheletše ka iri ya seswai o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Motlatšatlhogo wa kgoro ya maphodisa a mmasepala wa Ekurhuleni yo a fegilweng mošomong ebile a phela a le ditabeng Julius Mkhwanazi mmogo le ba bangwe ba bane ba tla tswelela pele ga kgorotshekwa magistrata wa Brakpan mo mesong ya lekgono. Tše dingwe ke tša gore motaki wa go kgabiša bokagare bja dintlo Nomsa Shabangum o re tona ya peleng ya mašoleno sebiwe Mapisa Ncakula o molefetše diranta tše milione o tee fegelwana šupa letsogong morago ga gore a mpšhafatše ntlo ya gagwe le go lokela phahlo ya diraga di bone mo ntlong ya ka Pruma go la Johannesburg. Batswadi ba ka provinceng ya Gauteng ba filwe go fihla ka la nne kgweding ye e latelang ya lewedi go dira dikgopelo tša dikgoba tša bana ba bona ba grade 1 le grade 8 go lebeletšeng ngwagong o latelang wa dithuto. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitshelo bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke a lebogampho madume motheletše ke go boditše gore le kgono ke letšatši le legolo re lebeletše dipapadi tša Spa Netball Africa Borwa ga tše e le gore ditantšešedi ke tša bonkgwete gape le interdistrict tše e le gore di thoma lona letšatšing le la lekgono go tšwa gona ka kua Stellenbosch ka Cape Town. Re lebedišana fa le molaodi wa selete sa Waterberg e le go yena mami ke ouma wa ga mogale yo e le gore re na le yena mo mogaleng. Dumela mami.
4: Tsawela le kai?
3: Awa, a gona le ka bothata. Ke na le nnete ya gore le sepetse botse. Le fitlile byang le khuditse moya o foka byang setlopeng re lebeletse gore le a dia thagoga tsa tsing la le khono.
4: Re fitlile botse re khuditse go nna go nagani jalo re busy re a registera. Because mo mama ba ne re fika mo bo o setse go le lata gore re ka gona go ingwadisa. Ona jalo re a ingwadisa. Gore bana ba rena ba kgone go tlora lo ka ba ima di fitse.
3: Re le namile le lebeletse ka mogolo gore boitukisho bja lona bo sepetse ka gona le sa tloga mo gae. O lebeletse gore setlhopha se ka fitlha mo kae ka diphadišano?
4: Yo re lebeletse gore re wine at least re bue le medal o motlenyana mo gae. It's either gold goba silver goba bronze. Re ka tsaba kudu gore ka fihlela o fihlagana mo.
3: Ao a tloga re la ka letsa matlhatse le matlhogonolo molatsa wa gago wa mafelelo o reng go basadi kudu ka gele gore re raloka dipapadi tše tša netball mo kgweding ye le gore re maemisa basadi re lebeletse le baswa ba bannyane ba ile gore na le bona fao mo dipapading tabeng ya go la ba godisa ke dipapadi.
4: Re be ke tla rata go ba botsa gore ba ska fela moya ba ska latlha ba ka latlha tshepo. Ka gona o kry-a support from batho ba bantši re ke o phumelela ka netballo especially ka gore netballo ke sport sa basadi mostly le ge e le gore banna go na le ba ba ralokang netballo mara re encourage bana ba rena gore ba seka fela moya ba tswele pele with the right coaches and with the right support ba go fitla mo banyakang go ya gona.
3: Re a leboga molaodi wa selete sa Waterberg sa netball re tloga re laka letša matlhatse le matlhogonolo mothiletše ke feleletša fa le ka o botša gore baraloki ba setlhopha sa Bafana Bafana ba tla amogetšwa mašheleng a tlaleletšo le bašomedi ba setlhopha ka moka morago ga go fitlhelela legato la mantšhano dipapading tša sebena sa lefase tša FIFA. Safa e amogetše mašheleng a go balelwa $12 million e le go yeo e balelwago go ba R218 million go tšwa go FIFA. Baraloki ba masomepeditshela ba tla abelana $2.5 million go akaretša le $2 million ya go raloka dipapading le 1657 ya letšatši ka letšatši mo diphadišanong 1657 a diranta. Motheletše re swara go fitlha gona fa ke a leboga.
2: Boitshelo bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša. Sepitipiti o di tla le miso le go tlisetsa jona go tswa diprovenceng ka moka ka Afrika Borwa o lokega mmileng Thobela FM
5: ee tla ke re go leboge sejistongwana nna re ketumela jalo ka mmasepaleng wa feta kgomo tubatsi mo e le goreng re yo humana Tumi Seroka o eme komana madulo a bapile. Tumi dumela tlhe.
6: Thobela abuti ka
5: age
6: Ntsha bogware bya gago bjalo ka seapeye le spa. Kgwetsa phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomišo tšaaka kitšhining tša Nutrifresh ka o reka ditšweletša tša go swana le 6-pack ya di 1 liter spa long life full cream, low fat goba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela goba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela e tee o boloka 20 rand go thoma di 22 July go fitlha di 10 August ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo.
7: Di pampiri tse dintsi di nya kwa ke mang? E se go wena, e se go Capfin, la sela kwa rena, re tsopolaganyane seo Christeline a se ngwadilego.
8: Ogo madi a nthušitseng o ntlhaloseditše ka botlalo, a nnolofatsa dilo tsotlhe, tšhelete yaka ka e humana ka pejana go sena le dipampiri.
7: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tša ona. Capfin ke moa boa semolao wo mokitlana, go na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
9: Palaburo, khotse khotse, molo khotla petisha go ratsa maphelo, mme di eketseng mashego, o mema ba di ba palaburo ka la botlhalela shipa phatu ke dipedi masimi pedi tsela, ka iria le some misong, go pa no go na magale phosphate sports ground, o wouldn't tsana le se tshaba le baduri, mabapi le go lwantsha luba la tlaiso ya tshabong, gender based violence and femicide, re tla bolela ka ditokelo tsa gago, me kgwa ya go khotse thuso, le go reka aga se tshaba seo se bulukegile go byanga, re mema maloko a se tshaba go tswana Mahale, Mashishimale, Makushane le baagishane, itlang re matlafatse ntwa gatlhano le tlhokofatso le tlaiso ya batsadi le bana ka malapeng. Re tla ba le baetapele ba setšhaba, maphodisa, baoki le ditsebi go fa tshedimoso le thuso. Ga o noši, thuso e gona, tla re thušaneng go lwantsha luba le.
10: Toba matswalo. Gospel First Day, go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.

0: ke la bone go se ke se engwe ke mang
1: ngwa dile ke sela ile solota ke nna
0: e go pela mang ke gatlhe go re ngwa dile
1: ke go pela ke nna
0: oh yeah e re
1: nya kallo
0: e ba go dira
1: ke bone modimo ke motho wa tumelo kudu ke dumela go modimo ke dumela gore ke yena nthegileng le gore ke fitlhe mo studio sa Thobela FM mamotlhao re nkebe se yena nkebe ke sa fitlha mo le tsotlhe tse e leng gore ke a ditsweletsa ke ditsweletitse tsa go ntswetsa pele tsa go nthega bophelong baka ke ka baka la lerato la modimo le thego ya gage le go ntshegofatsa ka bophelo bo botelele
2: banga selalo bona wa tswa ke ba slota motho a ka botsiša gore na ke kwa ba re o shuma shumile le ka mola di mining bile gape na se we si tlise e petro ya go phelong ba ga go joang ka gare ga tsa mmino
1: se tlise petro ya gore sentutile go ikemela sentutile go se fele pelo go missing tshutile go kopana le metlhobotlhobo e fapaneng e leng gore le bona ba tlile ka bogoni jwa bona jwa selegae mo e leng gore ke kgone go ba le temogo ya gore na Afrika Borwa e tletse ka bogoni jo bo jwang jwa go opela le go letsa le go bina jwale go bereka mining ke se sengwe se e leng gore ke a tseba gore se nkgodisitse le go mpha nako ya gore ke kgone go ikemela ka moso ke kgone go boela sekolong ka baka la gore ke boetse sekolong ka morago wa mine
2: aga o ka re tlhalosetsa ga nyane ka leeto la gago la ka mola market theatre nako o sa le mokolomaki ka mola o somashomile jwang gara mo gore o fitlhelele o tle o fitlhe o ebe seopedise le gore tloga re tseba sa mmino wa jazz
1: go shumeng ga ka go market theater ke shumile go Kipis Jazz Club Kipisi ke kur ke mwa go ile ngore o ile wa agwa ka mo ntle ka thukonyana ga market theater ka lebaka la gore e be le sefala se ile ngore se be se le ka gare market theater go bona le sefala se se bitswang market music place joale kipise re tlatla e tlhomiwa e agiwa ke ka baka la gore ba bone gore ge o na le dithaloko tse dingwe ka mo di theatre tse dingwe tsa market theatre ba koko sefaleng sela sa mmino modumo wa bona o tloga e le gore o tsenelela le ka kwa di theatre tse dingwe gomme ba e leng gore ga ba šomiše diletso ba gamega ba kgone kole jale ba bona gore go kaone ba age sefala sela ka ntle ba se direle moago wa gona mme go shumeng ga ka moo ke mo ke kopaneng le diopedi tse dintšhi ke mo ke boneng bo baete ge ba tlhomiwa ke ba bone gona mo kipisi eo bo ditlhopha tsa tsona le bo Sakile le bo Tananas ge ba tlhama ditlhopha tsa bona ba thomile go opela ona moo ke ona mo e leng gore ka baka la gore be ke le motho wa o kolomaka ka reka kataranyana ka thoma ore ka morago ge ke itlositse dikgalase mo ditsafoleng ke kitimeke ka morago ya diterpaja ka
0: leng nko botse gore ge bo wa mogopola selaelo a e sa le ngwana ae gae gae ya raloka o nagana o ka re ka nako e o toro ya gago e beeleng bo ke pona o le mmo o leng gona letšatšing la le kgone go bona bo ena le ditoro tse di fapaneng di fetogile ge o itla kae
1: motho o mongwe le mongwe o e leng gore o theeleditse gane jale le baswa ba e leng gore ba theeleditse ge o phela mo bophelong go na le selo se sengwe se e leng gore ge re le tee re kgona go ke theeletsa gomme ra bona ra ba le ditoro tsa gorena ka moso re ipona re le kae se ke iponeng ke leng sona ke na le mengwaga e lesometharo ke gopela gabotse ke bone leemo le e leng gore le lefelo le e leng gore ke le bone ge ke na le mengwaga e masometlhano tshela ke ipone ke fitlhile moo nako e ke na le mengwaga e lesometharo jale le mamotlha ono gore ke fitlhelele dipheto tse e leng gore gon jale le ga jale ke thoma o di bona gore di a phethagala ke di bone morago gale kwa ge o ka itheeletsa ge ba re o boletse ka gore ke motho wa tumelo e reng mangwalo a reng a re modimo o dirile motho ka setshwantsho sa ga go ra hore se ile gore o gona ene re modimo o gona o bona go pele go ra hore ge re ka theletse ra latela moya ono la

0: thusa keng go yema tsi wa re le ga o ka tsiya mengwa ge mekakang ke tla noleta ka lebaka la gore ke tseba gore tshepishwa modimo ke nnete
1: ke ka lebaka la gore ke a tseba gore gona le nako ya ka ene gona le nako ya modimo nako ya ka ke ya ke leng gore nako nye ke nan le yona nna cha tse leng gore nka di gona ke di gona ka matlaka di tla diragala e fela tse leng gore nya ka matla a modimo di tlo ya ka nako ya modimo gore na yena o di lokollaneng eh ba re o na le barking ka so ka sisman ba re o na le matter of time ya motho ene o na le ya modimo jwale ya motho i na le e tlotloletsa ke mabaka a mangwe gore na ke lebella ba bangwe ba leng motho go ga ka gore nka tsa bona ditjwela pele khanti ya o tla ka nako a mabaka a modimo a nako ya modimo o tla be a nya ka go tisha gore a o tishe mmeleng le moyeng gore ge le baka le o le fitla o gone go rwala ka baka la gore modimo a tlo fa se o tshwantse mo se rwala se tla o thusa mphelong a tlo fa le pepenyana o re o tla o fa mo ileng gore o tapalla le go di rwala
0: e no e bua a re bolele ka botlhata le botlhokwa ba gore go e sa yeme go diegang ka mo go pala ga botsa gore go e sa yeme tse dilo tsa modimo di phetega motho mongwe rena ba matlo ge re o lebella ka nama a o ka rostakile o ka dilo tsa ga dinamele sekonse ka mogwele gore bophelo bo ka gona re lebella batho rena gana o ka re ish wa tsa o krebile re tshoma o kwela botlhoko na go diegang ka wena go le motho go diegileng ka selaelo ge ba yemetse dingwe tsa mphelo ba gagwe tse ile gore go tshepisitse ke modimo mo wena o ka re ke di bone modimo ntshepisitse ke a tseba gore di tlo diragala go diegang ka gare ga gana kweo ya go yema
1: na ga so ntse nako go tseba gore se sengwe le se sengwe se ile gore ke a senyaka se tla tsiya nako sentho e sa tsiyang nako ke go tseneng sekolo gaka ka ba ka lo re ke feditse marematlo ke na le mengwa e le some shupa e fela ba tswa ba go shishi aba le mo gore nna ke thomile go ithuta mmino ke na le mengwa ga e masome pedi tharo gomme ge ke tla boela sekolong ke ya university ya Kapa go dira ngwaga wa ka o mathomo first year student be ke na le mengwa ga e masome pedi seswai
0: yo e le ngwaga wa mathomo
1: ge ke tla tsena mo mminong ka 2000 ke ntsha album ya ka ya mathomo painted face e tla nang e nang le mamodiege be ke na le mangwaga e masome tharo tlhano ke eng e leng gore e a yantse ya nako gomme mamotlha ke na le le lengwe lebaka le le telele le e leng gore ka mengwaga e masome tshela ti ke tla be ke fitlhisa se se ntshwa bophelong baka na masome tshela ti
0: ke ngwa go mofe
1: ka January ka di le tsatsi la boraro la January ke ya ke fitla ma sumetsela ti
0: la ngwa go no
1: eh
0: o na le mongwa ga mkae ai kana ke kushishi tsela tse e keng eh
1: ya
0: kai mo kai mo kai tsela tse mo wena o e beile mo kai re sa bona
1: ipi Abraham o se pitse ka tumelo e bentsha re mo modimo rile go taba le mo Robert Isaka ba re no o tshofetse mo galo a thoma lo bolela wae wa sa gona la wa go re motlhagare o tla modimo rile go taba le ngwana wa mo Robert Isaka 99 no wa ga le be masume senyane nyane a ba le morwa
2: ya ya le ba ga selo da mothaka bo tshisa gore ka ga re ga mengwa ga meka ka ye masume pedi tlhano ya mmino le ka ga re ga mmino wa JS jwale ke papano ye feng go ba ke dipeto go tse di fentse le gore o di bone ge ka ga re ga leto la ga go ba tsa ga bia le tse le gore di a bonagala gona ka ga re ga mmino wa JS
1: mmino wa wa bona na ge ke fitla mo mminong wa Jessica ke be ke tsiya ona mohlodi o o bitswang jazz ko kopantshe le mishito le merithitho e leng gore ke gotse ke kwa Mothobela FM e leng ona merithitho ya gae e mngwe ke kwa ko meropeng ge o lla dinaka leng jwale bale ke lebella lefapha la jazz la mengwageng ya mamotla ba swa ba ile ngore ba fetse go tswa dikolong ba ithutile ona mmino e ba fitla mo ba letsa mmino no we

0: la mohlodi wa bona o bipilwe ke bontsi jwa mararankodi le matswai a o tswa ka ntle ke phapano e leng gore jwale ke mo o tla khumana le gore koša ya o tshwana le therpa le mamodiegi mengwaga e masomepedi tshela batho ba sa itheeleditse gape therpa yona ke bapetsela mathomo ka ngwaga wa 1996 mme ka e ratisa ka magolope magolo 2001 letsatsi la boraro la July ya
1: nkodiemamodiere
2: se ke e rata mola ere selemo le marira
0: lentso lesilemamodiere ae mamae ga rebe ye setlana ao mamae o phumola meago aye mamae o go tlaloka yo ye lalala
3: ntšha bokgwadi ba gago bjalo ka sapei le spa botse 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh Kitchen Essentials ge o reka ditšweletša tša go swana le 120 gram Simba potato chips dife goba dife tše pedi ka 34 rand o boloka 10 rand goba 1 kg Stock Country spread tub ka 44.99 o boloka 15 rand dithako tše di wetšagala go fihla di 10 August ge stoko se sa le gona ge spa fela go na le dipeelo
4: Chetete, Litabo Lijoy Matato, Otobele FM.
1: Batho ba modimo gape awa taba e kgone
2: nka nna sa fiti mola re selemo le mariga
0: le selemo le mariga selemo le mariga le ge pula e kana bo se go le mosegare oh yeah yeah selemo le mariga le ge pula e kana bo se go le hele selemo le mariga yo yo le mariga le ge pula e kana bo se go le mose ai selemo le mariga mama
2: selemo le mariga le ge pula e kana bo se go le mosegare
0: ba mogolo bolo ka go
2: ke tsere ga botse
1: ba rashaetsa
0: a la shaetsa man
1: ena re o pele re abulela na re abulela o tshwenye
2: ya no di le di a tswalelwa nkere a u yo a u yo thoma o pele
1: e mara nna nka di ya ka auto tune wa tsa nna ke na
0: le matla a bona ka auto
1: tune nna ke na le matla mpe
0: le a a i yeah le nai
1: Benong tshirbela ka tabe ngwe le gore re bolela ka taba ya go yema le botlhokwa ba go tseba gore dilo tsa gago di etla morena o tla ditisa kana kwa ga ebe ke lebeletse pasaga re ka nnete mongwe gela e bolelang ba tshedi ba thobela FM ke nnete e duba ile re a bona le mara pasa e riana a ke tsebo re ba di le phosho go ma fesa
2: a ke na go ela ke khale ka khumana ba shaeri tsa ke re hopola re khale ba shaeri tsa mongwe
1: Oma fese sa tsena sa. Lo bona la ntongonyana o no shupetsa gore gona le o feta se is
0: gona le ba bangwe di thakatsa ka batsene sekolo ko Karabi ba tsi ba re dirile matric ba rena ka 82
1: Ya. Ntse re kae iga.
0: Me le ka. Ya.
1: A re tlogela. Le tsatsing le o go yeme go na le ditoro tse dintsi tse le gore nna le wena be re tla re bolela ka tsona o mphotsa dilo tse dintsi tsintsi. Yengwe ya tsona e ya diragala e fitlhile. O fitlhile jwang mo selaelo re go lebogise le gore ka nnete o a re ruta gore ka nnete na kwa nngwe le nngwe ke nako ya modimo re ka bolela ka dilo mengwaga ngwaga ke sa opola le gore ntse le mengwaga e ka mekakang ge e bo o thoma o mpotsa ke nagana gore ka 2017 ba 2016 ke mo ile wa mpotsa ka ditoro tsa go tshwana
0: ditsonae
1: nko o tlhalose gannyane o tlhalosetse ba theledi
0: toro e nngwe ke yona therpa e e leng gore ka 2015 e o bolelang ka yone ke ile ka engwadisa gore e be ga ke se gore ka sepedi re tare ke eng trademark e e leng gore ke ile ka ke na ya ba le certificate sa yona gomme jale e le gore o trademark ka class e ba e bitsa 25 ko ra gore o nyaka o dira diaparo le dieta le dikuane le eng tša ka leina lona leue mamotlha re tlabe jale e le gore re beya semmušo diaparo tša therpa tše e leng gore tlabe di lokollwa semmuso ko Rosebank kana ko ya ka iria botshelela mathapa matla be le hore go a fihliwa ke bue ke a tsiba hore le ba otswa ona mo moshatetsa ba ba le gona tla tlhagalla batho ba tla e bona meaparo ya mefutafuta ya trepa ka morawanya na o tlo re ge na go e batamela ra ke a bona le dieta nkwa dieta kwa go tla fitla le tsona
1: gona le tsebeng o ngkhatlile go bolela ore a gona ntwe le gore o ifufushitse go tswa mo shema watle ka moka di dirilwe ka mo Africa bro ntwe ngwe lengwe nje go fa ntwe go ke re ka no side ka e ka e wara a ke nya go di ya ka kwa ntle bile nje ke bolela ke re ka no side nyingi ka China wa di yengeng wara e ke nya ka e diwa ka mo ke tlholo ya mishumo ntwe e bolelang nko re botse motho mongwe gore ga o di dira ka mogae gore re ke yone nngwe ya dilo tsa gore tse nako ka lebaka la gore bo o sa nyaka dilo tsa nnete o tlhakantšhekwe le kwa
0: no ke kwešišitse gore bo o nyakela masheleng gape gomme le gore yona tabe ya gore ke tlhole mešomo ka mo gae gomme be ke nyaka gore se e leng gore ke tlo tswelela ka sona e be se e leng gore se bega e le tsweletso ya Aforika Borwa ee ka baka la gore ka moso mo ke tlo sepela mme tša šala di tswela pele
1: e tshwaregana moo re tlo go laela gabotse ka morago ga ditaba tša iri ya seswai le mpho morwaswi.

0: Bophelo ba dipapadi go Tumela FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke a leboga mpho motheletše madume Malawi e fitlhelela lerato la tše seswai tša mafelelo le ge ba fentšwe ke Zambia ka dino tše pedi go yete mo dipapading tša WAFCON. Re lebeletše fale pele go tsebišwa batlhokolwa bao e le gore ba kgethilwe go tla go ba maloko a kere ba e le gore ba tlo tlhokolwa go kgethwa go dikgetho tša SAFA. Re lebeletše fale gore SAFA CEO Lydia Munyepao o re maloko ao a netefaditswego ga ke a e le gore a tlatla a sekaseka go netefatsa gore se sengwe le se sengwe se sepela botse e le go bao e le gore be ba lebeletše dikgetho tša ngwageng wa 2022 o re bao ke ba e le gore ba tlatla ba tswela pele le ngwageng o ka o le lengwe Stellenbosch e netefaditse gore ba ngwadišitše moraloki wa setlhopha sa Kaizer Chiefs e le go yena gopolang squashuta ka seripa gare go tswa go iria seswai ke tle ke otlolele tsona.
0: Bophelo ba dipapadi go Tumela FM le Vicky Sejamoleta.
2: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: Bana ba ba golago ba ya ka tšeo ketšegilego Nestle Nespray e ba ne ya go gontši mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele mme ge ba neye Nestle Nespray always giving more.
0: Ega go šetsetse Lethabo le Joy Mathato o Tumela FM. Tumela FM, re tla dula re go tšinokeng

0: Ekele.
1: Re filwe. Yeah, ke e lor kwa e kwa ke jo mabotsa ke.
2: Ee, jo mabotsa ke kwa le njula le tlhabosha ka fa ga bona ka mogobong. Ke ka kapa.
1: Awa ka mogho re laela. Re laela na le yena selailo. Selota. Ke o ka runyo kope.
3: Awa. Ke ya laela le nna ke re.
1: Oh.
3: Ba kwa?
1: Yeah. Ba TV ba bona. Ba TV ba bona mikolo.
2: Ke ke ke bona ke gata gore ba itlogela fane.
1: Wa tsebo re ka phela di tshuko o tla ya wa ilebelela. Ebe non rata go la ka letsa mathlatse le matlhogonolo se sengwe se segolo se re ithutileng go tswa go se o se boletseng ke gore ka nnete thieletsa o lebelele gore na morena o re nako wa gage ke efe bangwe ba fela pelo bangwe ba latlhela toulo ba lebetse gore nako e re sepelang ka yone a se nako ya go tshwana le ya morena. Morena ka nako ya gage ga bona gore o maemong a o tshwanelang ke o humana o tla humana ka nnete.
3: Wa tseba keng wa o na nnete ya go feta eo morena o boletse a re go kaone go ya ntlong ya bao ballang go na le roye ntlong ya melodi le mekiti le be a ra gore ke se gona se e leng gore se tla o tla ithuta sona ka mole mme mo e leng gore ke kopane le manyami bophelong baka go thwe batho ba nnyamišitse batho ba ntietse tša fase ba dirileng ga ona le ye tee e leng gore ke ya e swabela ka baka la gore ka tsona ke ithutile go sepela le go tiša moya wa ka le pelo ya ka.
1: Jwale re le botse gore jwale ka thobela FM thego re le fa yona tšatši ka tšatši le dira gore sealemoya sa rena se be bose ge re keteka re setse re bolela ka digwari tša go bolela ka leleme la borena re bolela le ka lena. Le ka ba le sa tsebe upia re ya bolela ra re go bana bo selaelo selota ka lebaka la gore le bontšhitse gore le mela rena ke lona ebile le re beile kwa godimo
2: e kwa ba pitsa se gwari
1: se gwari
2: se gwari go tlo go ding go ding go ding go ding go ding go ding go ding go
1: ding go ding
4: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Yowikwangi subiela la gabe ale only you Jesus ada o pele ga botse gore ke a gospel Thursday go thobela FM ka mo kwa o mino wo wa sidumedi pero nga re sa tshola pele ka sepopego sana se re sana le matla a le thabo re tletse ka le thabo ka sepopego sona se re go botsa bathile ba thobela FM re tla go pona gore ge be re thoma beke e be re nne tsho go elela re re bona SABC e tshwara mengwa ga ye masume senyane hey
1: ka kapa ya ga
0: yey re bolela ka sebata ge go itla go tsetsa bogashi re bolela ka SABC benong tsiba ga botse gore tshashing la le gone go keteka se re tla ba re boledishana le group executive video entertainment ele go yena ntate Maitjane Mperwane go no re botsa ga nyane gore tsopolela ka le gotla gasho la Africa borwa ge re keteka mengwa ga ye ye masome senyane ba ga Mperwane re ya le amogela mesong ye mebo
2: Retourner le tableau que vous m'avez dit,
0: Jwale lena ka di executive ba le bakua go dimodimo le ra re le thagala o tshwana le rena go ba rena go na le ntong wa idea ga gore na yo na idea ke nyoko no bona gore ge re ka re di le ka ntsha dilo tse di sepela jwa
2: re thagala go fetla lena ka gore a tswa ba ntshi ba ile gore ba ka tsoga mo mesong ba re bona bana le mengwa ge masome a senyane a se ba bantsi ka monageng a se ba bantsi mo lefatsheng jale SABC ke yona ke moema noshi botsebotse re se re bolela nnete ka gore e ikeme e le noshi mo e leng gona a se ba bantsi ba ba ka dirang se e se dirileng e se dira tsatsi ka letsatsi ngwaga ka ngwaga mengwaga e masome a senyane ka moka e sa shuti e sa chikinyege e sa we e dula ye me ka mehlale ka majaji
0: le nagana gore ke eng sa go gontsha taba ye a sanka ka kwa mo ile goreng batho ba bolela ka mogo ile goreng SABC a sa le selo jole fashioning a sanka ya bantwa fashion e upia e duti ke sebata ka sebopego se ga go itla go batho ba nyaka ditaba tsa nnete ba tla botswa ga motho a ka re ke ikole thobela ba ke ikole motswedi go ba u cause issue o fedile wa tseba gore ba bolela ka ntwe ile goreng ba re ba itshepile bile ka sebolele maka ge go itla go tsa di boithabisho ge motho a ka re ke lebeletse uzalo ke lebeletse generations go tswa mrago le bo velaphi le bo mama batho ba bolela ka SABC ba bolela ka ntwe ile goreng ena le bonnete ena le ntongwe ka mogare ye ile goreng a itshikinyega o nagana o ka re re gontshitse keng gore re lebellege ka leitlholewe le ba batlile mrago ga mola SABC shetse thomi e o pia ba tshepa SABC ka tsela e
2: ke nagana gore ke gore re ile ra phela le go hema ka nako tsotlhe morero o e leng gore ebile ona o theileng SABC e le go fatlhosa go ruta le go thabisa dimilione tsa maAforika Borwa jale re ile ra dira se ka botshepegi go tloga mathomong go fitlha ga bjale le lena ge le le mo le phethagatsa ona morerong ke le be le di bolela ke be ke theleditse ka moragonyana le bomrena Slota ke gona go fatlhosa maAforika Borwa ke go ba eletsa ke go ba thabisa ka mmino ka maleme ao ba tsebago ka gore ba tle ba re ge o bolela le motho ka leleme la gabo o bolela le pelo ya gage jale SABC e dira tse ka moka ka maleme a Aforika Borwa ka mokana ona e sa kgetholle go tloga ka 1936 go fitlha ga bjale ra go ka mo Aforika Borwa o e leng gore o akare yena mo bophelong ba gage tsatsi ka letsatsi ga a gatlhane le SABC ka mokhuta o mongwe e ka ba radiong e ka ba thelebišeneng e ka ba di-platformong tsa rena tsa digitale everywhere wa gapeletsega gore ge o le mo Aforika Borwa ge o tla re o kwele se se tshepagetsego e ka ba tsa dikgetho e ka ba tsa dipapadi e ka ba tsa molao e ka sengwe le sengwe e ka ba tsa maphelo ge o tla re o di kwele ebile di a tshepagala o gapeletsega gore wa bo o di kwele ko SABC
1: ba ga mperwane re fela ntse re kwa ba bangwe ba ba lebeledi ba television jalo le jalo ntse ba re wa e ka re motlhomongwe le boele boele tsa mananeo mo la television eng jwale motho a ka botsisa gore na ke eng se ile gore le tloga le dira jwale ka SABC go tla go tlisa mananeo a mantšwa a ile gore a tlo a khatla gore motho a ka e bia gore content ye ntšwa ntšwa ntšwa
2: ke mošomo wa rena go thabisa maAforika Borwa jale re a gapeletsega gore ka metlha le ka matšatši re mpšhafatse manane wa rena a thelebišene mara jale ka gore se re se dirago ke go rana ka sekgowa ba tla re we running a business re a gapeletsega gore di-asset tse re nang le tsona re fele re di what they would say to sweat them re fele re di boeletša gore ere taba tsa mašheleng seemo sa rena sego sa mašheleng se tle seeme ga botse ebile gape e le ka lebaka la gore maAforika Borwa ka bo bona ba rata go bona mananeo a ba a ratileng ba bone gabedi ba bone gararo mara ja se re se dirago ke gore re leke ka mešego fela gore re dire mananeo a maswa a thelebišene a e le gore ka metlha le ka matšatši maAforika Borwa ba ka lebelela mo dikanaleng tsa rena ba ithabiše ka ona e re ge ba lebeletše ba ipone ba bone maphelo a bona go mananeo a uwe
0: ntate mperwane go na le se sengwe se e le goreng ge le bolela ka mananeo a go bušeletša e bontšha e le nto e le goreng batho ba bantšhintše ba nyaka dilo tša go tshwana le tše ke bolela se ka lebaka la gore go ka lebelela SABC app a se ga le ithomile re setse re na le 3 million ya di-subscribers mo e le gore mo kgona go lebelela dilo tša kua morago go e bontšha gore go tloga gale ntše dilo tša lena di na le nnete le metlheng ye gane jwatso go e na le tše ntshwa ba sa rata kua morago mo re tswang gona motlho mongwe a re bolele ka 3 million subscribers. Na se se ra goreng o le gotlagaso la Afrika Borwa go tswa go ba bogedi ba ba lebellang television batho ba thiletjang mananeo a rena ka moka a se ya le moya. Na ge lena le dutsi le bona di subscribers di gola ka sepopose. Se ra goreng go lena?
2: Se ra gore re ikemiseditse go fitlhella ba thiletje le ba bogedi ba di television tsa rena ba di kanale tsa rena. Re ikemiseditse go ba fitlhelela gotlhe mo ba le gona ka nako tsotlhe re thomile SABC e be e le radio fela ka gore ka 1936 batho ba ba theeletsa radio television e be e se tshwe e fitlhe ka 1976 e rile ge television e fitlha Afrika Borwa SABC ile ya kgontišiša gore le yona e gona ebile ke yona e tlišang thelebišene go maAforika Borwa jale ka gore seemo sa ditaba se a fetoga ge ntse nako e sepela re bona gore digitale she le yona e fitlhile le rena re a gapeletsega gore re be gona e re seo maAforika Borwa ba senyakago mo di-platformong tse tsa digital re ba fe sona ka nako e ba senyakang ka mokgwa o ba senyakang ke ka moo o bonago ke ka moo o bonago platform ya rena e gola ka tsela e golang ka gona ke ka moo o bonago batho ba thabela seo re ba fago sona ba kgona go lebelela ona mananeo a le a bo 1976 ba kgona go bona dikakapa tsa bona tse e leng gore motlho mongwe ba be ba sa di bona na re be re se gona utswa mananeo ao a dirilego ka nako tseuwe re a thabela le ka sebaka se goba a sa re bontšha maphelo a rena le gon lwane
0: ntate mperwana tshwarang jwale ke nyaka re tle re be le molaetsa wa mafelelo go ba thieletse re nke ketumeleng ka mo dintlheng kgolo tsa ditaba ge ke bonna le nna re tla feleletsa
2: mosa right.

0: second ke ene le gore ngwa mo kwa ke kho ofana naye ya a ke so pedisa go duma sa ke kwa America we le gore ngila ratle ka mo ke a gatla ke koshe a go mire a ba e go opela tla mo pula go botsa gore o tle maganyana mantšinyana a tlhakana le diopedi tsa mmino wa dumedi ka mono Africa borwa ba ntshi ba ile gore ba bone ba tlhakana le yena bile ba opela safaleng se sete ga bia le re ko gore na team sidibeng ge rena re tjwa ba tshwere hey mutheleji o ska shoota gona le padishano ba motla re tlo fa ntongwe botse e maona mo ho dulana mo ho o bia ka nyello tsa ga go tloletse o tloletse re a ofa he dumela timi
1: e dumela le joy re tsogile re tsogile re lalena
0: ke ba ka re ke be le wena o ka tsenela mphatsi
2: a jwa le bona o sa tonyo jwa
1: ke re oh ya iga kire ankire ke rekile jacket nyana e nngwe so ye botsana e botse bele be sa le mtsabe ke be ke ganeletse ke apere be ke kamoka bele e gabre are a wa gape o ka re bele wa fish o ka ra o sa gane ntwe botse re ya para go fitlaneng
2: aba
1: ntwe mtsa ye mtsa re ya para go fitlaneng
0: o mmona seso lwena
1: a bele hore o bele ka o wa mpona ka re a ka ya para le hono o re a bele gona go fish o ka ba ka lo re a ka ya para le hono
0: eh
1: o a ke a bona
0: seso o ka ba le ke bona o tla dula mmile ai sa tlo
1: eh gape re tshwantse re kwelele
2: eh
1: go kwele mabane o re bonnyaka be ke ile basading ka kwa le ba khomoka kwa
0: o ba fileng ba sa di bo
1: ke ba buditse ke gore basadi ba re shwe ratanang man ratanang wa tseba segwera sa basadi a se fitlhe gole ba bantšhinyana segwera sa bona a se fitlhe gole ee ke bolela nnete segwera sa bona go okanya ke šiša basadi ba bantši a ya se fitlhe gole next a retse a se
0: phadišanabolelabanna ka basadi re a theeletše
1: ee nna ke no ba botsa ka re segwera sa lena a se tiye le se ka ba segwera sa go tlhoka nnete ka gare o ba lebelele ke ba bakae ba ile gore ba ile ba ba gwera gone jwa lebakae o e re ke dire se ke se tleteng kang ka baka la gone le
0: phadišano
1: re leboga age re atabiša batheletše go thomo re ka bale le gona go thoma ka iri ya senyane go fitlha ka iri ya lesomepedi re ya go hwetša mphago wa letšatši la lekgono kereke ya Uniting Reform Church e ile o tshwara kopano mo mafelong a beke re tlo kwa ka yona kopano yeuwe e namile

0: a ba bangwe ba bana ba baruti go itaiditse gore ba bang ba bana ba baruti ga ba itshware botse ba bang ba wetse ka gare ga madila ba bang ba dira dutse dintsi a go makatsa re a botsiša gorena lena le le baruti ga le tshwenyege na ka ditseo na na ye e bolela eng mola wena o le moruti o le wena yo e leng gore o tshwanetse gore o sokolole setšhaba o netefatse gore setšhaba se sepela tseleng ya nnete ka moo letlhakodi le lengwe o phenyoga ke bana ba gago tlan re tle re e boledišeng ke tumelo yaka re tla ba mmogo re tlo ba mmogo go thoma ka iria senyane go fitlha ka ria somepedi nnanong la sedibeng a re nwe metsi ya mokgako ga bathope
1: ebathopa ke
2: nneteoa itse ba koše team
0: Bona Glenn Jones. Hey, all for you.
2: Vaya. Vaya.
0: Oh, ke boletse karabo.
2: Vaya gona awa, are go tshitse uwe.
0: Ah, go lukile.
2: Ke ba mo tseba motho mo thiele jo thola FF. E bile wa morata. E re re go botse gore o tla ba le ka kua meropa. He? Na o ka duma go yo mmona. O ka duma go yo mmona o ena le wa gago wa tali le tshwarane wena le dia jona tsetsa baratani he ke ra ka mokibelo wa me re yang gona le tsa 086
3: Soul Music Entertainment
2: 0204052 ah shiwa ai 086 0204052 o tla ya
3: wa itswa ka sonta ga re dira e
2: yo e bo se ka sonta itla ba bo se ka mokibelo
3: Hey, you are yo ba bo seka mokibelo.
2: E tla ba bo seka mokibelo. Glenn Jones ke mo ile gore nra go thupisha di ticket tsa go yo mona ka la seswai. Go ding yone re mo yona ke mokibelo wa no re yang gona. Ga ile re o tla gona go ya. E bile ona le dikobo. Tse tsa wa para di aparo tsa go tse dintsho ba re all black ke bontsho fela. O ka gona go fitla mo mabati ya bulwa ka Ariel Somipedi mo la ile goreng ditla thoma ka iria bobedi mathapama ge ba o mongwa batho ba yo go bonang wena le wa ga go atali iri re no buche di buche je pedi je tharonyana ra kete ka re mo moyengwa o kete ka mane
3: ke nete iri re tope motheletsi a kwese re tlogona re tope motheletsi re go gore na re sepela
2: a re tope motheletsi re tla mokosha le moye
3: o re mo tope pele na nge mo tope
2: a tle re mmethe ka sapi re go rwa itse bana e tabe
3: Aga re tshware yo.
2: Re lo tshile. E tshwela.
4: Tshwela le kae?
2: Re hona le kae?
4: Re hona se se ntlhabo.
2: Ke bula le ma.
4: Morongwa mo dira.
2: Morongwa o go tsena, nka o tsena ka competition fela.
4: Eh? Ah, ya tshwela.
2: Competition fela morongwa.
4: Ke tla ke ka tshwa le wa ke palelo.
2: Ah, morongwa, morongwa. Morongwa bona, o nyoko ya ke. Unyogoi.
4: Re bine go ba tsadi go nngwe le tshintsho tsa ke mo rata ka pele le moya.
2: O ra o ra ditse ba dikosha tsa gagwe.
4: Eh.
2: Oh, e re go ra lokela ntjong mo mpotso re keng.
5: Le silo. U la bo wa swimi o tle kwa. Le silo. Ka re u la mo wa swimi o tle kwa. Ke a go bitsa. O dirile tiro ya gago sentle mo kolong pele. Khabo ya mole. Ine bona la sin se o se dirile gore ke khone go akanya ka ga sengwe ga a o re ditse le si
2: morogwa
4: ba ke
2: ke yin join jere ra luka mo
4: le si le rula o go ba hu
2: ke ngwe e di kanagala tshe le gore nge be di le gona mo SABC re ke tsaka mengwa ga ye le some masome senyane e be no wa itseba le sila rula e tla go bua
3: o ska ba
2: wa
3: fa ska ba wa
2: be no ska ba mo gala fa se morongwa o ithupe tshe di ticket tshe pedi tshe pedi wena le wa gago le ka le ka kwa me ropa le bona
4: wa ja nda wa
2: o ska be mo gala fa se wa ga
4: le ka se
2: yeah oi bona mara oi bona tabe re nyake o mongwe ya Glenn Jones ke ene le gore go tla ba diraga tsa ka meropa casino ka mokibelo wa no re yang gona ba no ke manga yo bonang ke manga tla kumana ticket are kwerna lo mwe
3: aga tshwantse re mo tope mo
2: 0862

0: four, two, eight, 12, zero, eight. 2, 4, 5, 2, 12, 8.
1: Real Ocha? Are you talking? Tobel FM, do you mean that?
2: Yes, I'm
1: going to
2: die.
0: Ron!
2: Hey!
0: Are you going to die?
2: Rose Ngobeza.
0: Rose Ngobeza.
2: Ngobeza.
0: Ngobeza.
1: Ngobeza.
2: Hey.
0: Kima chobo tana Rose?
2: Hey, kima chobo.
0: Hey, Lina! Le arutata ena, Lina, kana kwa padisha ano agir.
2: Oh.
0: Hey, Rose!
1: Le fele li tatela, mwana says Rose. Li tatela.
0: Hey, Rose, urata fala harfana kantong. Ke ra loka wa ka ke a tsoba gore o tsebe ko ba ka la gore wa thieletsa ka no ba sa tsene e upia go thieletsa gore o rotla phela o la le rena ngo mpotse ko ra loka tsopola wena mpotse gore king tsopola se wa go tsoba gore SABC e kiteka mengwa ga ye masome e senyane ke re
2: eh
0: aga la tlhela mo we
3: a ke tinga ga tota ditlhomamisitse gore o no bolawa ke bolwetse jwa gona bojala thata.
4: Hey, Biggie, una dia kaza me isiki di wijalo. Kai isiki di wijalo. Baka yusu kira ko lona li unkutwele. Ken ne iti kine kilwa. Fela na dia kaza me ne ikhala di mpulela kore kebolo aje alkohol.
5: Isi wijalo?
4: Kare alkohol. Kana kule tebati, bo samela na lidi nere se samil. Motu atenga sa isi, aga itaro bolo aje wijalo.
1: Kare alkohol.
0: Oi, oi, tiba ye. Rose.
1: Rosie.
2: Hey.
0: Se tsopola se e be re sira loka ke sa kanagelo efe.
2: Oh, a ke so e re ke zang. O ga di a ke ba tsene.
0: Engi?
2: Ma tsene.
1: Ah. Ah. Ai ga ga ga ka se be.
2: Oh.
1: Le carapé.
0: Mofetse tharo a gethete.
1: Ba re le sedinyana so.
0: Mofetse tharo a gethete.
1: Oh ho, a re mora lokele yengwe.
0: Oh.
6: Sa santa mo pemeta o ya thuta tamaya o iphoka dimbindi ba o tshenyi ba tshare phupe o ba padisa mo sila o tsho ba fata ba o phalle le ba tshare le fela ba tshare tolo ka moya di thuteng ba khathale ba atame ba o tame
0: a rosia na rofile yona ye o ikwele bile thoma o boletse le bitjola ke fie. Rose?
2: Hello.
0: Ye kifi?
2: No, ke a gopola ba.
0: Ah, o boletse le bitjola ga ga ithoma Rose ke a otlogela ge. Ah!
1: Hai.
0: Ye we bona monga yona o boletse le bitjo ga ithoma, o thomile ka le bitjola gona.
2: Yo.
0: 086-000-24-52 Ayeye Arle ko mongwe mongwe yo na yo
1: tobe
0: erlo chiti
7: ka go shate
0: ele kae
7: rona le kae
0: ro dar bula le mang
7: la go winne e tla mo pele go tsola fem
0: winne rena o fa winne
7: u teng jona
0: rena o fa o mo tsela go tsola fem
7: ke go le tuma se ke le tsela ntse ke le tsi ka mo ke le ratang ka live
0: a o tla ba o se go wena ka mokibelo
7: ke tla ha o ka mokibelo jo wa bua re ka bua ka mokibelo
0: e ya e ro e ro fe
7: e le bona la le dilo ma meto
0: I'm going to go to the house.
7: I'm going to go to the house.
0: le go re tsaletse le nana wala rena cha jingla le go nomtheletse tsho bana ya ke tsama gore o rena lo mongwe a thobela le kae
8: thobela mme
0: na kwa la isepetse le tlabale le gona ka polokwane ka ka mokibelo
8: re tlabare le gona ga ke ya ka ke nna chetse ke tlo mo ga phahla
0: le tswa ga phahla le tla gona o tla le tla le mang
8: a gore tla le ba khotse ba ka ba gona ke tla getho mong go go tla le yena
0: tswaranjwalo re no le seta man re le seta re le tshware botse ka kuwa meropa tswaranjwalo le next le butsha selo mpho mo re sutla mpetha mutho jo tshobela FM ba le tshile le botsela go tlala ka le thabo ke nako ile gore re kwetsa iria senyane go tlala re kopana hape le tshin la go sa samshat
1: tobela.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakgolo.
1: Ke a lebogabeng sediba motheletše ka iria lesome o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Komišene ya matlanga e šišintše gore go tšiwe magato a kgalemo kgatlhanong le motlatša mokomišenara wa maphodisa yo a fegilweng mošomong Shadrack Sibiya. Motlatša hlogo wa maphodisa a mmasepala wa Ekurhuleni yo a fegilweng mošomong ebile a phela a le ditabeng Julius Mkhwanazi mmogo le ba bangwe ba bane ba tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magiseterata wa Brakpan mo mesong ya lekgono. Maloko a komiti ya go sekaseka bokamoso bja moporesidente a re a amogetše le go thabišwa ke maele a semolao a malebana le komiti ye. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Tshabela FM.
3: Mo re tumisha morena.
4: Ye ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwe go basadi. Mo basadi ba kopanago gona le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostos motseng wa Mosesetšane. Mokopane we Masepaleng wa Mogalakwena. Moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetšane Masepaleng wa Mogalakwena. Mokopane bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao.
3: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
5: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela.

0: Chabela FM re a lo cha.
1: Dumela.
0: Age ma.
1: Le kae?
0: Re rona ra le. Ke
1: tsa kaina.
0: Age ma kaina.
1: A la porke mo go phelong go buima batho batho re ne jo ke na ke tse ne ke ne tse ka tsona ke le ka imelwa le ka imelwa mo ile reng ke ke le ke tsena way out ke lo bona we metwe go motho a pipelle ka bakala a ba u bile tse le mapolisi a role mo mmereko ngo krevene yeme montle
0: yo
1: u bitsa ke boss wa re tsene montle a ile o tlalia a ile motho a ile o tlalia le motho a monna ile o tlalia police station o seng go mishilo tso seng go diselo ne to montsha mabaka yo tlalia so ntile ka imelwa kudu mara kore a ke nyoko le botsa nnete bile ke tsanya go botsa batho maka ke reke ke se tshabelo gore ke bone ke le bo utsa ka kabula le family ka bona gore go tsama way out gore ke tsa bone mo ke tswang ke no bona ke le ka mala ka mara le sisi la utsi sisi so ka re ke ipotsa ro tsa ke ke tshwantse ke krekeng ke re ke botsa ba ena gore ke she matolong ke ime mara ma Jerusalem a singa nthlapele matso ba ba rile ngwana wa rena o tle matso nga futhumetse ba ya ba ngkhothatsa ka dikori mara la bona uru gra o tsena way out uru o no tsebotsa uru mo ka mkhoketsa gonne o ka re go fetsa ke itse bo phelo ke imetse kutu
0: re go kwela se se
1: matso ba ile
0: a re go ile mma re le go ile mma ei ya uima ka khumana molaetsa ba re ya o uima bo phelo mushate thobela FM re ya locha re mo mushate re ya locha
2: Sesipreti.
0: She.
2: Kuti Thimi.
3: She.
2: Ah le kana uri muruti kana ke a tseba le go le teacher go tore ke na thoka yin.
3: Oh, eh re tsaba sona sewe.
0: Le langile la imela muruti.
3: Re tsaba sona sewe.
0: Muruti. Le la imela muruti.
2: Ka swarishwa ke sali ya selo mapolisa ba mfonela. Ba re ba tswa go tshwenya ba ka drongo re to go lata ka rena le motho. Le bolalena e ka gae go ba e kgolela ka gae na. Ya ba le ba ke la gore mano a fedile pa mo fa maila gore a ye ka magistrate ro thagana court. Right. Motho ga dira ga gore a feleletse a tloga a e fa monna gore a mphone le ga yena monyaka. Ntse mo sa dia ga go bolalela yena a go mofa. Go tsela ile a itotoga ke re ke nyoko gaole ja dilo tsa gona ge a tloga ka ke go tsa o ka re ga ke apara ge ke bona motsola go bona yena ke be ke ra le ngwana o monyane ke mothalosetsa gore ke tshepuse ka ke ga ja ke ga ke sorele khang ke bolela ka yena na pe ke dalo ba fetse ba bo soloso ka bo tsa ba rutu ba ka ka itse gore ba tang go tsatsa ba go tsana ka bo bona ba rutu ba pe Mr. Marwa tharele ke tabe so ebile o nyaka go e polaya. A ba founa dinomoro tsa bona ke a di tseba ke sa di arabe. Lentswe le a tswela go ne la re monna ke nyako go lentsha re ke nna modimo ke nyako gore batho ba tla ba bolela ka wena mengwaga e mengwe ka wena. Right. Ke nyaka go le lemosa gore le re tsela e le thata leeto le le boima ba re tisetsa go fitlha. Gesta ya 30 to 31. Masukhana ba khopiwa ba khatsala bawa 31 ba khuli fedi ba morena modimo ba fa matla a maswa ba tlhatsoga bokanong ek fofa ba salape ba gidina ba fatele matla so lu khono ba tswa ba tsipi nna antina hona le jere ngwe rena re a delela re modimo kholela re antina o bona gore mphuanyo go fa yana e ka setle ga fa to sita ba jeke lu khono nda ya dase fa tsare ka jini go motho ke se ba go rapela modimo mphile mphoe ke nge le motho wa ba e gona nge nga sa e hwetja
0: muruti magwa e no se opelance fela se re felele jene le na re le go ya le a setse bana no se felele jang e no se pela
2: se fela se se
0: Jehova modimo wa Israele
2: ke rata go etela mara ke le shaile ba se ba bana ba bona
0: ka re go ruxa e tsa go isha kae
3: o lo leka o ra re muruti a seng kwa no thoma se fela pele ga ba
2: a

0: ta mono vat. Eh? Of nisio nini. Ki to bula la gara ki boni mo itira lem sa do jonjono vro. Kanum broadcast.
1: Urumel.
2: Ayaya, je ke tsa la bonele tsa mahlakung. Hloetse yo go rena go diragala eng ka kotara pele ga ira se sai kora to 8. Mahlakung. Bo se go bia la bonele.
3: Ke se di bee. Ka breadwin le timitong.
4: O sa te ja le bu. Ha.
3: Ha
4: o file bu pilo.

0: ke na mzo a kempuli yena re god the best re bala meso se ke masema pedi so ifela ngo tsha go iriale so me re a leboga nna batho ka moka ba ile go le re tele ditse modimo o ke se thaga ke na wa mathomo e bile ke na wa mafelelo go she o lela e bula le tsone tshu ma ga ge shu ba re ntse pitsitseng e yo tapitsitse o rutla mpidisha e bile ka nnete o kgona go kosha monki she kwa go dumanyana
1: ke
0: re leboga magagesho re leboga e sepetse ka sona sebopego sana seela ka rona rena ya dijole ka sela yeo re phelago re ya thaba lena batho ba ileng gore le tseba le go ba le bona le ja gabotse ebile le a tlhatsela gore go ja gabotse go dira gore motho a kgone go phela gabotse wa kumana o sa sega ke seokolela o se sa ferelwa o se sa ba le mokgwanakgwana ye mentsi ye e leng gore e dira gore o seka phela gabotse ka lebaka la go seja gabotse re leboga ka nnete upa gopolang magageso ba lenyakang go tseba ka dijo motlhomong go ya le ka mokgwa o mebele ya lena e leng ka gona nnankane marema botlhalela ka fogobe ka nna majela tlhabira o le ka mosomomo tate marema sone re a leboga moja ga botse le ena ke a mmona go ne le nama mo godimo ga dijo tsa
1: gage
0: ee ditsebi tsa go ka reeletsang mo tabeng tsa dijo magageso re bolela ka di-dietitian re a ba tseba re bolela ka di-nutritionist ya ke se borena ke taba e teng mara le bona ba eletsana gape-gape magageswe go di go ere tse e leng gore ka motho a ka nyaka go phela ka tsona ka nepo ya gore a phele a iphela gabotse ba ba di-homeopathy le bona ba gona ba ka re thusa ka dilo tsana tseo gomme re dira fela jalo go botlhokwa gore motse o mongwe le mongwe e ka re e kabe re na le dietitian goba nutritionist ba e leng gore ba tlo re thusa gore na e ka re kabe kebe le ja dijo tsa rena di ne le ka leaky a kwa e kwa tlhabiro e ka re ka beke be re ka rata le ka ja dijo tsa lena o seka tlhokega le pampune le photse le letsapana ke kino fa motlhala fela ee jale go botlhokwa magageso re ja gabotse ka baka la gore malwetse a mantši re a tšhabela ka ge re kgona go ja gabotse ga ba le mose o se re ke se repagareng go tswa go e ria lesome ke nako ya go bo mamdlole re kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: la tsoa ka ka ntwela ka ka ka se se ka ka se sotho le ka ntshwarela go ne le ntwa bja le bonoi ka motho wa loya nao
1: Maybe the t-shirt of Tower Hokonagala from Takabal HIV as soon as we do not.
2: Mutuwa Hanagala Rabal, Kavale to HIV as in Nepo Pelona. Come Honaki one.
0: Yahonagala, HIV. Ga itse le ka mo tutolo ke tsena ka mo mading es le nna so ka ba le kopano ya batho ba be di ba mo le positive kwa ba le kopano ya mading ga gona botshata yone yone ke yone tsena ga ga e di le mo tshone le popelo ba gana le yona a gore yo le go tsena le go le tsena le motho a ka ba a ne le ntho a ya tshela o mongwe montong ka mali a HIV ya di ga nna mo a e le go nna ke motho a kopane le motho and then o mwa sine bupelo na mile ya khona go ya ka khona go tsena na a o ya ke tsena ga buso a ene botlhatswe
2: mmm
0: se le se kwa le kopana ile re ke bontsha gore di ene a go bontsha gore go ne le mo go ka go ka kopana madi gona ka tsamo ya go gana
2: ya go gala doctor ya go gala ga botse
3: ya go gala doctor re ya leboga metsotso ke miraro go ya go iri ya le somete o mafelo fello fello sho yena doctor mshate thobela fm re a lo cha
4: Ele gai,
3: rona gai.
4: Arwang.
2: Ari.
4: To go pela o botsi.
2: Botsi san na go kelena.
4: Re a fona go ro o ba le go jwa HIV, ro ba le motho sa ona abo. A pe fa mantsa o botsi rena na bona. Pela go jwa tsang kara.
2: A dirang nke e tlhake, a dirang.
4: Ke na le go jwa HIV.
2: Eh.
4: Ro ba le motho.
2: Mm.
4: Sa mapae, come after 4 months. E ke ra ke se re di motora ana bo le tsubo.
2: Mm.
4: Na ya khone.
2: Oo, a re.
0: E ra tentwe e bela ke a tsama ya motho la nke la mogopolo.
2: Eh, ke ke a e kwa ke.
0: Ke ke e bo re go isa na mala mo. A tsama motho ene ke ba re di yang ka re ena ke o a tsiba rona e HIV.
2: Eh, wa tsi.
0: O kopana le o kopana le motho wa se HIV.
2: Eh.
0: E le re go bo kopana le ena motho wa se HIV. Bo re di ra eng ka ba ka gore.
2: Eh.
0: Ke seng tsho re itshile le tshe wa yo nne ka mo test ka gona a ka ba positive or negative na
2: bele wo wo mmotsa wo mmotsa re sepela o dira ditiko ka moraga go di tenne
0: a o wa ba
2: tsela ga bo wa ra wa na ke nayo
3: yo mo go re itse le tshe
2: bana
0: a o a o yo re e wela na mo position yela ya gore na motho wa mo test ya tsona ke di bonya ka gore re na re confirm gore test we ya khonagala gore batho ba tsamo go test ha ka ke ka mokwa awa a re skara ya ra ba gore na wa khonagala na mara go tla re ntwe e di leng a re thusa ka sa Ireland and then a re tle ba bang go rawa go radio ba re bo di gore ntwe e ke idea e ska ba ra idea ne ya gore test gore motho ka ba positive na ke lo re ga ke lo re ena o negative mara wena o positive
2: ka re ra tsola sunjere tshele tsa sa sa doctor re le doctor re le ka doctor
0: re
2: re a tumelong ya ka kamara ditaba tsa iria le somete gone be le ga re kopane le kgadi ya masogana bone a re botse gore na ditaba tsa iria le somete di emebyang

0: mapula mnye pao yenare morati ya ntatang sefela se maatla sefela se le gore ka nnete se gwatha kwa lokwalo kwa lokwa ipia mathomadi taba ke gore ka nnete modimo o gona modimo wa rata modimo o gona ibile a ghetho gore mang ke mang tlabere
1: haleluya
0: le nyana mona re tshe re matema ane le ena mapula pao bona ba re wa ntwanela ga bana meso se re ke le semeso sa ifela ngo tsha go yona iriela ya le semeti dula le rena ska wa shoota ka mrago ga tshe re tla go di dira tla re tsena ka rlwaneng ya rena ya tumelo yaka
2: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletjana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: hip hip hooray re fetsa mengwaga ye masomenne pedi ya matswalo mo lebenkelela A1 kwetsa 100 ml oral b toothpaste 9.99 500 gram pasta joy spaghetti 8.99 12.5 kg shaya maize meal 69.99 2 liter ya oros 29.99 200 gram baker's murray biscuits 13.99 re ya bula ka moshipologo wa di 10 august A1 supermarket corner divination jubet street mo polokwane simply the best
4: Kesi dibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabisha
5: le di go ka gona ba ke dilo
4: tumelo ya ka mo re lebella tumelo ya gago tsa sejo tsa sedumedi le tshe diwe thobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabisha
1: Aga re tsene go tumelo ya ka batheletse mo ile goreng re aboledishana ka ditaba tse ile gore di tloga dire ama bele ka batho re phela lefatsing le la ka keno re no ipotsisetsa batheletse re ke tsapa gore le lena batheletse se re se bolela mo le ka nobala selemogile go hwetsagetse gore ba bangwe ba bana ba baruti ga ba swaretsela yewe batswadi ba bona ba itshwarago bona ba tsea le manoga le lengwe ba se shale batswadi morago re bolela ka eng ena wa go tsa ba dira dilo tse dintsi go makatsa re file motlhala mo ka go nwa madila a botumpa ngwana moruti le tseba gore gape o ke ngwana moruti bašao ke ngwana moruti maša mo motseng le tseba gore moruti maša gape ke papa swere tsela ya nnete ka kwa lapeng lela nao enao o swatlhile jwang go a tla bjang gore a phenyoge batswadi ba gagwe a tsee tsela e šhele na go tloga go makatša goba motho ke motho o ne le kgetho na e ba boima bo bo kakang o le moruti ngwana a go phenyoge a tswe ka diatleng a dire ditaba tse dintsi a go makatsa mola wena o rwele maikarabelo a go aga le go bopa setšhaba ish ya nomoro ke 086 00 0252 086 00 0252 nare ka napa ra sola moruti ra re moruti go a tla bjang e gore ngwana a go tswe ka diatleng tswale o swere maikarabelo a makaka a go aga setšhaba re kgotse na gona ge e le gore go jwalo re ka feletsa re re gaua gape moruti maša re tla mokwa bjang re tlo mokwa bjang a palelwa ke bana ba gagwe gona go ba le seabe mo tabeng ya setšhaba mo tabeng ya phuthego gore putsego e tla feletse sa go theletse ka bakala gore wena muruti o palla ke ngwana gago. Ha, nomoro ke 0600 02452.
0: Re bolela le tshaba ka moka go ba re bolela le baruti.
1: A re bolela le baruti. Ge ile re le tshaba le sona se
0: se kokonega. A re nyake motho a tlo e tlhatsilang. Re nyaka batho ba ileng gore re ba di a ba mathui re ko gore na e ka ba le gore na molato o bile kae bothata ke eng goba motlho mo utumelo a e ganetse motho a enwa tse a inwelago ke no ipotsiša na mangwela makgetho a re o nwa madila ke molato na ke no botsiša ke re gore re šitše ebe rena batho mo lefatsheng re lebeletse ge o le ngwana moruti o enwa madila o ka ta le gore re tle re nyefo le moruti o re a kgone Thomas o tla re botjang 086 000 2452 ke melo re le tšea gona motheletsišo wena mošate Thobela FM ra lotša
6: ra le bifadisa le kae ka sejeng re dumedisa le batheletsi
1: re gona ra lena
6: ke Ruben Maibelo ka mo popseke re tsike tsereti
1: a re re lamogetse
6: nna wa tabe yone tlo eno tsaka ke motho ke motho mo lo mo ne ke tsaka ga go le pole lo ri a lo ba re ma tsaka e tswa tlo eno tsaka ke motho no ba le ke tsaka ga le ba ka se ba ka le ka go ndi sa kwa kreke motho e no ba gore o tega tsala ka ga
1: e na bile ge ile re ngwana o dira bya lo siriti sa moruti
6: o tla no la pa o tla ba no la pa le mo ena ga no tsokomela kwana ke la ke mmitse la
1: o
6: a ke moruti a la pala ga ke moruti a wa tsara
1: o e ba e ka fitla bona mo
0: re
1: le go le pa
0: buti tabe e shiona na go re bana ba baruti ba ska ba gona go ba mmela melao ya baruti jwale ka botata go bona go ba bomma go bona na e ka ba ke polelo go tswa go modimo e ka ba ke tumelo ya gagore ka re ya teka-teka ke ka fao lentse le o le rerago o ganetsa o gadimola gore taba e jwale a ke nyake mara bana ba e dira bana ba gago ba e dira na e ka ba keng ke lentse go tswa go modimo ra wa o se o diaganyane a o yena moetsa pele o
1: gora ro
0: go ba ka nnete ke gona gore wena o moruti wa setšhaba e sengwa bana ba gago
1: banna oi taba tse tsa moruti a di tshomeka lapeng
0: tumelo ka re lona ke a rena magagešeo ke ya tumelo yaka ebile le tlhokomele magagešo rere ba e leng gore ba itirela lo jana teo a re re ba fošagešo ebile re nyakwa go kwešiša ditaba tse tsa tumelo gore na go rileng gore kudu mo tabeng ya boruti mo meletlong ya setswa ke a re maaka le leo humana ka gae ba tshwarathegwana ka moka mo setso ipe mo mangwalong a makgetho ke ka fa o nna potsiše engwe ke ne le yona ke gore na ke phoso go nwa madila na motheletsišwena mošate Thobela FM
7: masabole
0: sabiroaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
8: Murutu san literature. Ona san literature ga rita bana sekolo. O nengwa na o khono a tla o mo khono pala go atlega. Jale muruti san ke a ruta putego bana ba go go wa gore go no tswatile e ka be se phosa ke re go le no san literature.
1: Ka nnete e tla be se phoso.
8: Aowa. A kere go boloka go ruta ngwana o la gore bophelo ke boki. Mare yena ga a nyaka go phela bophelo bo moruti a nyaka gore a bophelo yena o nyaka go phela jwa gagwe jwa go tseba ke ena. Mare o tla tla bona ka morago gore ke ena go ola ntate a ba bolela annete a ba ruta tsela nnete. A kere go tlo gola motho o tlo fitlhale mo a sente gore e be monna a teporeporele tsa bophelo.
9: Kibe ngwana o loreng ga a ruta batho o tla gona fa motlhalakanna mara se o lore ke gapeletse ya gore nna ka re papa ga ke mo ruti le nna ke die tsa o ya ga tsa ka
0: mara a mo tshagishi le go monyetsisha ka ba etapele ba bang ba dikireke gore na a ba motho o mara o re ra thero efe ka bakala gore bana ba mo palela
9: ke se brata ke se tsa utlwa ntatwa se tsa utlwa mara ni teacher e ruta bana ba bona ka moka ba tsantse ba direng a se bo botlhaba ba tlo phasa mara a ruta eng
0: re ka tsona o fa metlhala ka dilo tsa kwa tseleng tsa go ruta re bolela ka bana ba motho madi a mruti
9: ba re tlo tswa tseleng bana ba bang re ba ba
0: le tsake a le bone le ntshapa ka go nna tabeng ya gore mo pele ga matlo a modimo le re o reng ruti ba ga eng ka le ba tsaka di face
9: a se mo betla ka di face e no ba o taba ya reng ngwana a le gona ka magae e tlo re o ba ngwana o le reng o ka molapeng le go mara ga le a sa ditseo tsa ka mo papa a ka seng gapeletse gore ke ye kogwa ke bolela so nna ke tsena kereke le nna a ke tsebe jala ke tsebeng papa ka ke moruti ke le ka go bontsha motlhala goreng ke dun di gona ba gona bana ba e le goreng ba tswa mo ditseleng ga o ne nto o ka e dira o le moruti
1: Bantšha keng tseleng ya tata go bona
9: menate ya tsela sese brete le ya boti
0: karata wa mošhene o gatha bona nka ne wena se o tse boti ya bre
9: o tswa motho
0: re go kwele boti
1: re go kwele
0: ngwana bomma metsotso ke masome a mararong go tswa go area lesomete re ya go bone re o kwa dintlhagolo tsa ditsaba.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro letlhakolo.
1: Ke leboga Thimi le Brett ba theletse thobela. Magareng ga tsona ka iri ya lesomepedi go akaretsa tsa gore tshepidiso ya go romela gae ba tswa setlhabelo ba kotsi ya bus yeo e tlhakileng go tseleng ya N1 magareng ga Tromsberg le Edenberg ka province ya Free State e gare tswela pele. Motlatsatlhogo wa maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwe go Julius Mkhwanazi le ba bangwe ba bane go letetse gore ba tswelele pele ga kgorotshekomisong e morago ga go swarwa maabane godimo ga molato wa polao ya ngwaga wa 2022 ya Emmanuel Mbense. DA e re gore ya boditšhabatšhaba le tšhomišano e swanela go rweswa maikarabelo ka go se tlhathe diteng tša ketelo ya poresidente ya peleng Jacob Zuma nageng ya India. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi. Ke a leboga.
0: Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago go tša setšo tša sedumedi le tše dingwe. Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Releboga boli releboga ngone shorta letsela ka iri ya le somepedi patelitwe nomoro ke 0600002452 ari kharitleleng na ge ngwana ga itswa a sa swaretsela ya tatagwe ile muruti go ba ya mmagwe ile muruti na a se gona go banyanye fatse se tshabeng
3: se se prate mantsi
2: ari rata misa
3: le ga
2: rona rale no
3: abaro Mm-hmm. Jwa lenkane teacher or mistress ha na le bana nkane bona ba e sa bima mistress ka pela bona
2: o
3: mara le la re moruti bana ba sentse ba le ba e be ba ruti ba kamoso
2: awa a re be ba ruti ba kamoso e pcha ba ska dira du ditseleng gore ditla poula papa tata go bona
3: a wan tola malimithimi ino ya ka semilo sa motho le se motho a biditsweng ka sona nga na ba muruti ore ka ba teacher a kere mara batho ba ke teacher ke ruta bana go sekolong mara nna bana ba ka ha ba re grade 2 to ha ba rute ebile ba theletse and then ga ba muruti ka fa ma ka khothatsa ba bana ba modimo go kereke mara he ke bolela ka mo ha ke fa bana ba ka tsila batho ba ra ba nkutlwe. That is why sometimes barking mothumolo mongwe o na le mpho ye motho a mo feeling and then na kongwe botlhale re botsa ko starting he re ntse re hodisa ke batho ba golo mo pateng o tla batho ba fa maele ba ba golo na kongwe he motso di a fa maele o bona ka re ntwe ya bolelang o no bolela fela until o tlo ka motho mo fela ko starting even le teacher e ka se nne fase le bana ba hae a ba ruta aga ba ga se motlwe until bona ba le boko sekolong bo tlhana le motho mo fela ke re motho wa motlwa itse o phelela na go ngwe lengwe bo shule mo segare o mogadimela go ntlong le go sekolo so tuntola he ngwana ha ntse ga o filena a ka skone mo theletse ma until nna ke no tshola from nowhere ke fa ngwana la guidance go phela ke ngwana ka mole is dia 1 2 3 mara nna ntse ke le moruti ngwana bana ba ga sengutlwe
2: re go kwele botle
4: o bolela taba gore lena ditšhaba nke le sekala a tlhola ka mogosing wa thereso a se nna le Thomas o e tlhokomela ka botse e ora gore se ditšhaba no ra gore re na re ne taba le yona ewe ke ka mogo motho a phelang ka gona ipia mara ditšhaba di tlhokomele go se ka tlhola
3: le se ka lebela re moruti o dirang mara bana ba gae ba dira je ke ba ke puo ya gae kere bana e ka nna ba baka mara bana ke ba modimo bana ke dimpho tsa modimo mo lomo modimo mo filo mpho ya gae re se ka blame gore motho ya ke bishop mara bona bana ba gae ba dira jwang ke se kgwantsha kere
4: re go kwele botu kwa getse mošate Thobela FM re a feleletsa
5: go monate go ba nna
2: nna
5: ebile ke nna ngwana bishop
4: le
5: kae gomme ka gore nakonyane e sepeja ke tsene kgwa ja bomate gore na ge re le batswai go ba rene batswai ba rena ba tsena kereke ba santse o reno fela ba re bontšha tsela le tsela tse e le gore ga tsa lokela maemo a bona lengwalo le fa o bolela le re ngwana ka sele ba le thute ke go fileng yona le re theresho le nnete ga lebe mo go ene se ka wa pere peta mo molaleng wa gago e re ke motlo go kgwetsa katlego le kosišo le kua go jea matereba letlogo lebala letla kwa taba tseo Jwale ge o ntse o gola o tshwana le leba la komana nna ke bolela ka nna nna ke no golela ka mogare ga kereke go goleng ka rena ke ne a buti aka ke ne marathu ba ile ba no jwa ba ya kua ba tsene kereke mare se se le gona re ka se a tlhole se se le gona mara mogala jo tswela pele o gaša evangeli ke bishop le nna ke mošetse morago lengwala ditotoronomi yo 31 le re moše moshe ga a tlotloga mola go ile go a tsena Joshua
4: age papa nxa semagagešo nnete kore ke ba beile fashe re ne le taba ye nngwe ka pelapela re swantse re dire John Legend o yetla o gona mo
6: ke major league weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o seketša go dintswele ka tsebelo ka 2 kg ya renowned French Polony ka 49.99 maya magolo a 30 ka thekofase ya 59.99 750 gram ya Nola mayonnaise ka cheko fase ya 29.99 o bo rekele di value pack tshepedi tsa malaria Huggies dry comfort ka 199 rand fela di go tshela go tloga ka la bohlano la di 7 tsa Agostose go fitlha ka Sontaga sa di 9 tsa Agostose 2026 ke tika major league weekend ya rena ka Shoprite fela.
7: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshatsing Khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Borramolao ba rena ba emetse go gothega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General get SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
8: kopana le ntombi o phela a le matatong sephirisa gago ke eng dipilisi tsa prosaidin tse matla tseo di tshaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši
9: ka prosaidin ke e kwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
8: tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša prosaidin o kwa phapano
9: di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosaidin ga se prosaidin prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
4: so ye masome pedi pedi go ya gone iriela iria le some pedi ri a le baga ba letseneng ka moka tlhogopledishana ya rena ka nnete tsa mo ile ka sona sebopego sa ra leboga ba rutu kona ba mpoledishe ba re protein ba re bana ba rena ke bana ba rena ko pele magesho John Legend o yetla o tla motho ba re ke John Legend ke mo pedi ya kere
2: ke ga tla ka mo go
4: ebe ke mo pedi re le tsa go shaja don't do see that I love na na na wa bona re ke a leka mara
2: wa leka nomoro ke 0600002452 na o one le lerato la go ya gona ka kokua go ya go o ipsina le John Legend eh re sori tikete fa
4: tikai
2: tepedi gore re batho ba bararo ba tla ithopela tikete tepedi
4: a re tsho ma thoma shwena mo shato tshobela FM ra locha tshobela FM ra locha awa a gona mo shato tshobela FM re a locha
10: ke mela mhaile
2: le ka re gona le kae
10: ke le bohel
2: awu la gawa gawa
4: ba gawa gawa mo shato tshobela FM re a locha a one motho motho tshobela FM re a locha a locha tshobela FM
11: le kae
2: re gona le kae
11: gona
2: re bela le manga le kae
11: le lida mama bol
2: lina
11: Leader
2: mama bolo o rata go yema o ya le mang
11: ya le ngwana ka
2: o tshwara jwale
4: mma aga motheletse mong shwana re ya lo chat bele FM ra lo cha le kae mo chat tshobela FM ra lo cha
10: tshobela
4: aga papa
10: le kae
4: re bona le kae
10: re sa bolela ka lengwalo
2: ae re tswile go yona re bolela ka John Legend
4: re bolela
2: nxa simuruti
4: mo shato tshobela FM ra locha
11: ene le kae
4: re bona le kae
11: re teng
2: na re le rata go ya go bona John Legend
11: ee ka nnete
2: ee re bolela mangale kae
11: ke yene ke mo bread
2: Eunice wa ga mang?
12: Chabalala.
2: Eunice Chabalala Breads. All right. Re tsware mbi ale ma.
12: Ora.
2: Aga.
4: A re tsha motheletsi o mong ga pe shwana mo shate thobela FM ra locha.
12: Thobela.
4: Le kae?
12: Go tla rale.
2: Ka khotso.
4: La mo tsiba jo legend. Le a morata.
12: Good.
4: Ka all of me.
12: Ah, ke le tsiba yo na ma ga morata.
4: Re bolela le mang?
12: Ke ta re tsoa ma ga.
4: Ta re tsoa ga makgabo.
12: Ya.
4: Re tsarle mfela jwa le rata go ya concerting ya ga ga kere. Baruta le pente ya gage ka moo.
2: Mm.
4: Pente ya
12: gage. Nka tlhabela go mmona.
4: Awa lo mmona le gono le.
12: Nka leboga.
4: Re a leboga. Ke ra re mafelelo a beke re a leboga. Aga ba tshwarefela jwale. Maka sho gopola gore di-ticket di gona ko compu ticket sepela le rekeng di-ticket tsa John Lee. Ba e ke re le ke mang?
2: Mm.
4: Kagiso o tropile. Boa. Boa Kagiso. Sa le gone jwale re kgone go ka ngwala ditaba tsa gago re kgone go ngwala ditaba tsa gago
2: re le boga tle batheletse re le boga leto le re bego re le swere re le boga ka mokaba ile gore le tlogile le kgata tema o rile ke mang a boe
4: Kagiso
2: Kagiso bua bua ngwane sho bua mo nomorong ya 086 00 02452
4: 086 00 02452 086 00 02452 086 00 02452
13: ye kina ko ya mabose kina ko ya mahlakong eta utheletse gaolo ya bokete tse nne magolopedi masome nne tharo gaolo ye re bia ka ntsheditswe ke Rathabeng Mike Modiba ra ingwalelwa ke KZ ketlazungu mahlangu motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le mohlangsha moyeng mo leboge lebza lady madira motsweletse mogolo ke Isaac silo mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolopedi Lopedi Masamine Taro 4243
14: Mulamu Chonchone pele ga eng ka dula fase nko no mpotsa rona go ba neng mpile tsa moga ga go sa le mesong o tsiba ga botsa rona go tsone tshe ke mo shomong
15: ke tla se go bitse jwang ka bakana ngwana ga no shudu re tla ba ka magai
14: e man e lo ga botsa botata ke ngwana ngwana ga tshwa o tlabile e ntse se go le so mpile tsa tsone
15: go lo ke ile a se gore ke go bitse ka phoso e fela ke tlo gopela gore o gale mosadi wa gago gore a tlogele go tshositsa ma batho
14: banna molamo gape felomo e ka re o na le taba ma
15: ke re wy mmane go a buletse o tlha a botsa mosadi wa ka gore hehe badimo ba setereng engenyana ngwana a kano se phele gabotse ke lelo mantšane tseo ka baka la gore nke e tshwenyang ma batho mane
14: wa molamo mane gape a ke se bore e bane mma lego a ka ba boletse taba tso di bolelang maikemišetso a go e kano ba le motlho mongwe a nyaka go thusa mmale
15: a ke gane tseuwe mara se se šhelang ke gore ntlo uwe e diya gore moola mma batho a se ka phela ga botsa kere
14: ee e fele be se ka maikemišetso a re a nyaka go mo thusa molamo ke dumela gore o ba nyaka go mo thusa e le gore ga botsebotsebotse molamo mosadi ya ka o ileng go kgaetsedi yaka
15: ei otsa keng o buletse dilo tse dintšhi kudukudukudukudu mara nto ngwe e le gore ene o ntshwenya ke gore le ena o ne o lamma batho boletse taba gore doctor e re he ngwana a gabotse wa ikwiša ge ditsa ka kua le ena mmale gore e badimo oba ke lelo mantšane tseo mara
14: ke goko molamo
15: ai nonono a ke dinyaa kelo tse di so molamo mane
14: hai ke go kwena molamo
15: okay go lokile e re pele o sepela ka re ke a bola gore nyoko itokisetsa go sepela
14: ya
15: o mpotse gore na go ya jwang ka ona mampane
16: ma hei o tla ntshwarela man ke be ke sa re ke feleletse go phumola sefatana ga sele ka kwa ntle
17: masobane ngwanaka
16: ke a kwa mma
17: o ko o dule mo fase
16: ee
17: o ntlhaolosetse ditaba ka moka o di tlhaolose ka gore tlhogo ya kae a ke kwešise selo le ga tebileng o lla le ditshutswana
16: okay nagona o lokile
17: nagane a se wampotsa gore dilo tsa gago di lokile o boela sekolo
16: eaoa ke boletse jalo mma ke boletse jalo ditaba tsa ka di sepela botse go feta le ka tsela e leng gore nagana ka gona
17: jale ge di sepela ga botse
16: ee
17: o reng o sa boele sekolong o dutsemo
16: Oh, awa ke tlo swanela gore ke fela le tshe di document tshe dingwe le batho ba le ke be go shuma le bona ba therapy. Go tloga fa uwe. Awa, ke lo tsaka re tlo se pela botsijwana.
17: E re go botse mina tao.
16: Ke ya kwa mma.
17: Ge o nyaka go fola, wa boela wa ba motho ngwana ka.
16: Eh.
17: Ga o gana le santara. O bo ga o gane le go a go epela dilokwe ke re ke boshe go.
16: Sorry.
17: Unkwile.
16: Woman maman. We ya kae taba ye uwe. We ya kae?
17: Ke tsya kae?
16: Wena tsa tshile leng o tlo swarwa ke mapolisa man. A ke go bushisha ga botse botse o nya ka goreng.
17: Nko mpotse mo masobane. Ga ile gore hlogo ya gago ya bereka. O ka di ya diphiri le ya lefuse. Gape ya lefuse ga le kwela matagwa ga. O lo tsa mare hwe.
16: No.
17: Ka sa se go ruri ya pause.
16: A re dire so maman. A re dire so tlogela a lefuse ga botse botse wena o na le tabo. Ene mafelelong o tlo swarwa ke go botsa mma.
17: Jo letse ba ge. Go tlo swara wena. Ke le go ga o nya ke go a gole go ngwana ka. Ga o gana le a lefiose o ga o gane le santara.

0: Hey, what's wrong?
1: Batho ba modimo ga di a
0: ditoeaoa
1: ke be ke re ke tepo mabenkeleng kwa nka e ona o tsesa dione
0: marakoko wena ena o ya mabenkeleng jwang e re boletse banna
1: re boletse ka eng o tata ompotsa ditabara se te nna ke
0: sawa bona go rata tsela mo gagago go tla ba go thoma go nnaga ntšha gore e se bane go ne ra golo mongwe wa re amaeane
1: noto e o ta e bolela o bolela ditabara
0: sebatsare
1: ke ngwana phetole se nna thaka o leletsatsi la motholo ebile o se ka ba tsoa boletse ditabarao
0: ke tla reng ka wena o ne o phela o letse ile le ge re ntse re boletse ande koko go tlhaloseditse gore mo tseleng a go safe ofela di-lift ja dikoloi ja batho jo o sa di tsebeng
1: pele bareke gopela di-lift namile batho baoba di-lift ba
0: tantiangenaaoaa
1: tantia
0: wenamara ene wa bone gore go diegang mo lefatsheng lefatshe le eme ka maoto a go sa le safe
1: mokgwa o ntebelela o aile ke ya bone oseana mo ona matshedi matšatši yankane dijo ditiša ko wena ka rena ke tseba ditiša ke tumi loola sakiwa le wena
0: o bolela nnete ke netaba
1: ee ke ya o bona o tseba ruri kgadi ya ditoo ee
0: gape mama ompoditse gore ke nnete papa o fela founelana le mma batho
1: eng
0: ee
1: papa o a founelana le mma batho ba bolela ka eng wena ke raka gore nkire gola mma batho ka re ke mistrese motho mongwe o bagane a mmotsisa ka dilo ta
0: se go ya ka mama
1: ee
0: batho ba le o ka re go nee selo magareng ga bona selo goreng ba kwana ka sona maare gore ke eng a re so
1: wena
0: ee
1: gape le wena ke a o bona mo mathomo ore ei taba e o itsisitse ko ore o na le ntlong wa e sepele botse mara wa tsa re eng nna sejale ua le tshaba konena ke taba topa ntla thekeng o se ka ba o abelaela
0: ee
1: o phetolo ke ngwanaka ke ta emaema ka mokgwa ke ta gona ore ke one orena o diala
0: koko ema gore go emaema ora gore
1: phetolo ke ngwanaka ore ke ta bona orena botsebotse o dialang magareng a e le mma batho
2: aenapotsenetabel brandon
3: ee hey, no ke ya goko sophia e marapele ke tsena tabe ke go bolediang yona a ke tsenna ke reng go wena ka gore ke tlo mo go botšiša mara rena ba re re le bagolego a re sa go kgetha ee nna ke be ke no yaka gone o tse ba rena motho a ka dirang gore a fetse ebile nkgetheng wa bona a ke tse ona o ta yara bana go boka searaba a ke re ba re rena a ngwa go a re kgethe
2: e batho
3: ee
2: ka be go tshwana go wena o nyaka go ba nkgetheng o le re di leina la gago le a šišintswe ka mo le iec and then re na ba o tekema ba ko tshwana le nna sophia takelane maloleke leina laka lesa ke nna ka mo le iec go na le foromo e le re ke tshwantse ke itlatse foromo eo e tshwantse e bana e na le di-signature tsa batho ba e leng gore ba ka gedimo ga 50 ba ba signileng ba dumelang gore bona hai ba thabela gore nna ke tla bankgetheng ba tla nkgetha and ke be modudi wa wate yona yeo ke nyakang gore ke kgethiwe mo go yona and then remember ba le ba iec ba tle go signisa foromo e e leng gore e na le melawana ya bona e leng gore o tshwanetse o e latlele
3: melawana ya go tshwana leng
2: ee bona a kere go nna le batho ba e leng gore ke ko nyakang go kgethiwa eupa leina la gagwe a se laiša ke ena le šitse ke mokgatlho o e leng goreng yena o ka gare ga mokgatlho owe then mokgatlho o wa ema pele brandon a kere mola ke be ke tlhalosa ka nna ka baka la rena kete kame akere then go nna le ba e leng gore re ba kgetha ba le ka gare ga mokgatlho o itseng then maina a bona ka kua iec a išwa ke mokgatlho wa

0: Wena ha bo wena ngwana ka dingakeng ke go botsa o sepela ka phepo mo sepela ngona ha bo go bona ke ila lo ke a le ale ke re lena na ngwana la no kae ke ne mathata a makaka ngwana a meruka gane ka fuma na meruka
1: re ke nna lo ya randa o ba ke nna church yo le utlo mo phari problem ja la palao o le hore o mothata ke eng bo je ka re ke a bona o ne ta ngira re dile mo wena mo go thao bolela ditaba tsa o tsofela
2: are re botse tona
0: cha go tsefa ditlatswa ka sejwale jwale ke dula ke imelwa
2: he o imelwa ke
0: ke imelwa gape mushima yana Robert o phiatla ganya lapa la ka o lo sore ka diga mola ke tlo tlo ke tlo tlo
1: na mara nna ke re ku khadile nna sejwale wela sa ba go wela ka ba kala gore ditsebe tsona a o natso
2: a o tu ya pe nna go khadile ka
1: tho
2: hey mogekulu a mabona ngwana le sutsi we me ditile matsuba neng gore khathe man
0: wa re bolelang e le wena o re ge ke kgala re thabile o re ke tlogele ngwana gape le wena o
2: ye Robert o bua lena le ena o na le tlaba e le ruele Robert a thuba mafastere a dinto jao le mabadi bothatang je
0: a ke re bothata ke gore o ganelela go nyala re thabile tswatla ko go botsegela titi o bale mo
2: titi
0: le ena wa sola o re ena le a lefuse ga ba nyake ge Robert a nyala re thabile wa dikwa ke re
2: namile ebele e tlabe e bua le wena namaware wa
0: ke re wena titi gape o khurukhu o tipisekele ma o ne o ntlotsa ka potorogo ilale aawa nna le a lefuse re loga leano
2: e to a wena
0: ngwana maišane
2: ko supa ka monana o supa mane o ra gore batho ba a ba lwe leano la gore ba kekinepe o robete wena
0: kgaa wena o ilalo
3: wana mfana go na lotse dingwe ke nyaka go di go gala ka tsona ande o nkwele ruri gore a o a tshwanela go joka ka tsona mane
4: a nna ena ke a tsabala senko ntshepe mara ntw a go nkgatlha gore ka mo kgolegong e ke bolela ba golego a o ba ntheeletša baba ka mantšhe ke ba fa ditaba ba tlhoya tsebe
3: baba ba di o theeletša wena
4: bothekaeng
3: botsebotse
4: a wa senene ke be ke ba botsagalo ja IEC ba ntheeletša le ge le gore a re sa go kgetha mara e bankwa gore ke reng
3: o yaya ke a gopola gore no mane lena ngwago a le kgethi
4: lenaaa
3: sona ka baka la gore nna lotse

0: isini dikgetho ke ditse bomoso
1: wena
0: aowa
1: a ke gana
0: ke a go butsa mo
1: o tsebang jong
0: everything
1: a tlo wa kwa ke re o tsebang gore everything ina ka go tseba re o tsebang
0: okay ke a go butsa mona gore ba tseba gore ka di 4 November 2026 a wa Africa borwa ka moka e tlabe e ile go kgetha mo dikgethong tsa selagae a se yona na
1: a ke tsona jong
0: a
1: ke go sa di ka ke go sa ntla go ala ke e khala go nya jama
0: amen before ke le bala ke tlo go tlhakisa ga segamo e le go wena why o thoma maka gore mampane wa itirisha ga a lwale ka mogolegong
1: ao mare ke
0: nnete
1: ao ke nnete tsonjone o thola wa itirisha mona a lwale nna ke tseba thwi ke tseba everything mona tsonjone
0: mara motho la ka ra itirisha mona o shu shu bona o rile go ka ruka shu
1: shu bona
0: ke mo manja ntse
1: a ke nna ke utsha wena bona o thola wa itirisha bona motho la a lwale
2: taba ye ya bolwetse bya monagano bya maitirisho ya mampane ya go felela kae
3: yo mampane a boare ga gatla ru taba ya gagwe ya gore ke molwetse a yo felela fele e tlo tswelelela go tshwana le taba e la gore yena ke yena David matlhakong ya roka batho matlhatsi ko wa gammotlaga e zedbisirule mošaka
4: aoe e le mampane yena o ne le mankanyana nke ba yo motlhola monagano ba tla bona gore a lwale wa itiriša ke thetla tšhaoke ga mašešane jubita matlhakong rocks
5: brandon o tshwenya ke leleme gobane a tloge le mampane o a balwa mampane o a balwa and mampane botsotsi jwa bolwetse bo tlo fela motlha a tšhabile a e le mozambique goba botswana smavela go tloga pentsike ga mamogolo kere mosadi
6: se se lepsa mampane tshwanetse o ne o tseba gore bija ya mano a ya pio gabedi gore gane ke nako ya ke petfije selo setšha o a tsebang ke ena ebile a gakantšitše batho ba ka matlhakong a ya kerekeng a ya rera mo motlhele gona shimo ke phethušitše le gagafala ka go le gongwe o bisiwa fase le godimo gapela ko šaša go tseba ke ena randeno tshwanetse o ne o tseba gore a gafa ke re ke mokgotsi ya ga ke ditšhomi ebile ba kgona le go loga leano la gore ba kgone go tšhaba ka go le go jalo ba šitwa leano la bona le ya folotša le le molepo ga emang kgaile ga molepo ga kgoši molepo
7: aowa brantene o bolela nnete mampane gane bolwetse jwa monagano mampane wa itiriša o nyaka gore ba molokolole ka go le gongwe nna ke le samsone mathabatha ke le moemedi wa diphiri jampane
2: ke la le se se le bue mampane o tlo senoga ga a sa itirile go rolwala monagano o sa tla itšhatšharela ka tronkong liza t masangane ga mama ila kolobe tona sekgosese ke gae a re se se lebo gape sephiri se utologile ke gona gempedi a ile go tseba taba e ya mampane ile go tsejwa le ke balaodi ba setiši sa maphodisa hashtag mahlakong rocks matlou ga monna re village ke ena peter madumetša ne na ke nagana gore taba ya bolwetse bja mampane ile go felelela ge ba ka ya ba motlhatlho wa monagano ba ile kgona go bona gore aa mampane ga a lwale mogare jerida brenda magoro ka rand park ridge ga e ga banskralda go la dilopie mošate ee brandene o bolela nnete mampane wa ekgafiša a lwale bolwetse bja monagano o nyaka go tšhaba molale ka bookelong ke leano la gagwe la gore ba nagane gore oa lwala o lwala bolwetse bja monagano mabule malatši lefiso paneng moeding majakadi ee ngwetse ya dikolobe taba ya brandon a gona o e leng gore o tlo mo tshepa ka gore mampane o šetše a thomile ka bolwetse bja gagwe o tšhoša batho ka moka sylvia ramatlhare moletše ga ntona setati ke gae mahlakong rocks gabriel mapiar ee ba tseba taba ya mampane lena ya bolwetse bja go itiriša e tlo tsebega go swana le mola go iphetola a ipitša lefatlha la david gabriel batistudia mapia go tswa gapodile go la begasford mampane o iphatlha ka diphego wa tseba ge ba ka mo nyakišiša ba nyakišiša monagano o ba tlo kgona go bona gore a lwa le rosina mtembane ka dendrone mampane o ikokeletša molato o tlo tsofalela ka kgolegong ga e ke ma-7 ka ngwabe ke madala masuku dibaramašiana a re se selebo brandon bjale gona o utulola diphiri tša mampane yo mara brandon o na le mollomo ai a ke le lebogeng lepsine ka letšatši le tswele pele go theletša monane wa mongwe a tobelefe makeretara

0: botse tshitse uwe ba sadi ba ishu le bana ba ishu motho ra wa sepelo le bolela man sepelo le bolela ga se gae motho wa pele motswaleletse a bona bana ba sa sekolong transport le mapata ba ba yanga yana sekolong e patela ke monna o ya le motshwari tshitse bana ba sa sekolong le di bela ka tseo ei ke botata jo bogolo man ere ke tshe motheletse mo shura o amogala motheletse dumela
1: a ga nda tema sema e
0: arlo tshe ntate di ale
1: le tshele botika
0: polo re tle rale na papa
1: awa a ge tshe ma ga toka moka ke rara ga ba sa di le banna ga go tlhagise ba sa di fera le banna ba thaka nenne e be go sa boledi wa mo re dio ba re mo sa di o tshe monna ka makhura go bega a dloga ya police station mapolisa ba gane bulela monna case bare o tshwenyile ke mosadi ba sega a tla boa mosadi tla boa a police station a re monna o mokatile a se a mokata selo tse ketse dintšhi di tlhola ke basadi ka go
0: re di rarolola bjang tate diale a re ko tharololo ya gago
1: kore wa tsewa tharololo ke tharolola ntw a batho ba babedi ke wima mana gore wa boraro a etsa etsene e no wa gone gore bona ka bona o tshwanetse ba bulile fashe ba boledišana go fitlhela ba kry-a sepheto
0: o lokile ya bankgopotsa taba engwe tsatsi lengwe re re bane a re na ke ntharololo bangwe ba re wena e di o rapela wa tsa o khuname ka matlolo o rapele ngwane eso bangwe ba reye mona ke ra ikodisa thapelo ya thusa e fela motho tlo o bolaelana ka mogae o ntse ore ke a rapela ke a rapela ke a rapela o lokile re tswela pele e re makitse o moso o dumela motheletse
2: tota
0: a re lotseng pere
2: tamiša o ratile seekana ka fa le moeng wa rena
0: a re moeng sho o lenyaka goreng mo yena
2: a ke ke ipotsišo ya mafelelo octate ko le o bolela taba ye ngwashe enkore e galemele gore basadi bothata jwa bona ke gore ga monna a feletse ke mošomo ba bitsa monne motho wa modimo le bile a fetse a gopotse o santse gore a sale monnekwe tsona ditša mkhuto di a re falola dipolawane mosadi ga monna sa tla sa bereka o sebise ntshile le mo ba re go na le seropemperekela ba le meka ola tsona ditša mkhuto di re falola dipolawane ga basadi ba ka ipopa ba lebelela diphosi tsa bona tsona ke ke di bolelago mo sealemoyeng naga ye re ka e yaga doctor moloko mašhamba
0: ekokele phiri mmeko ke okele bana o bona o na le bothata jo bongwe ke bo bonang a ke kgone go ukwešišana batho ba bantši le ba araba dipotso ba kgona go araba ka e tla ke le botseng ginet mošiašomo ke mogadi o re thobela doctor mašhamba etele o ra le moeng wa rena ka moweng mmušo a o tiše letsogo a ke tsone a o tiša letsogo ko bodiang nkompotse maletseme ge ba re mmuso a o tišeletse o no bona o ka re ba ra goreng mmuso a o di eng
3: ba ra gore ba fe di-perpetrators sentence e telele
0: oya
3: mara nna go ya ka nna a ke bone e le tharololo
0: tharololo ke
3: as much as re nyaka gore ba kgalemiwe kore o ka reng ke be go e ne le ye nngwe ya go fetiša
0: mengwaga
3: ewe
0: bolela
3: gore go be le a certain gore la bona ntate mašhamete go ne le case tse dingwe gore go di lebelela wa bona gore ye a e sa nyaka gore motho a kry-e di life sentence je for nna go ya ka nna nkebe ba re go a kgonega gore thapo ya boya e be tla seta a very harsh sentencing ya gore le ge motho a nagana bošhaletsogo go mosadi ba ngwana a bona gore a ka ba feleletsa fitlhile moo kore go na le case tse dingwe tsatsa mašhamete a dinya ke kgolego because ba ya ba boya ba ja the same
0: a ba boya le bogale le o feta mono
3: ntate mašhamete re na le case engwe re itshwere motho a thile mosadi ba montšha a ra sa le mo wa boya mmolaya
0: ao banna
3: ga a fetsa a chaiwa ka culpable homicide so o a boya e segale a ka no thoma gapa ke re ka kwa o no boya 5 years it's not much we'll come back and do it again
0: ke bone batho ba ba re ngwaletseng mo bontsi ba bona e le basadi o mošo ke ana ledwaba a re kgotsong doctor mašhamaete le moeng wa rena ka monna ke nagana gore mmušo wa rena ga o fetole melao ba tlise melao ya botlhokothokothoko e ka dirang gore ge o nagana go tlo iša seatla mothong o ba o bolaya motho goba o kaiša motho o gopole gabedi gararo ke ngwala ke le mo mmamelodi moo ga eso ke molaga madisa ditoro o moso ke clairis le ena gore thobela ba ka mašhamaetele o ratile ka mo o dumelang mo bone sa le ke le gare ga bothata jo bogologologolo bontši bja rena

0: khone go amogela gore re palelwa ka baka la maikarabelo a go fepa bana ba rena gore ka mantšu a mangwe monna sho wa tlaiša monna wa tlaiša ka baka la gore o sa kgona go fepa bana ba bothata ke yo bogologolo ke ge re thoma o naana gore a ka swarwa mo re ka feleletsa re ile go dia eng ei ke bothata jo bogologolo yo ke bo bonang o mo le ena sho o ngwadile ke Maleke Sadik a re thobela ngaka Masha Maitele o ratile ka moele moeng wa rena batho ba go ratana ka bong gae oima ga tee ba tlaiša ba tshwanetse go ya kgolegong e ya ke tse o na etsedi bjang tabane e ya e bolelanga ke tse o na etsedi bjang e fela mekišon meki wa ka lephaa ya data mašamaete madumešiago ge mmušo o tshwanetse go tiiša letsogo go thibela ditiragalo tša ditaišo tše ba fiwe thapo batho ba ya ke tabaela ba e bolela ke maletse ba mo maletse nko e tswalele nko e tswalele legatong la batheletši ba ba ba go thileditšego motho mongwe ebile ba sa tsebe setheo sa lena gonna le ka thušathuša bjang go tla bomangko go lena go tla basadi ba bantši goba go tla banna ba bantši
1: re balanced
0: o ya ya lekalekana
1: rena re ya lekalekantšha because ke nagana a ke re gantšhe when you advocate we are not being gender biased so banna ba tla ba balabala basadi ba tla ba reporta re na le bana le bona ba leng ba
0: reportabatheletše ba okgwetse bjang
1: ba tlang ke ra letlaka leng la Facebook ke lentswe la ka foundation goba mogaleng wa ka ke 0678333304 0678333304
0: mogala ano o tse ore thoma mamotha le utima wane o tla wa utima e le gore
2: a o tsebe nna maata a radio ke ya makaka e re ke re efe wa tla monna o batla ofnisionine ke tlo bolela ka radio ke bone ngwe dira le mosadi wa jonjono bro kanong broadcast
0: o rongwe
3: ayaya je ke tsa nna bone le tsa mahlakung hloya tsebe o ka gore na go diragala eng ka kotara pele ga ira se so ai kora to 8 mahlakung bo se go bia nna bone le
0: are motho mongwe ke nyaka o moralelela go senene magagesi o maletsema ramukone gore o lefile mogala ya le mutsheng ka ditaba tsa amana le taba ne re be re bolela ka yona ya dithokofatso tsa bana ba rena le basadi ba rena se ka khumana le motse le moisa kwa la mushita kwa thoko tshela la moisa kwa ka gore ke a tseba gore ntla go lefile mogala wa ba sa tse gore na maata a radio ke makaka lalala o so roba re ba motho mme ke mara le boile go dubu le tsena le wena mma lo lo khona hore re romema wa taka mo studio
1: go lebogile nna go mpha sebaka sa gore ke tle ke boledišane le lena
0: re a leboga mma re lebogile kudu-kudu-kudu lebake la bjale magagešo re ya ka kua studio 6 re ya go theletša kgašo ya ditaba ka botalo mokwele boni morena magopo ke mokgwa ba re bontšha ka ona gore tla ba di lokišitše di fedile ga botse re a fetša motla ja betšhene a efa mankuku baby ke mogwaša ka morago ga se

bona bona a o mosa re e re ke nya ke ke lebelele di mantjo gona a re ba fetse ba ka sa mafelelo re ba fetse ba ka sa mafelelo felo felo felo felo felo re ke gore ba tla reng

0: Long live just begun. The romance is not over. I got so much love to give.
1: Bona, bona. Ke bolela le mang go kae?
2: O bolela Patrick Mage ka botembisa.
1: Patrick Mage ka tembisa o tlo gona go tlapolokwane.
2: Ke na le morato wa ka e ke tlo gona go.
1: Patrick a o thupele morato wa ithupela.
2: Oh, ene ke khane ke ya batho ba bedi ke tsamaya le.
1: Oh, a wa gona botshata. Ge le rotlo sepela le yena gona gona le ka botshata. Yona ke ya batho ba babedi. Ge le gore o tlo tloga ka thembisa wa gona go tlamo. Ah, motjoletjwa ka gore ke se ka o butshallo tshedinchi ko fetikete.
2: Ya le mo ba.
1: Bona, bona. Tsara fela jwa lo Skype ya mogano wa gago fa sa gere.
2: Thank you, ya le mo.
1: Ge le gore ona gana gore re feditse, ke bona re thoma.
3: Thobele FM, mosheto wa sebole boithabisho. FM. Shut it, what's about to be a television?

0: wena Rose tsena.
1: Oh, so you
0: Wa bona ya go
1: lebelela.
0: A re menyana Rose, a kre go bone wa mathamolo o be di re ba kwala botlhokonyana, gona bele re sa kwala na botlhoko go fetse mo. Go goralo ka la setsopola sa go bontsha gore ka bela gore karabo ya nete ke feng, re go bapalena gape.

0: a re go boditse gore re ka selaela re tla bo ya re laela Paxson Ingram are break every chain ye le sumetsela re ke la go irele ya boraro re ka setswe ntle le go keteka basadi basadi ba ileng gore ka nete ba dira dipheto go maphelong a rena gausu gausu lwena gona le mosadi we ileng gore o nyaka go moketeka mosadi o motsebang mosadi o mmonang le tjatji ka tjatji na ke mang mosadi o ka mo Africa bora we ileng gore o dira tse golo go me batho ba bang re no fela re bona kare are mmoni mogodi jeng khapele yena are nna ke keteka mmawaka e le go sana a ra esebe mogodi a re a sa le go lefatsheng la ka keno e fela nka se tsoge ke lebetse lerato la gagwe le go tlhoka leshata okay re a leboga a re ke gore ka bele gore wena ke mosadi o mofo e leng gore wa mogopola mosadi o e leng gore wa moketeka e le gre tswela pele go keteka basadi goding e leng gore ke ya basadi re nyaka go wena lena le leng gore latlhetse dikgokaganyong tse le yago nke re tse sebaka se re se felena re ke gore ka bele gore ba nna le gopola bomang batho ba ba re dirile se re leng sone ke ka fa e leng gore nna le wena re ya ba keteka nna le wena re ya ba reta nna le wena re ya ba tlhompha e ka bele gore ke bomang ke mang yena mosadi o bolela le rena gona bele re ke gore ka bele gore wena o mohlompha ka sebopego se sefe 086 lena re tlo shumisa 0002452 086 0002452 re ke gore ka bele gore basadi bomma basadi ba go tshwara thipa ka bogaleng ba ile ngore re ya ba keteka re ya ba hlompha wa gausu gausu lwena e ke bele gore ke mangwe ile ngore wena a o nya ke phosho o nya ka go bana ge go kitiki wa gore ya basadi gore ya bomma hle o no bona o mokitikile o moretile a re ke gore ke bela gore wena ke ofe mosadi o thobela re lotsa
1: allo
0: re lotsa thobela
1: hello baby
0: hello
1: hello go go dumela ka bana noka
0: ke gona tle
1: ah bona ke tla tlo gona o bolela mo tsamba jere ka mo tsidi la sa prokte ke le dine
0: okay
1: ya tlo gore ne ke tega memo mo mo shona bar ke mem masharane ke mento o ba mpa tshelete ya go tsera ke tsena ka mo sekolong sa primary a tlhiam bona gore ke tega na tsentse ke shota shota ntse jang ba maso
0: wa o re mo le bogatlhe
1: yo papa a tlo gore ke mo le ba
0: okay ke a leboga ke a leboga kudu kudu nke re ba lebogeng ba sedi ba re ba reteng thobela re lo cha
2: ka mo ha wa mudi
0: halala
2: le ka mo fari work
0: re gona le kai
2: ah wa re gona le bolela le Vincent Seko
0: okay Vincent
2: ah wa na Caroline Seko nga Seko mo le beke mo tswadi
0: wow
2: wa tswa mantswa bila mpotsa ona re ngwana ka sekolo ke sketle mantswa nga Seko ya le beke
0: yeah
2: le tsarela ka modimo mo bo philongo ba ne maemo la le buima le batho ba ka shutiwa modimo ka stuile a shutiwa
0: go kwela ka tsebetse pedi
2: ka mohau wa modi
0: ke le bogele Vincent mise le ke le sme pedi re ke la go irile ya boraro a be le gona re ne na re kharameditse ya rena a re kopane gape go sa sameleng re go boditse gore re thoma lenano la rena la iba lenna re tla be rena le yena Glenn Jones go tloga mo re tla be rena le wo mongwe di ka kapatseleng re ramo keteka ile gore keteka le go tla ga tswa Africa borwa re ikwa gore ka bele gore wena o gopolang ka tseleng gore di bile tsa diragala ge re keteka mengwa ga ye ya masuma senyane taba ya ka le mang go baby fela re kopane gape go sasa tata
3: Ga se se khoma sa pension fela. Ke khutso ya monagano go ba shumedi ba mmusho ba go feta di million tse 1.26 le go feta 565,000 ya ba pension le ba holegi. Ke mo rutiche yo a khutjago morago ga mengwaga ya go aga bokamoso. Mo yo a phetsego ka go tlokomela ba bangwe. Phelo jong o a tlokomelwa le yena. Ga se fela 2.69 trillion rand ye o e beeleditswego ka maikarabelo. Tirieta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka mehola ngwageng ya 25-26 fela. Mengwageng ye 30, GEPF e tlanketse bao ba tlankelago. GEPF, your investment, your future.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Lenano le latsogang o letisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: SABC Education, enrich your mind, enrich your life. Yeah!

0: gagwe ba bego ba tswafa ka gona o ile ano bona gore o tshwanetse a loge le yano ka taba e ka gore le ga a be a bolela le bona ba be ba sa mo tsee le tlhogong tšatši leo o ile a re pele a tla a robala a ba bitsa bobedi bja bona morago wa gore ba je dilalelo
1: bana baka
2: papa
1: ge ke lebiditse ka tsela e ke eme tlhogo ke ya ka gore bjalo gona ke tlo o feta ke topa dipampiri moragonyana mengwageng e malwanyana ya go feta ke ile ka epela mokotla wa tseba wa go tlala ka gauta ka mola mašimong
2: gauta
1: bjale bothata ke gore ga ke sa gopola gore na ke o epetse ka thoko efe ge ke nagana gore gauta ya gona banna e ka ba lehumo ya batho bao ka ba go ba lesome bjelo e o ka rebela gona ke tlo gafa bana baka
2: hei papa
1: bjale ke palolwa le ke go ja le go robala bana baka ka gore lehumo la bana baka ka moka ga lona ga le bonale
0: bobedi khumo le tamela ba ne re go kwa lentsu le la gauta ba tlhwaya tsebe ba re le go kwa gore tata go bona ga a sa gopola le gona ke lehumo ba lebelelana ka go nagana gore botlhaki ke gona ge botlo go tsena ka lapeng ba ile ba mo tshepiša gore la go sasa letšatši ge letlhaba fela ba tla be ba le gare ba nyakana le mokotla wa gauta tšatšing la go latela bobedi bja ile ba tsoga ka matšeke ba leba mašimong ebile tata go bona a sa robetše ba rile go fitlha kua ba lema tšhimo ya šalanke go be go šongwa ka metšhini o tsebe ka nako yo ba be ba dira seo ba le gare ba nyakana le mokotla wa gauta ka nako yo o tsebe mo letšatšing ke ge morena a ba lebeletše a gomotse a rile tu a itirangke le yena o nyakana le mokotla oo o be a bile gape a makaditswe ke ka tsela yoo ba šomago ka gona letšatši leo letšatši le rile go sibela bana ba mmatoka khumo ya ba yena yago go tatagwe go boledišana le yena
3: papa
1: morwa
3: eš gape papa le nna le bone gore re be re ya godimo lefase ka kwa tšhimong e fela mokotla wa gautswa ga se re o hwetse la ga tee lera gore le na le bonnete bja gore le opetse ka kwa tšhimong gao lekang go gopela ga botse papa motlhomongwe le obeile go gongwe mme ga bjalo le lebetše
1: ee morwa
3: papa
1: ga ke sa gopola ga botse gore na ke ile ka epela ka e gauta ela
3: ee
1: bjela gabe le o bona mane keepe o ile gore ke tlo go fa yona kere ke nyaka gore le ene e bjale ka kua tšhimong go sasa ke peo ya go dira metlholo ee e tlo re go mmela ya napa ya ntšha mo e le goreng re beetse mokotla ola wa gauta gona e ke ra gore e tlontšha ya dirang totoma e ka e kgologolo ke mo re tlo go tseba gore gauta ela sa le ke epela bokae ngwana
3: ke a lekwa pa
0: khuma seng ke a nyetse seo tatagwe a mmoditsego sona o ile a tloga a ya go botsa tamela mme ba kwana gore pele letšatši la go sasa lentšhanko ba tla ya go bjala peo yeo ka nnete dikgogo di sa thoma go lla letšatši la go latela ba leba mašimong ba ile ba tlhoba bjala peo yela letšatši ka moka go tloga fao tšatši la go latela ke ge ba thoma go nošetša peo yeo morago ga matšatši ya mela mašimo a šala a kgatlhiša ka dibjalo bana pa ba thoma go tlwaela gore ka metlhage ba tsoga ba ya go šoma kua mašemong
2: tate
1: ee ngwanaka
2: ga tse banna go bolela nnete le ge re ka se hwetse mokotla wa gauta ga ke na taba
1: ee
2: gabele ke šhete ke rata go šoma ka mašemong ke kgatlhwa le ge ke bona dimela tsa ka di gola ebile di enya go fitlha ka nako ya puno ebile ke dula ke thabile
0: morena o ile a ba beya fase gape bana ba gagwe a ba botsa gore o dirile se ka lebaka la gore a be a ba bona gore ke dibodu ba ile ba se sa ba le taba ba mo leboga ka gore ba ile ba thoma go ba balemi mme ba rekiša mebarakeng dibjela tša bona ba ile ba dira mašeleng a mantšhi mme ba bona gore mašeleng a o šomelwa ka diatla a lewa botse le gona ka tlhokomelo ya ba gona ge tata go bona a bona gore le ga a ka ithobalela boroko bjo bogolo aowa ba tla kgona go šala ba itlhokomela sesewe sa mosele a seripa nne ke a tshepa gore le ipsinne ka thuto ya rena le kgono ke le mpotseng bana ba mmatoka na maina a bana ba ba morena ke bomang gona e ka ba tata go bona o rile o epetseng gona gona pheletsong ba ile ba e hwetsa ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana baka gore batsadi ba fepile batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela eo ba tla tseba gore

0: Give me no good to Chevelle Franklin, who chirurgia le tobele FM. Shut what's a little bit of your salvation, got gospel Thursday. Can I shang hope? Stop up, maybe Shadar and Alapono. Rosary, give my boss what's ever. Why a why?
1: Oh, what's over 12 in Rabasera?
0: Se a itemogalang sona moshumong ke morutishi what's about you bonus kombuzo
1: yeah
0: metse gota tshile leng o watlhalosa gore no man ba ba bile di check staff room ba ba tlhalosa rono ba
1: ba tsara go ba ke tsosega ntwe bo lela
0: no man is nto gona botlhato a ke nna le yo no mpontshitse bana bana na ba bana le botlhata ba gore ge morutishi a lukwa a ruta ba o just snap is kombuzo ba o diela OOTD outfit of the day betse ge ile re tjatjilela menyere mbatha a para tjona
1: eh ba direla mang ba direla wena ba romela wena
0: ba di ma teacher a gana kwa sekolong sele
1: ba romela mang
0: ba romela batho ka moka mo di go kaganya ntja le yago o tsone o bona o le muruti teacher stwaba o jule kwa betse o sa kwishore na
1: o jule kae
0: TikTok
1: okay yeah
0: o tantse shedi ngwana ke yena a bolelang o OOTD outfit of the day memo a pere KPC out to a kai kai. Sketch us out to a kai kai. Dieta, kai kai.
1: Ugar bealo gona go bodira ka se.
0: Wena kareye Norman le di bona.
1: O se ri lo tsikulu.
0: A ka pe mona ka tsikulu ga gore gale mama a motse le ena gore. Go ka latla site. Wa do ya wa pere ka mogwa pere ka gona. O to trenda.
1: Yeah. Bona le ya okay go lorge se o se ri lo go se ka ra senya go se re ke mala.
0: Go yeah.
1: Wow. Bano ke nya ka okay. Ke chepedi dilo chebelo re tlobolela ka tsona le hone.
0: Okay.
1: Arabeng re tla kholo re tla re ba ka pijanyana. Go lokile. O rena le nako man.
0: Arena le nako.
1: Yeah. Ke mka ya bobedi. Ke mo ile ngwa. Wa tswa ya go lla o bo.
0: O se ke mo. Yeah, no.
1: O ska re phone la ga ba isa lentswa ka bakala ro ka lla gape mo moyeng.
0: Please, e ba o godileng yana.
1: Mo go ile ngwalla wa tswa selo sela sa hore se tswa gholene. Se re ga se dira ba kile go betha dimpatse ka face. O humala di second tse masumi pedi nyana tla go. Ba tswa kana ro ra o tlolla.
0: Go to boya gape. So la sa we. Na le soprano nyana e tshoma ga botse.
1: Ho fetse se fela ka hona mogwana. Go ra go nono fetse botse. O fela
0: go rena ke le jona. Na ya ka go ba neng e thoma
1: ka go bona. Se sa dimpase o ga store tshoma ka kam go botlhe go leng ka gona.
0: O tshoma go motjeng ya.
1: O motjeng a ke re sa go ga moya o sa. O tla kwa ga setla ka mora go di second tse le somo ba tsama sepedi.
0: Wow.
1: Ya fela ya re tobolela ka dilo tshepedi cha gore ke le bua le borwa ka mogodisa tsone ka bona mo ile ngwa sega a tsi re tarata go thoma ka ifeng mo ile ngwa sega ba phikologa okay le mo ile ngwa re gore wa rolla ya wa go ra mo bona o tswa keng o ka re le fasile ka bulega ke a tsore ba bantsi balla batho ba bantsi balla na ba tsebe a re tse gore balla good ba ba nole jwala majwaleng o wa motho ona bile ka be ka itse aba ipsine ka bona aba lebelle batho re e ka lla ka hutsa ke lebeletse batho ba nkola bohloko ke re ba bantse ba gabotse a se kumula ke ya ona le vitamin C ya dilo fela ya re tla re kwa go wena le hone ke la bone man ya ke la bone re kholo re tla tle re fola mmino o re o letsa go bona o re fodisha go tshotlhe tseo ya ge ba o segile kudu ye we lokile re tle re kwa le yona seo ka sitang ko ro telle ka ga DM ya rena ke se kumetseng batsa le poelano setwaba mme re kwe kgatiso ya gago ya lentsu ka ntle le fao le ya thobela FM ka re shala morago go thobela FM ya ka go Facebook re ba ba ntshi bile go ba kaonana nomoro ya mogala yona e molaleng
0: ya bo ye 086 000 2452 086 000 2452 tshireletsa serimo se botlhokwa se yona.
2: Ao nale mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona.
3: Mungala lo nene FM, Palapala FM, le Thobela FM ka tshumisano le boka Mosofa Mas Academy. Di mema ba swa ba sina go meshumo go tsanela nanao la youth in farming le o le thabishago.
2: Go tloga le khono go fela le semehlano part 2026. Je video ya gago ya motsotso te go ya go yemibedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago. Hlalosa gore ke ka lebaka la ange temo e le bohlokwa mo go wena. Le gore ke ka lebaka la enye o sonetse go ghetswa.
3: Via video ya gago TikTok go mo thega Mungala lo FM, Palapala FM, le Thobela FM, le boka Mosofa Mas Academy, ka go shumisha hashtag youth in farming.
2: Le gotla la baahlodi go tswa ditshintse tharo gape le boka Mosofa Mas Academy. Le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore batla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela.
3: Seke sebaka sa gao sa go godisa tsebo ga go ya temo, go tlhabolla bogone bja gago, le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in farming program.
2: Growing the farmers of tomorrow.
4: Me bileng ya le role ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo go ya go ba masadi wa mathomo wa motho moso wa go otlela difofane mo nageng re go lebeletse a snap mahapa Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: thuye ba ba mzalwa
1: botsa salon di bisho go sha yengwa go feta mphana kane ka isa zema ka ira loka ka bo sfata nageng la ga ntse jo ka lebella mo e pungyaka e tlo bo ntshore ye yona e ralukule magamantsi Spirit of Praise Benjamin Dube Pastor M Chabalala Bamba Mzalwane. Ah, ka Gospel Thursday u duo kwa mona. Ye jo ka kwa go di mudi mudi mudi mu Clashia.
0: Oh yeah.
1: Gabo danko. Ke ntshirogele go tshobela ife bo shate wa tsebole boithabisho. Re go petse di voice note ba tshwe shu ke metse tselo sobetsela go ya iring ya bone.
0: Go bona o le selo se re ba re senya ka go se ka re nyaka go se kwa wena gore ke neng la mafelo mo ileng wa sega gore o bo kwe malalo botlhoko. Yeah. Ke moka. Yeah, re tlo bia yengwe ka kwaletso bo ra yengwe re isha ka kwa le boa. Ya le boa ke gore e kere ke mafelo a mabedi a sa tshwaneng a le go golela
1: gore
0: ya lethabo kudu-kudu le ya go lela mo bileng gore wa kwa gore wa tsewa keng wa lela sa mmaway o bolelišwa keng re go botsiša re go fodiša ka mmino wa sedumeng
1: wow
0: okay a re theletse dikgatiso tša lentšhi gore ba reng
2: thabela setlhopha sa ntšhi ore ge le madam speaker le sekhomboso yo go sega ke tshwana ke sega maramaabane gona Isaac Motsai Mothele jwa Thobela FM a tlang tirela letsatsi ba nna mosegare ka moka mo lenaneo la bo le joy kore wane botsiša botse for rona ke ka lebaka la eng motho wena motho o ka sa tsoga o nameditse motho a gae ka jesus kore a tlang tirela letsatsi a re ole nametša motho ga o teng o ra a molebelela mo nametša ka mo morago o ra a molebelela mo spidi a bone a tshoša ore ka yore yeses mo kenologa le yano o ra a re ka mokgwebe e kgale ke bola ka gona ke labise ko go bona maphodisa a mangwe ebile a monyaka motho a tlang tirela letsatsi maabane ko segile kore ka sega ka kwa ebile thapa jaaka re le botlhoko a go lela gona na re nolela go ene magoe le gore a re betha tlhogo go tshwane le go tlhokofetse bo mma gore na le bokoko wa rena ya ke ka mokgoe le gore ke tla re ke mo yona ke tla re ke ile ka nna sello legoko lona le le gore le ntilisa go feta ne le melapo ke le ka mmang
1: okay Nelly a re ko mongwe sho
0: le ho rabo le lo rene fela no
3: rome ka mhlate ka tsamisa tsopa ka moka na mo ke ile mka ho eta disego ke na kwela mo president wa rena wa maloba Jacob Zuma a re ga bala nomoro tse dingwa a e go re di amoga ka ntsha a re ladies and gentlemen listen carefully William Polaya ga pele se se khoni le yana ka ditlalemeso a re go na le potsadi ka ditlalemeso William Polaya se se khoni le yana Andries Mavela go tloga pensi ka mamogo le gore mosha
1: Okay, Andres. Okay. Har ko mwe sho.
4: Madam Speaker, skuba fana ba ka dimelama. Ke tsho ka tembisa tshele PlayStation 8 ga ke mole tshilo ka ama. Nna ya sello ha ko polingile ka lla. E ke go pula botse ke se tsheo, mara se bantse sa tlhotlhotlho se kwa re ke go le ya ka o stapa.
1: Okay.
4: Mo ngile ga re ke na le mo era wa ka ka ra ka pola tshepedi. Ke re ke ya mo rekela yo le ke makalantse a e lokala ka mo morabeng a saije gantse ne moero wa ka o apola meno a ya e bele ala di plastic ya le bareke di artificial na be ke sa tsebe mara ke rile o tseba ka morago e wa tseba ke tsheile go dumpa tsara tsa ba ba botlhoko gore ga o tsware ke nka tsheya mara e tletletletse a se di di di na next
1: oh wa no ba wa tsaba
0: ka o segile ne
1: o sha re fa
0: mwaga
1: okay o mongwe sho
5: dumela wena pula no le disco
1: hello
5: last time na ke sa go le 2021 ke sa ke mishimana o mongwe ke go rata ma bucha ke friend of mine sale are ile Friday and Saturday I know you are too much and then they thought on Sunday date rasteno mo humana a tsore dimpa alla and then are problem gini are una le 2 days a sa je di jo pe ke le ka se ga kudu go pela o no tsa motsotso yana ke re happy birthday to makoko mo tshe mo chaba ntuni te ma lutine a ile o go di shake ma ka tora ntuni tango
0: ke kwa ke tshoga gona lo mong o re sala o segile kana ka Jacob Zuma ke mo ga go feta ile hla e mehlano ga le kwa
1: ka listen properly
0: ke moka wa bona banong o segile ka 2021
1: mo 2026
0: ke wari ke tloga ke tshwenyegile kudu ka batheletsi ba rena
1: a ke
0: o kara le sege ga botse ne
1: ke phala ke nna maloba fa beke sa
0: wena be le ke ma tshe
1: jama
0: beke yona ye
1: e beke ye ne
0: awu wa bana na ke segile misong ya le hona no man awu wa bana
1: no man e
0: ba ruti rapeleleng
1: le ga botse mara
0: bone botata fa ya ba go hloka ga le sego
1: La kore no man ana di mitla re tshongegile kudu ba tsheletse no man
0: ke
1: go tshosa 2021 le Listen
0: properly. You teach a man.
6: Okay.
0: Are going to dinwe o bona batho ba sega e bile o tsene ka lesego re le re o ka re gala
1: okay
0: a le ntse nna ke se segina okay
1: o mongwe sho ra mo gala go ntshirugele tobene hi hi tobela
7: tobela madam speaker and school ka mo
0: tobela le kae
7: e re go na rali
1: nga rena le ka botata
7: ye batho se so ke sa motho tsa ke fetse o tshega go njwa le motheletsi o mongwe tobele
0: fa le nna le sa go batheletsi a nna tsa lena tse di le segi sha go khole le radio
1: ah no
0: ga ba kang ka di ka se betsa radio
1: a le bona re tshwenyegile kudulwane
7: ke re ge a o tse di se ri se di se ri se ke ra hore sa go njwa le sa hore e a ka se ga o khotse o ka re ke koloi ga no start e re Reba
1: are itogele school telelanga di DMing romelang at kumbuzo mbatale at pala da seta wa ke batakala rena a Facebook telelanga di DMing tsa rena ka ntle fa re shale morago go at FM yaka Facebook X TikTok rapele Instagram 086-000-2452 ke nomoro mo gala
8: say maculate kumbuzo mbata le poelano madam speaker tobele FM shato wa tsoba le boithabiso show

0: khaga lo ke kana go ntshirele di khoro
1: di khoro a di bulege go bana o yetla
0: o ene o yetla
1: ah mo shate wa tsebo le bo ithabisho o yetla
0: hai hallelujah
1: ah le gore ka setsebe gore neng fela yena go tla o yetla jalo ka le khodu bushego o tla fihla o tla fihla o tla fihla o sa itebetse
0: banna we
1: o tla fihla o rile o beke etlang ke mo tlatleng o mo amogela
0: ah ah
1: ya ba o fihla le hono se se mo amogele ba mo gele go e kwa mantjwa go bane nako ya go leta ga e sa lentse
0: o sa emetse
1: ga fitle wena ile gale o itsina ka gara musho wa gagwe o itsina ka midiro ye mebotse ya go ba ka gara ga musho wa gagwe
0: hallelujah
1: ke re bua re tobolela ka eng
2: le tata le kwa ka morao ga se
1: ah eh ba bo tshepele ba ye
0: a le tla engwa di sa gape
1: ya e ke dije
0: ya majaji
3: le o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Nchabu khware bya gago bielo ka siapie le spa kwetsa pukoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchening tsa Nutrifresh go re ka di tsholetsa tsa go swana le 6 pack ya di 1 liter spa long life full cream low fat go ba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela go ba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela etie o buloka 20 rand go thoma di 22 July go fitla di 10 August ke stoko salona ga spa fela kuna di dipielo
5: Churugele, keep left, pass right.
6: Ukwile.
5: Re go fepa ka ditaba tseo ditantse go shedi go tswa tikologong ya geno.
6: Ne mo tlile tiro ka go tshirugele hello.
5: O ya go ya geshu, o tswa dipolitiking go ya go tsa ekonomi.
6: Fela mo go tshirugele.
0: Re tsotsa pele ke masimperi tse go jo iring ya bone siri ba sa bobedi mo go ntshirugele. He shi batsa keng go ke sa tsene ke moya mang. Mola itse o la skhumbuso man re o leboga. Mola itse mongwe show. Ge le ropa le tjoko ngwa disha go tlo vota mafelo a ngwa go ka go di November. Ba IEC ba re ba o ke ditse. A ke tsore ke machaji o ba ke di khwedi fela ba o ke ditse nako e o ka gona go ngwa disha gore o gone go vota ge nako e fihla. Ebile gape o ka gona go shumisa online voter registration portal ya bona ya IEC.
1: Oh yeah. Yeah. Hey, why ba ba ke go lela le motho e bene gore ga se sho a ngwa disha. Fela o na le thagasello ye kgolo. Ya o na le phishagelo ye kgolo ya go ka ngwa disha. A re ba ba tswaletse. Eish. Ah o tsabana no. Ya. Meno o tla thaba go kwa gore.
0: Sana le nako.
1: Sana le nako.
0: Ya.
1: Rena le stopolo se all.
0: A re tobile sana le
1: bo. Okay. Okay. Oh yeah. All right.
0: Ya. Go tswa yona IEC Limpopo. Senior outreach officer ke Simon Tubagale.
1: Why ba o ke di tsena go?
0: O tla re boetsa Simon.
1: Why?
0: Brasai.
1: Why Brasai? Ba tlo ba tsibile galo re ba ile vote. Okay, are ba ramogela ntate Simon Tubagale. Ra lamogela go ntshirugele go thobela FM ntate Simon Tubagale.
7: Thobela se tlhopa sa ntshirugele school le Madam Speaker, e ring di tsoba ka se ke di metse le ba tsela di ka moka.
1: Ya ke khopela le botsiša pushu ya bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ye be no re batla be ba ikwelela mathomo go ntshirugele ge ke fetse go le botsiša yona le karabo ya lena ke le botsiša
7: tjalang pele
1: na ntate Simon Tubagale le ngwa di shitse go vota
7: ke ngwa di shitse go vota ya lo ka modudi o mongolo mongwe wa mo Afrika Borwa wa o ba le mengwa ga 16 and above e bile wa ba la pasa.
1: Ah, o ikwelela mathomo thomo go ntshirugele gore Simon Tubagale o na le mo gae ka go dimoga 16 e bile ke mo dudu wa Afrika Borwa o ne e pasa e bile o ingwa di shitse.
0: Amen. bele tabashe brasai o baneng le o ke di tsena kwa ke re gale le gale be re no tse ba gore okay maloba five le re ba buritse gore be ke ya go feta itaba ile mafelo a be ke a mafelelo felelo mo le ka gonang go ngwa di xa ge le nyako voter ke eng se se tlotlele di jeng gore letle le o ke tsena go le gona le o ke di tsika di khwedi o ba ke matjatji re tlhalose tseng gona fa
7: ke leboga putiso ya lena madam speaker. Madam Speaker, a re a oketsa nako le ka gopola gore mafelo a beke yone re tswang yona e leng final voter registration weekend e be e le mafelo a o engwadisa mo di-stationeng mara o feleletsa o engwadisa e leng go tla dirala proclamation e le gore e tlo diragala tšatši la go sasa mo e le gore voters roll e tla ba e tswalelwa ka tšatši la go sasa bosego gare ba go sasa ke di-7 ja September ke ka mo re reng ja August not September ke ka mo re reng re san batho ba tsana le na kwa engwa di sha motho a ka engwa di sha online mo go registertovote.org.za o ba I office ya rena rena le office ya IEC di masipala eng ka moka mo province ya rena Limpopo e bile ye ke nya ka ngole botsa kudu ka yona rena le mogho mo tswa o engwa di sha motho a ka engwa di sha mo WhatsApp ka ene tse ba gore ke batho ba bantsi ba ile gore ba shumisa WhatsApp rena le smartphone ka bontsi ka le re tlile ka mogho mo tswa o engwa di sha motho a ka gona o engwa di sha o fika le tsatsi la go sasa e leng di 7 tsa August o fika bo show gare o tlo dira series bitsang proclamation mo ile gore minister of culture o tlo raditsetsa semmuso date ye le boletseng ka yona re le dira introduction ya di 4 tsa November e tlo ba legally gazetted mo e le gore voters role e tlo tswalela bosogo gare ga o tsana le e le gore o tla kgona go engwadisa go ya pele
0: ge re roma pledišana rena bagatho ba gale ke eng se le ka ratang go botsa batheletši ka moka kudu ge e tla mo tabeng ya go ngwadisa molaetsa wa lena mtlhongwe wa tlhotlheletse gona fao.
7: Madam Speaker, re tloga re tlhotlheletsa batho ba e le gore a ba so ba engwadise gore ba seemele letsatsing la go sasa mo e le gore voters role e tlo ba e tswalela ga ba tseye di-smartphone tsa bona ba engwadise kudu ebile ba ka ya go ela ya registertovote.elections.org.za ke mahalahala mogatsi ke mahalahala motho o no ya mo a kengwadisa a e tsele nako mogatsi less than 5 minutes o ba o engwadisitse kudu re lebeletse gore go tloga ka dikgetho tsela tsa gale ka tsatsi la mafelelo tsatsi le e le gore voters role ya tswalela e leng o tshwana le tsatsi la go tsatsa ka di-7 tsa August e tla ba e le batho ba bantsi ba e le gore ba tla ba nyaka go engwadisa nako nngwe o kry-a le system e tlaletse ke batho wa kry-a le gore ebile a o enjoy o engwadisa jale batho ba ba engwadise nako e sa dumela gore voters role se ka tla ba tswalela ka ntle le bona ba tle ba kgone go kgetha makhanselara a tlo ba emelang ka kwa counseleng go tshwana le motho o mongwe le o mongwe ka di-4 tsa November.
0: Aba dikwaretse Simon Thubagale IEC Limpopo senior outreach officer re tloga re lebogile nako ya lena le tshedimoso le ipsine ka letšatši la lena
7: re leboga sebaka tse le re fileng sona mogatsi go boledišana le lena re le ka moso tle
1: kgopelo le dumedise principal Thubagale
7: ke ke tla ba dumedisa sku
6: modimolle le dithogwa tša yona tlhago e ya phela mo go 89.8

0: Tote. Style sa gae sa muriro sa le mama reeps.
1: Oh no ya.
0: Le na ya bana la feto la fe. Hey, kenya ka closure muriring. Hey, kenya ka.
1: Hey,
0: kenya ka Brazil. Hey, kenya ka Peruvian.
1: What are you nya nya ka?
0: Mama reeps u bata ka chico style.
1: O tsepa se bopego sa tlhogagage ka mogo tlhogagage e bopegileng ka gona
0: ya o e bopele ka mogo fela wa tshika
1: nna ka chico mfana ka bona tla go boje ka mo fa sa ga wiki o ga na gana le ke ka mogo tlhogagage e bopegileng ka gona le
0: ka nnete ka mo morao skodi se jwang na le kobi o ba ke okay
1: ya go ga botse le e na gana le
0: o le ka mogo le o kwa go dimo e na le ntanyana wa WhatsApp le lela ka WhatsApp wangwala ke mka le nang wala
1: sure
0: wangwala maraba le nang wala ke mka re lol nyana ke mka le nang gore la bolela ke ke mka o sonetse rotlo re wa araba gape ya ba o bona sa fetch a type ka ba kala re be le no fana dilo tse di kopanyana ya no ka la boraro e a wa mona o ba le gona eng ya na go wa type ho sa re wangwala wa bona re type okay ke mo tloela fetch It's a typing. Go ba re go lukile ge ke tla go bona ka la boraro
1: o what's happening ne go nya go tsena go nya go mpora bori u dietse na tseo ka rena go e ka moka be ke metse steke be ke metse what's happening yo skumbu zo ntshware tshibi
0: e bela ga ntse o direga ka yona tse e ba ile go diregileng
1: a ke tse e be gore lena a ke tse
0: ka rena nna go nna ke le ga bucha motho o dira tsona dilo tsa mhuto ke boregile bana ka re mona a wa mana o nya go mpotsa rona o nya go mpotsa go shapo ke bushego
1: nako e ka moka
0: boena bo 3 minutes o typea go shapo ke bushego re tla bolela go tsasa
1: ah come on
0: ai
1: le la tenge mo go amgo dono ai
0: ba re go re ke kese ke re bana ha botse motho ah wa man
1: en ba je go tloma nga se bela ile mara go tloba ke nna gana go dulo ga botse tso bangwa dileng
0: o nti o nkunne dita
1: ka nnete hai
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babe roba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
1: ba otsedi ba dinamelo tsa bana mosong mongwe le mongwe wa mariga bana ba rena ba tshepetse go lena go ba fitlhisa dikolong ba bolokegile fela go nametsa go feta tekano le go otlela ka lebelo go beya maphelo kotsing gopola bana ba rena ga se merwalo go nametsa go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le letlhwa otlela ka maikarabelo fitlha o bolokegile tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka molaetša wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
2: petroli ipela e ya godimo inflation le yona e ya go batja di ya go tsama pele di godimo na o nya ka dintjola ka e check out ne ke na

di amoyeng. Haleluya. Tla noka. Thobel FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Moshate wa tsebolo go ithabisa.

0: sefofane mo nageng re go lebeletse a Snack Mahapa Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke le se mapedi fela metsotso rona medere tshela gona kwa irinyela ya bo shipa go mo shate wa tsebo le boithabi sho dite gona mama go shile tlogela tsebaga botse gore le gore le ke la bone e le tshatshila e la bona la mathomo thomo la kgwedi ya bomme go mere kete ka bomme ka gore le yalo go mme ke se re tsena ma se dire re tsena mara ke kete ka bomme ba ile gore ba raloka karolo e kgolo kudu mo le tlhakore la tsa dipapadi mthetsa thobela FM e go ala ka mo go motho ka mang a tlhalosa ka gona ka ge ile gore ngi re ya tseba gore mo tshatshi na sonta ka tlabare le kete ka semusho le tshatshile la bomme gore jalo magagešo nnete gona bošhegong ba le kone moeng wa rena e tloba re tlo ba nna mare boledišana fale mewe e le goreng tšetša boeta pele o tloganamehile a ditseba khutshwanyana ke bolela ka manka e sena mme molatelo Mahapa gomme go motho ga a lebelela maemo a gagwe le ka mokgwe e le goreng e boeta pele o bo sepetša ka gona gomme ke sengwe se e le gore se tla re masa go botsa ga botse gore ko mongwe wa ba e le goreng o tloga a le ka kua dikantorong ko mongwe wa e le goreng o kua baetapeleng ka mo dikantorong gomme re tlo ketima re ye go boledišana le ena mo mantšhibeng a le kgone re dio kwa gorena molatelo Mahapa ke mang go ela ka dipego ka mo gore dikoleng ka gona fa mothetso wa thobela FM kodi ka gore ba bantšhi ba mmetsa gore ke latimo latimo gomme a ke tse borena e tswelela ka e latimo ye bongwe e tswelela go kene latimo re tlanokwa gorena e tswelela ka e fela o gona mo mogale mo ba ga Mahapa a re lotšheng thobela
2: thobela
1: re tlhole ra lena
2: re gona awa ke dumedisa le batheletse ka moka ga bona
1: nnete gona e reng re tse nako e re le amogeleng e be re le tlhompheng bošhego ma le kgone gona fa go mošate wa tsebo le boithabiso kudu ka gore ebile re a tseba gore mo kgweding ya go keteka bomme gomme ka mo letlhakoro la tsa dipapadi kudu ka gore le lena re a tseba gore lebele ka mo karolong ya tsa dipapadi kudu ka mo dikantorong ka mo a ke tsebe ke nyaka go kwa ye ya latimo ka gore nna re tloetse seopedi sa mmino o wa go gomola kene latimo leina le go ba kere lona lebitso go tlile bjang go ba fetsa le bitsa gore ke lona latimo
2: leina le le tswa go molatelo ba mpitsa lati jale ka mo gae ba mpitsa latimo
1: o ya ke re gare mo gongwe ke re mo gongwe ka gore kerile ke ipotsa gore a mongwe le tswalana le kene latimo goba le tloga le morata ba rema yo rao ka gore le rata latimo e re name re le bitse gore ke latimo e fela e ya kwagala re ya lebogatlhe
2: thank you
1: batho ba bantši ba kana ba sa tsebe gorena ge re bolela ka molatelo Mahapa re bolela ka mang o e le goreng o tswa kae phele ga ge a ka nama a ya ka kwa provinceng ya Gauteng mongwe ka boripana re kane ba ka ba rata go tseba gorena ge re bolela ka molatelo Mahapa re bolela ka mang
2: ke a leboga molatelo Mahapa ke lekgarebe le le tswang ka mo mankweng ka mo thifliopo ka mo ke tsene le dikolo gana ka mo gae high school ya ka ke tsene Magoka ka fetsa ka tsena ka mo university ya Limpopo gala ke re bentse ba ibitsa university ya Leboga jale gagabe yale ke university ya Limpopo e ke fetsa ke be ke dira dithuto tsa molao ka fetsa e ntse ke le ka mo university ya Limpopo ka ba ka densa ka napa ka feleletsa ebile ke kgona go ba profession nna le ka yona dance le tsenetsetsa ka mo molaong ka moka tsa napa ka sepela bobedi
1: e le gore tsetsa boeta pele kudu ka gore ke ya bona gore motho ga lebelela ka mogoleto lana le sepetseng ka gona le tlele ba moeta pele e thomile gana kwa dikolong go ba moeta pele ka mo letlhakorela tsa dipapadi
2: e thomile ona ko dikolong re ntse re be re dancer re representa university ya Limpopo ka monareng ke ile ka ba mo committeeng ya gana ka mo university ya dance club ya ka mo Limpopo ya ka mo university so ka mogogoleng ka gona awa ke tsa boeta pele ke dithomile go tloga kwa morago be se fela ka mo tsa dipapadi le ka kerekeng ke tsena kereke ya Lutere ana mowe mankweng re be re le ba youth ke le part ya boeta pele ba kereke ba youth
1: Wa ita e chama gore lebile moeta pele go dika mo tsho tsa dipapadi gona ka mo dikantorong ka mola mo feta mengwa ga e ka ba go ye masume pedi pedi se se bontsha ga botse gore maitemogo la lena lona ke ya mantshi kudu leto la lena lebile biang go tloga kwa morago
2: e lebele se bonolo ka gore le ka be le lemoga gore go tswa kwa morago batho ba bomme be ba sa di dielwa di gore go isetswa sedi ka mo go tsa dikantor be ke khumana ile re o khumane go re wa lebelela komiti o khumane tsetse batho ba bo papa o bo go se bonolo e fela mosomo le ka ditlhatlo tsetsa ka mo go simola o ke khumane ga ntshi ke ba mo maemong a re se bo chairmani a ira ke deputy so khalentse ke sepela ka di position ke ne ke wo go ba maemo a na uwe
1: go ra gore go na le ba e le gore ntse ba bona bo mo shumo wa lena e bile bona le ka mogwele gore nge ge le ka eta pele le ka dira mo shumo e le gore o tlogana mile o ka atlega
2: ke nnete ka gore go be go ene dinako tse dingwe o khumane le gore e bile batho ba di go bitsa ba go gopela gore no re be re gopela gore o ka re etsa pele ka mogwa mokhutu napile ka nnete ba tla ba supporta ene mo ke ile ka tsena gona a wa rile ra berekisana ga botse ge ke be ke di thoma ka gore ke salusitse tsela tsa mmino tsa modantsho e bile ka university go tloga mo uwe ge ke tlo thoma ke di ke shoma tsana pa tsa gola a ke ka ke kira ile gore ge ke fitla gona mo o ne le mogatlo wa dance Federation of Dance Sports in South Africa le go njolo ke sa le member ya yona ke ile ka thoma ka yona ka ba director of international relations ya bona ka bereka ka international relations so go tloga mo uwe ke mo ke ile ka thoma go o ba mo megatlhong e ya sports di-ofici tse tse digolo
1: mme mahapa ke gopa le ntshwarelaganyane fela ke tlo bua go le monakong e sa fetseng pele
0: Jiggly special cha A1 cash and carry 40 top pops lollipop 25.99 2 liter ya top sauce barbecue and chip dip 35.49 200 gram popcorn spices assorted 13.99 72 holes assorted flavors 16.49 100 Amazon chalk eclairs jars 27.99 Tigon jelly tops assorted 39.99 Kija A1 cash and carry Riabuda lka mushipulo wa di 10 cha August Kona Divinish Lichubert Street Polokwane go lebana le A1 super market mo ritumisha more
3: ye ke kgwedi ya go ikgetha kgwedi ya go ketseka basadi re leboga modimo ka matla a o afilwe go basadi mo basadi ba kopanago gona le bophelo kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tsa go fapana go tlo ketseka letšatši la basadi ka sontaga sa la senyane ya Agostos motseng wa mosesetšane mokopane we masepaleng wa mogalakwena moketeko wa letšatši o thoma ka iria seswai mesong lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church mosesetšane masepaleng wa mogalakwena mokopane bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao
0: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: re gatela pele go moshato kwa tsebole bethebetse ba tsetsa thobela FM revolution fa le mamolatelo mahampa ke ba mongwa ile gore go kwa ka mogoe le gore nge ba bile karolo ya tsa dipapadi kudu ka moletla gore la tsa go tantsa ile moeta pele ke ka fora re kete ka kgwedi ya bomme go mme le khone le ka mo dipapadi le gona re ba bidike gore le bona etle re ba kete ke ba sa busha moya mo tsetsa thobela FM le be le sa tlhalosa me mahampa gore le damile le la ba karolo ya tsa dipapadi gona ka mo go Limpopo ka
2: aga na pile ke re ke sale kwa ofising ya national ke le director of international relations ba ka mogae ka mo Limpopo ba la ba rawa ka pele ka sna pelana la pala tlogetse ruri le satse le go re thusa go tlhatlha ka mo ka ba chairperson ya dance sport bana ka mo province ka mo Limpopo o tloga mo we kabakala situlo so ka tswanela go ya ke ya di meeting tsa kwa go dingwana ka mo di office ntja tsa di papa kana ka mo Limpopo ka felletsa ke ba vice president ya Limpopo Sports Confederation Sports Confederation e ke mogatlhola o akaretsang di papa di ka moka ka mo province
1: ke ra gore me mahapa taba ya ke nka go bolaga nyane morao mo pele ga ke tlotsana go dumo go tshetsa dipapadi ke be ke nka go lebella taba ya e ya tsa go tantsa ye e ka ba e ya go tantsa ye ke e ka ba ke ibile le rato la lana mathomo kudu ka mo le tlhakorla dipapadi tsa go tantsa gona ge ile re go jwalo e ka ba motantso le bolang ka ona kwa go tsana lo na rileng ge re gola ra o bona ntjotjole tsa mola kanala nya rena ya le gotlagatsela Africa bora ya bobedi ya strictly come dancing
2: aga le tswa le ne pile ke tshomile ke di oba ke be ke di o kipinela ke le ke por ke di ante ba reng ke street dance ke di na bo tsantsola ba batho ba di hore meketeng go ba re go bokane ka dio vina wa ba bo ka re ke fitse ka industry ya Limpopo ka kraba dia yona dance e ba ke ballroom and Latin American dance ke yona yona ye ya district come dancing ka fitla ka tsena ka re ke kibina gantle le yona e tla gola
1: ke ra gore papadi ya go tantsa ye ka mono Africa bora le bona e golela godimo go ba e ya thoga
2: awa e ya gola e bile re thomile le gore bathintse ba sa yetse ba sa ye le tlhoko o ka re ba di otse o re di o raloka gantsi tla keka ya gola gone jwale ke bolela bjale re setse re le party ya di Olympic di thomile jwale ke history re di rileng gore ka se sebaka bjale yona papadi e ya rena napile e gona ko di Olympic-ing ba sa thomile ka ya break dancing.
1: O ne ngwana ngwago ngwa go feta a ke ba ke sa tlo mongwe le ka bala mogopola wa ga Maduana ke o monyane o ile yo wa emela Africa bora ka yana motantso ngwago ngwa go feta ka kwa UK a ke tse bore lebele shele go ile ka yana na ngwago ngwa go feta ke bole di tsha ke taba gore ke kwa le re e ya gola e bile e setsele ka mo e ba karolo ya dipapadi tsa di Olympic
2: ke nnete bele e bile bana ba ba banyane ba o ketsegile go ne le ba bang le bona ngwaga go feta ke setlhopha le bona ba sepetse ba ya ba representa le bona ka kua moshama watle ba diya gore South Africa ebe number one bona ba ba diya di-street dancing
1: e le gore mama hapala tlantshwarela go le tsena kanong ka mo Africa borwa diphadišano di ba gona tse e le gore di kgona go fa motho tekete ya gore a ye go dipapadi tsa boditšhabatšhaba tsa di-championship
2: ke nnete ebile ke bolela bjale ka mokibelo go tlabe go na le di-league a kere di-league tse ebile ke mo e leng gore batho ba kry-a di-point gona ge e le gore ge ba tlhakantšha di-point ba kry-a e le gore o number one o napile o emela South Africa kwa di world champ moshama watle and then wa tsa go ba le di national championships goba di South African championships mafelong a ngwaga number one o abileng one ya di league le one ya di South African championships bobedi ba bona goba dikgapolo tseo ke tsona di yang di re emela di world championships kwa ntle
1: a le tloga le beile mo mahapa re tloga re leboga gabele re kwele gore nnete gona ebile ka gore se le tlhalositse gore le modula stulo wa Equality Commission World Dance Sports Federation ebile le mololoko wa Federation of Dance Sports South Africa di a kere karolo tse le di relokang ka mare ga mekgatlho e mebedi e di a fapana goba di a tshwana
2: a di fapane kudu a di fapane kudu kwa go World Dance Sports Federation kwa go World Transport Federation mo ke leng chairperson ya Equality Commission ke taba ya go lebella tekatekano ebile ebeile la mathomo re e ba le motho wa go tswa Africa a dula setulo se ka gore re a tsiba gore re go tshintse ile gore motantsho mkhutho o kwa kwa Europa re a le ba be ba tloga ba basanya ke metsenela tene ri le ra do ga peletsa ra ba ra fitla ile re gonne go tsena ona fa bele ke tere di lebeletseng tekatekanyo le ka mogae ka mo mo ke ditseng gona mero kwa ka go lebelela tekatekanyo le transformation le governance gore dilo di sepetswa ka tshwanelo
1: ke ke
2: rao le yona e alatela
1: a ke ke rao re bile le sa bola ka taba melao le moleloko wa Sascog Legal Commission le bakalo go le taba gore mongwe tletlena le na le matlalo a aja aja semolao
2: ke nete kwa ko Sascog kwa ibile ke thomile ke le chairperson ya Judicial Commission irile ge ithoma ra kra ile gore Sascog e be itsena le fa phala go tlhatsa la go tlhatsa mokgatlho ka tsa semolao ke dutse gona o ka re di-term tse pedi napile ba tla ba tšhentšha ba tla ba dia se ba se bitsang legal commission ke mo ke dulang gona gone jalo legal commission ke yona e tlhatlhang board ya Sascog mohlomong gore ba theletse ba tsebe Sascog ke mother body wa disporte ka moka ka mo nageng ba e bitsa South African Sports Confederation gone jale ba e bitsa Sports SA Sports South Africa
1: ke setse ke gopola ga botse gore le dirile histori goba mosadi wa mathomothomo wa go kgethobela ka motlatsa president wa Limpopo Sports Confederation a ke tsere ke kwele yang ka nako ye uwe gomme seo sa reng go lena kudu ka gore le boletse le kwa moragonyana gore le bontshite gore ka nako ela go bole motho wa mme go le boima kudu goba mo boetapeleng
2: ei ke nnete le go etsena position le go bo le boima ka gore ei go bona le ei go se tshepe gore na motho wa mme ruri a ka kgona go swara marapo ka botsena mara irile ge ke thoma ke berekisana le batho ba ntse ke berekisana le bona le setšhaba ka moka sa sport ao a bakwa ba kgotsofala ka gore ke ile ka feleletsa gana mowo ebile ke e ba chairperson ya Limpopo Academy of Sport and ra tloga re ntšha dipoelo tse di gatisang kudu ka nako eo
1: gana ka nako uwe le ba modula setulo wa Limpopo Academy of Sports ke ba atlete ba ba feng ba e le gore ba tswile ka matsogong a lena ba e le gore ba kile ba fetsa e le gore ba emela Aforika Borwa ba province ya Limpopo kudu ka tse tsa dipapadi
2: yo ebile ba bantšhinyana ebile ba bantšhinyana ke gopola le bona bo casta ka nako e ne e labentse re ba support ntse ke le gona ande go bile le ba bangwe itse ba ile gore re produce ande di-gold tse dintšhi ka nako ela ebile ke nako e Limpopo e be e setse e rena ka mo nageng ba bangwe ba atlete ba ba kry-a le di-ministerial bazaries go tswagana moo itse ba ile gore ebile ba bantšhi kudu e nkare ke ya ba tlhalosang ka fetsa letsatsi ka moka
1: taba lena ke ya e kwa ebile ke ikwešiša gabotse nnete gona se se tloga se bontšha gabotse ke ra gore le ka gore ba bantšhinyana bana fela ba ya ba re go tswagana mo provinceng ya rena ya Limpopo ba ya ba emela province ya Gauteng wa khumana bjale ba re Gauteng ke yena a go ntšha dinaledi mola di itswa ka mo ke rile bona kae kekana ka Gauteng ebe e le swara ka ntabe
2: ei yeo e be e le tlhopa boroko le ba ke berekileng le bona ba tseba mohlomong ke thome bele le nna ke kile o mongwe wa bankile ka ba ka Gauteng ya ipela ka rena gore e nkoshe bohloko ko gore nkile tsatsi le leng ba re ge ba re team Gauteng ene re laola ka mo nageng ka den ka re ke lebelela ka kry-a ka mokare tswa Limpopo ai tsabe o a senke ntshware gabotse ke yona e dileng gore ke be ke boe gae ke re a re dieng gabotse re bolaya ke go tlhoka di-facilities le support
1: le bona ka re tabe gore ena me e tswalelela go ruka gore ga nyela go ne ba ba swa batlang re ya ba bona ba bantshinyana ba tswelela gore re tle re ba akaretse ba ba ka mo province ya Limpopo pa ska ga tlhako go ya ka kwa gore ba o nya ka mafulu a matala le gore ba e di ba e di tlhopentse matla le bona ka re go swanetse re go dirwe enye mama hapa
2: nabe ke nagana gore ge go ka ba le high performance center ke tsogile mo ke re ke a e thoma ya ba le nna theme ya fela be ke re kganthe tla be itswetse pele ke yona tabe e kgolo eo ka gore ge go na le high performance center batho ba kgona gokore ka moka bana ba bannyane ba ba kitimang ba ba kgonang ba le kgona go napa ba trainiwe ga botse la kgona go ntsha dikgware ja go kgona go phadisana le kwa maemong a godimo
1: apere jo re batho ba re high performance center ba re ya Pretoria e ba yore kere kere ba re ya Pretoria ga ne Limpopo re palla ke eng ena
2: ei nna ke tsebe gore go palla kae mara a ipale a ipale e di o nyaka commitment
1: ke yona ye nngwe e e le goreng ke tlhoba boroko ke setse le goko ape ke na le tabe ngwe ke ikwele ka lena mama apa ya gore le la tshwara diripa tse dintšhinyana kutso a ke naka kwa Gauteng province ka mo dipapading ka mo ke nyaka le ke o botsa bathelete ba thobela fa mo gorena ke mešomo fe ngwe e lebe le e dira le boetapele bo lebilele le bona ke rebeletse ka kua dipapading tša Gauteng ka gore ebile le buile gae le bona gore aowa nka se ke o šomela kgole le gae mola ke ene gae
2: awa ke ile ge ntse re swarešane ka mo gae ka bona gore aowa o ka re bele motšhino wa o ne o liwa ke tshepetsa ka napa ka bitswa ke ba ka mo Sascock ke mo ke ile ka ba chairperson ya judicial body ya Sascock national go tloga mo uwe napile le ka mo provinceng ba thoma o ba le kgatlhego ka mo provinceng ya Gauteng ke bolela jwale ke le second vice president ya Gauteng Sports Confederation ebile ke chairperson ya recreation commission ya ka mo Gauteng
1: aamamaapaa le saboya gape ka moo le ore a re lontšha ditalente ka mo tsana madidutse ka moe ande le tlabe le rutswe tša ba rena kamo ka gore le rutswe tša ba rena re batle di HPC ka moo ke le boyang gae le tle le thušeng ka godi ya gore re bele HPC ya rena kamo
2: aga awa re tla dia plan
1: awa boyang gae momaapa ke ya kwa tabele e bolelang a e ntsha aowa le ka selo phadibija Gauteng re gora ka boe a ke ya ke a gana boya gae
2: ke be ke sa bolela gore ebile lebeke ene ya go feta re be re tshwere ba e bitsa National Recreation Framework Workshop e be ya kgothe-kgothe ya mo nageng ka gore re a bona gore di-community tsa rena gape ke bothata ka mo magaeng batho bana ba ne mathata ke di-drugs ke dilo tse dintšhi jwale re re re tshwanetse re dire gore community tsa rena di ba active re lebelele maphelo a bona le wellness ya bona ale re re tshwere kgotha-kgothe ebile e bontšhitse o ka re aowa o ka re re tlatla ka dikarabo
1: a gona nnete go fetoa ko mamagapa kudu ka gore ebile ke gale re setse re tlwaetse kwa dikolong gore eyo re laboraro go a kitimiwa gore le kuwa dipapadi tsa di-cricket gore le kuwa di-softball di-netball ele matšetse o ka re tabe o ka re e thomile go theoga gannyane le tsona tse tsa go tantsha go karate ke tsebe di direga mo dikolong ke tse dingwe tsatse e le gore le di gomile go netefatsa gore bana ba tloga mebileng
2: ka nnete re bone gore go bile le diphetogo go tswa kwa morago ka mokgwa le belelela ka gona gore bana be ba phela ba diatletsa dipapadi e fela go rile ntse nako e yaiya tša thoma go ya fatshe and-e ntse e nngwe e e leng gore e bonagetse ke gore nako nngwe o humane e le gore boetapele bo swere ke batho ba e leng gore a sa ka ba ba le kgatlhego mo dipapading and-e re go e ba bjale go ka sebeletswelo pele ge o ile wa ba moetsa pele motshonkile aba mo dipapading aba le lerato la dipapadi a gona gore go be ka mogomong letse o bona go e ba letswelopele jale nako nngwe ei go ba le boima o humane di position o ba madulo a ditse ke batho ba e leng gore o kry-a satse le ore a thome kae o ba dieng o ba a sena le kgatlhego ba bangwe le dikolo o humane ba gana bana ba dia tsa dipapadi o komothare mo nna re tletse tsa thuto re a tlela tsenetsego a sa kwešiše botlhokwa bja dipapadi le gore bo dia gore le bana menagano ye e dule ile gabotse e fokise
1: ke le kwa gabotse ke nyaka go topa batheletse ba babedi ba bararo mo mahapa ba e le gore ba tla le boitšha dipotšho tse pedi tse tharo ba bangwe ba letse ba batse ba šomile le lena ke ba e le gore ba ka rata gone gore handa le lena e re ke ba dumeleleng ba tsene mme mahapa ntumeleleng ba tsene ba le boitšhetse ba nyakang go le boitšha sona motho ka thobela fm ke boletšhana fa le mme molatelo mahapa gomme gabela seo ka se dirang ko go letša mogala go 086-0002-452 boitšha se o nyakang go se boitšiša ba gona go tla go le araba ke a tsa gore bangwe lena lena le ditlhotlho le akwa gore ba ka kwa Gauteng ba ba re ba tlo ja talente ka kwa Gauteng se gala ba tlo re tsiela la ka province a re lo tshe thobela
4: ke ri bote le kae
1: re bona re ka premier
4: tani sha na tani ka fa le me mahapa
1: me mahapa ba go thela ditse le na tani ba go kwa
4: ke go pela go botšiša le fort
1: ba botšiša
4: go ile gore go bana ba rena ba hotsa go ngwana nya ka go ya di trial ka kwa Spain go ba ka kwa Brazil ka tsa football go ba ka tsa gwele ntatlana go ba ka tsa rugby a sena mašheleng a kedimosea le moyeng a a bula go sena nnete le toka ge nne mahapa ka taba ya eletse gore taba e santse gore e otlologa botse a ka eletsa setšhaba ka mokgwa mohutamang ka ke lebogeng ke re fatlhogo sa monna ka nnela tša mosadi tata
1: lebogile phirime kwa re a leboga mme mahapa ngwana o kgona go tla ke ka mokgwa obile ke fetsang go bolela bjale gore ke bana ba bantši ba felang ba e tla mongwana mo legotla gašwo mo thobela fm ba lela ka taba ya go nyaka go ya kaekae ba kgweditše ba biditswe gore batle ba tla ba itse ke matlhatse go ditlhopha tse dikgolo ka kua ntle ka baka dancing ka baka dipapadi ka mokana ga tsona re ke se ka dibala ka moka e fela ka dipapading nna le ka ba eletša bjang gore ba feleletse e le goreng taba tša bona di sepela ga botse
2: ke a leboga ge bane ba
1: pele ga le nkaraba ke bona e panyapanya ka menya ka go rekiša ntshwareleng ga nyane fela metsotswana ke bua go lena mošhato o mogolo
5: ke major league weekend ga shoprite mo matšatšing a mararo fela o seketša go dintšwela ka tše bjalo ka 2 kg ya renowned french colony ka 49.99 maya magolo a 30 ka thekofase ya 59.99 750g ya nola mayonnaise ka thekofase ya 29.99 o bo o rekele di-value pack tše pedi tša malaria hardis dry comfort ka 199 fela di go tšegela go tloga ka labohlano la di-7 tša agostose go fihla ka sontaga sa di-9 tša agostose 2026 ke teka major league weekend ya rena ga shoprite fela
1: lešhana fa le memolatelo mahapa magagešo gomme ka gore yalo e re ke nama ke boele go bona lebele sa le ka go eletša e fela ka lebaka la papatso ra tshwanela ke gore le emiše ba mahapa nngangaseng a ke tse gore le ka reng ka se se boletsong ke phirimekwa
2: ee aa ke a leboga sa mathomo ke go nyaka go lebelela gore na ngwana o tloga a registerile gabotse a ngwadišitšwe gabotse mo di committing tse e leng gore di recognized di committee tse e leng gore di dumeletswe ne go na le bana ba bangwe ba o kry-e le gore o a e raloka kgweleng tlatana goba o a dansa e fela o humane a se a ngwadišiwa gabotse bjale o humane le gore le ge go bo go na le tšhelete e ba ka mo thuša ka yona ba sa kgone go mo thusa ka yona ka gore a ke re tšhelete ge e tswa e tshwanetse batle ba ba intšhitseng ba tle ba bolele gore ba išitse ka e tšheleteng re e bitsa gore ke accountability bjale ge e le gore structure sa leng mo sona ga se ya alina gabotse goba ga se ya ngwadišiwa gabotse o humane e le gore ga ba kgone go mo thuša bjale tshwanetse ba wele ka fase ga mekgatlho ye e leng gore e tseba ke ba mmuso e recognize ba ka gona go mothusa ge ile gore ga gona chelete se seng sa bobedi se ke se gopelang ke gore a ke go be le di fundraising ne ka gore mo nke ke le mogileng ke gore ba mmuso ge ba aba chelete ge go etla ka mo tsa di papadi chelete a etse ene ke gore wa lebella e tlabe ya go tsa mathelo e ya go tsa dithuto ka mo go tsa di papadi anke ba isa shedi chelete ya gona o khotse e fenene e palla le go thusa batho ba boreng ene ke re re se chaba si si ka ba sa khwatisha ka mo di papadi batho ba bang ba ka selwane ke ntwe ke nagana gore motho mong ga ba ile soko e fela ba re ka mogho mathata a rena ka monageng e leng a mantsi ka ona o humane le gore ba lebelela gore na chelete e ishiwe kae ba e bitsa di priority o kry ba prioritize di karolo tse dingwe go na le tse tsa dipapadi bjale nna be ke re ye nngwe e nka e bolelang kore a go diriwe di-fundraising motlhomong ge o ka tshwarisana e a ba gore re tla mo moyeng re bitsa ka moka le batho ba e leng gore ke ba dikgwebo ra bitsa le kore batho ka moka ba e leng gore ba ka kgona go thusa gore re dio di a sekgwama se e leng gore se tla thusa batho ba borena ka gore batho ba filwe go fapana a kere go ne le ba bangwe ba filwe ka dibukeng go na le ba bangwe ba filwe ka mo dipapading jale go raya gore ge re sa tlhokomele dipapadi ba e leng gore ba filwe ka dipapading go raya gore ba ka se filwe tetla le monyetla o e leng gore o tshwanetse gore ba phomelele mo bophelong ke nagana gore ge re ka e tshwarisana tsela e ka moka ga rena ka gore a se ya bo mahapa fela a se ya ba leng ka dikantorong fela ke ya rena ka moka gothagothe re dio napa re die fundraising go dio ba le potla e leng gore e tsa dio ba ya tsa dipapadi ya go thusa bana ba rena gore ba kgone go tswelela le gore emela ga botse
1: latlego le opile kgomo le na ka mamahapa nako a rena e sa re dumelela nako ka mo ke sera sa rena e fela ke nyaka go tsea nako e ke le lebogeng ebile re lakala tsa matlhatso le matlhogonelo go tsotlhe tse le di dirago re tloga re leboga go bare re boledišane le lena mo letšatšhina lekgone ebile re le tlhomphile bjalo ka moeta pele go tswa gona ka mone porofenseng ya rena a Limpopo ke a le kgopela nke le buseng bana ba rena ka mo Limpopo re a le kgopela se ke la re utswe tja bana mona ke a le kgopela
2: ao a dikwaretse ke tlo bua nke re go diwe high performance center ke a kgopela
1: moshato
2: mogoleore bankwa le ba dikantoro tse digolo
1: ba lekwela ga botse re a leboga moshate
2: ke a leboga
1: a re ketimela go matlhakong moshate

0: Basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masome tlhano tsela bomma Lilene Ngoyi, Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
1: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
0: Tobele FM le moga ge le gorile ditsela le gono re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, setsibi sa molao Bodu Mama Bolo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantši. Tobele FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
0: Makado Shile e kadile ka lebua maotong a dithaba
3: e hwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: aga re dira biale re leboga kana sopie go seo metso se masome be di se swae go tswa ireng ya tsoae le nane o la dizimisho tsa setšhaba rone le sule la rano nke nna ke na le wena go mme ke ona molotsana o ile gore ga o kwa wa kwa gore gona le sesengwe se o tshwanetseng go ya le sona gae re ke na me ke go botse gore se kgoba sa moshomo sese wa borutishi nke ke bone fa le gore sekolo se sekgopetšane ya sekgopetšana high school ba na le sekgoba sa mošomo wa borutiši gomme ke wa lebakanyana e ba go post number 15 mo e le gore go nyakega morutiši yo e le goreng ya ka tla ruta thuto tše sepedi thuto ya gae goba leleme la gae gape le life orientation go tloga go grade 10 go ya go grade 12 gomme tše di nyakegago gore o kgone go tsenela sekgoba se ke gore tlatša foromo ya LPDE1 gomme o name o dire ditokomane tša gago tša matric marematlou gomme le tšaka morago ga marematou gape le statamente sa dipoelo REQV 13 le go ya godimo gomme go thwe ditokomane tša gago ka moka ga tsone tshwanetse goba tšeo di netefaditšweng goba di kebišitšwego re bolela fa ka setefikarata sa size re bola ka ID ya gago goba pasa ya gago karata goba pukwana gape re bolela ka lenaneophelo la gago ke bolela ka yona CV gape go thwe dikgopelo ka moka ga tsone le tshwanetse go tlišwa ka sekolong gomme ga ba nyake ya go emailwa goba ya go faxwa gomme tsebišo ya dipoelo e di tla lebišwa fela go bao ba tla ba go ba tlhokotswe kae ge e le gore nnete letšatši la mafelelo la go dira dikgopelo ke la 14 la Agostose ge nako e le e ri ya senyane mo mesong mola e le goreng la ditlhokolo lona letšatši ke la 17 Agostose ka e ri ya senyane e tlabe le mošupologo diteko di tlaba ka la 24 Agostose ka e ri ya senyane gona ka kwa sekolong seo tsebišo ye goba kwalakwatso ye ya sekgoba sa mošomo re tlelwa ke Masingi MCH e bago modula tulo wa motšwa o ija gape a tlhatsolwa fale ke modula setulo wa lekgotlatsolo la sekolo semenya NJ sekolo sa sekgopetšana magagešo se ka kua ga maraba gona ka kwa tlatlhapoki re a leboga se ka kua ga maraba ga ka matlala road a ga tlhakana le sekgopetšana hai gona mo a dira jwale nna ka yona se botsetse magagešo ke boa ke kopana le lena gape ka lenaneo le lengwe la ditsebošo tša setšhaba ka moso ge e betha metsotso masomebedi5 go tswa e reng ya seswai ga bjale ke letlogela diatleng tše borutho tša extern mmue ngwaneso ke a holofela gore diatla tšago di borutho ka nnete
1: ga gona nnete ya go feta iwo morudi di borutho
0: mogaši o mongwe wa rena gona fa o ile a mpotsiša gore ke di kwele bjang
1: yeue le ka tlala
0: o ka jesa gore ke ma
1: mankoko
0: a ke maake re ke itse mo leso re tswa jwale
2: phala borwa khotse khotse mo re khotla petisho go rata maphelo mme di eketseng mashego o mema badudi ba phala borwa ka la botlhale la shipa phatso ke dipedi masimi pedi tsela ka ile ya leso me misong go pa nongwa na magale phosphate sports ground o wouldn't tsana le setsha ba le badudi mabapi le go lwantsha luba la tlaiso ya tabong gender based violence and femicide re tla bolela ka ditokelo tsa gago megwa ya go khotse thuso le go reka aga setšhaba seo se bolokegilego bjang re imema maloko a setšhaba go tshwana magale mašišimale makušane le baagišane etlang re maatlafatše ntwa kgatlhano le tlhokofatso le tlaišo ya basadi le bana ka malapeng re tla ba le baetapele ba setšhaba maphodisa baoki le ditsebi go fa tshedimošo le thušo ga o noši thušo e gona tla re thušaneng go lwantšha luba le
3: Lenano le la tša maphelo go le tlišetšwa ke SABC Education mo Thobela FM.
4: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: aga ele ga ke le namela le fofo le sparpara go tswa di atlentsha muruti roni ba le sudi mudhileji ga ba atile go rena ka dipio tsa sechaba le dipio tsa ba ba ithobaletsego go thobela fema ya SABC kala bone la go la tshela kgwedi ya le wedding wa ga elwa kitpedi masome pedi tshela sa re metso tsoki ye masome pedi shupa go ka longana fane e ring ya sinyane go me ke tsa se ba ga se ke go dumedisa le go amogela go lenaano la tshamaphelo le o litisetswa go ke SABC education la bone le lengwe le lengwe nna ke go dumedisa ke le extern wa ga mmue ke sepela fa le motšheletše mogolo ke mangaitse Isaac Sido wa ga mašhila ke monna o bogale bjalo ka legare gomme le mantšhibong a lekgono la rena leeto e sa le la metsotso ya masometharo go tswa ga bjalo go fitlha ge betha e re ya senyane godimo ga tlhogo e le ge re utlisetsa thuto tshedimošo le phatlhoso ka dipoledišano tše re ba go le tsona beke ka beke le baeng ba rena ba go fapafapana goriano motheeletše mantšhibong a lekgono go lenaneo la tša maphelo ke boledišana fa le kgone masete ke moremadi dietitian re bolela ka botlhokwa le dikgolego tša go amuša letswele breastfeeding re bolela ka se e le ge e le beke ya go amuša letswele ya lefase world breastfeeding a week e fela pele ga fao motheeletše ntumelele ke re ke tloba ke bolela fa le gapa mpsikela kututala ke bolela ka maga ke sa bolele ka maphuti a le lamola poledišano yaka le yena e toba e le ge re šeditše mengwaga ya masometharo ya kgašo mengwaga ya masometharo ya thuto mengwaga ya masometharo ya phatlhošo ke bolela fa ka manano a thuto manano a SABC education ke na le yena ka fa o mpatabetše mmaphutile mola tlatlhapoke ntumela
1: more mogolo a kete sebaka se sa mma ke amogele madume ao le wena ke o tamise ke tamise le batheletse batho fela fe gotlhe-gotlhe mo baka ba batheletse ba le gona motlho mongwe pele ga re tlo tsana ditabeng ke ne o botse gona le tlo go ba le nna nako e kakang ka baka la gore ke be ke naganne gore ka ba di iri tse supa go isete lesome ke nako kong ke tla batheletse
0: aweso a re ba konketse a re ba konketse nepogolo e le go ba gopotsa morago o komanano wa a thuto a tswago gona nepogolo e le go ba fa dintlhagolo di-highlights nepogolo e le go ba fa dikgopotso di-memories ka manano wa a tsa thuto ge nna le wena re thoma wešo leeto le la manano a thuto la SABC education o le sepetše na o kare ebile leeto la mohuta mang le gona ke maemo a be a le bjang go tloge mola go fitlha gabjalo ge o a bapetsa maemo a gabjalo le ya kua morago na o ka re phapano e gona goba go sa di o tshwana
1: extern e re ke thome ka gore sealemoya sa mma se ya tshoša sealemoya ge ke re se ya tshoša e ra gore ge o le mogaši o ba motsweletse o tshwanetse gore o tseele batheletse ba gago tlhogong go tshoša go ke go tlhompha batho gobane tšatši ka tšatši o tla kwa re amogela motheletse o moswa e le ge re sekore a o a tshwanela go tlwaela sealemoya e ke ka fa motlho mongwe ka bompi ya fase ka kokošo ya culture ya gore winds of a duff yo gore a o letse dikoša molano la ga a gona taba mmue a re tsene ditabeng sa mma ke go putišwa gago nka re leeto la ka mo go manano wa thuto e be e le le bonolo le boima ke re le bonolo le boima ka tsela e gobane motho ga a ka ipotsa gore sengwe le sengwe se a se dirago tsela e motho a e tshwerego o tshwanetse go ne tseba gore ke tsela ya go ba le thuto ka mogare ke magodiso ka mogare mmue ke rialo gobane nakong ela ya pele o bo o kanagana gore batho bantse ba re etile pele ba re tshwenya e fela gore phapara gore aa batho ba babe ba re fa bophelo taba tse e be e le magodiso taba tse e be ba re fa botlhale boelo le mma motlha wano re sa phela ka yona ke rialo motlho mongwe gono o tsena ganong goba motho mongwe ke no o eta pele ka ge nako ya rene e senene nakong ela tše dingwe tsa ditlhotso tse gore be gore lebagane le tsona e be ditlhotso tsa go tlhoka tshedimošo e le goreng e pepeneneng go tshwana le ga bjale ga bjale o ka no tsea selathokeng sa gago wa kgotla-kgotla o setse o humana ditaba ka botlalo gore na e ka ba go diraga eng nakong ela ya pele o bo o tshwanetse o tswe o itsomela ke ka fa gore be gore imelwa ke metšhini ya go bitswa bo nagra bo ur jwale le jwale re yatha mo magetleng re kgankga o tseba re ya mafelong tso kwa fofapana e le gona ge re ile go nyaka tshedimošo re šomiša tseo babego ba di bitsa gore ke di-real to real re be re šomiša mapanta mmue morago ga fao ra šomiša tse ba di bitsa gore ke di-mini disk go tloga go di-mini disk ra ya go di-cd go tloga go di-cd ra be re ya go di-digital tsona tse tsa gono tlanya-tlanya ka sebaledi goba yona computer bele diwale go bo le boimanyana mmue tshedimošo re be re tsoma e fela e be e le tshedimošo ya maemo a godimo tshedimošo ya mannete go ne fa motlhala nka no bolela ka selo sele gore batšheletse ba bona e ke ke se bonolo a ke ne gore sefatanaga wa khumana gore ke bolela ka sefatanaga nna sefatanaga se ue motheletse wa tseba ka no tuma sealemoya e fela se botlhokwa-tlhokwa ke gore tshwanetse motheletse a hwetse se sengwe ka sefatanaga se le rengwe o be a sa se tsebe tsebe wena o bona o dutse fase o nametse o ya go phetha merero wa letšatši ka tšatši o ba o tšea maeto ka sefatanaga e fela a o tsebe gore o godimo ga mollo ke eng tse o di diregago ka sefatanage seoeng jwale le jwale kore ke taba tse reng re be re di utulola mmue re di fa batheletši batheletši ba bone taba tseoe ka leitlhwa la moya ke ka fao le ga jwale nna ke sa dumela gore radio is the theatre of the mind
0: radio e sa phela sealemoya se sa phela ebile gape wešo nna le wena ge re tlo ruma ke nyaka o no tšea motheletše kgopu kua morago gore ge manane wa a thuto a be a tsweletswa ke batho ba go tshwana le lena dikgware tsa go tshwana le lena pelo ke nyaka re tsene etemaneng ya botlhokwa na o bona manane wa a thuto a gathile tema bjang ebile gape a sa tswela go gatha tema bjang mo setšhabeng
1: manane wa thuto extene a gathile tema ya botlhokwa kudu ge lekala le la SABC Education Unit le tlhomiwa e be le gona go tšea batho ba rongwe e ke ba latlhetswe ka ntle go mainstream education go tša thuto ya ka sekolong bjale le bjale ke ka fao o bona gore re na le thuto ya bana re na le thuto ya batho ba bagolo bjale le manane wa rena a ile ka fofana re na le bo youth re na le bo ntlhatlhe ko go tlhatlhe re na le bo tša maphelo tšeo re di akaretsa batho ka mokana ga tsona kgwebo ke tšhelete re akaretsa batho ka mokana ga yona bo mofathuše re kanete e lebeletse tša thuto ka kakaretso bjale le bjale a tloga a tšea batho ka mokana ga bona mmue a ba beya ba thoma go rata sealemoya ba ba le tshedimoso kore o mongwe le o mongwe a ba le kgetho ya gagwe re lebeletse tshedimoso ya mo mananeng a thuto
0: maphodi a lela mola nna le wena re a ruma ka motsotswana pele ga ge re ya mabenkeleng ke mananeo afe a thuto a e le gore o tlogole o kgatha tema go ona le ba bangwe ba bagaši ba e le gore o sa ba gopola ba e le gore o šomile le bona
1: manano a ke agašitšeng mmue ke agašitše lenano le tshwana le mahlale pepeneneng ke be ke botša gore ke lenano la go ba le putšhete fela ke no botša gore na e ka ba dilo ke dilo mang ke molo ka nnete batheletše le ga bjale ba sa gopola lenano le exten lenano le nkwešitše kgole le kgonne go nkopantšha le batsebalege ke boletše le ba lekgotla phetiši ke boletše le baetapele ditona kgolo ke boletše le
0: ditonaetshwarebjalowešo
2: Ke Major League Weekend ga Shoprite. Mo matšatšing a mararo fela, o seketša go dintšwele ka kebjelo ka phakete ya nama ya kolobe ka 48.99 kilo ka 80, 750 gram ya nola mayonnaise ka thekofase ya 29.99. O reke di 1.5 kg tše pedi tša diapola tša season standard ka 35 ranta. O bo o reke le di-value pack tše pedi tša malaria Huggies Dry Comfort ka 199 ranta fela. Di hwetšagala go tloga ka labohlano la di-7 tša Agostos go fihla ka Sontaga sa di-9 tša Agostos 2026. Ke tika Major League Weekend ya rena ka Shoprite fela.
3: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya beela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Thobela FM. Mushate wa tsebo le boithabišo.
0: Aga ke mushate wa tsebo le boithabišo motheletše metsotso ya re ye le some senyane go ikela gona fale e reng ya senyane go mme re sa le mogo go thobela FM ya le go tla gatsola Afrika Borwa. Maphuti a lela mona. Tlatlhapokeng ke nyaka nna le wena re rume. O be o sa re tšea kgopu ka mananeo a e le gore o bagašitše le bagaši ba kua morago ba mananeo a tša thuto. Kudu ke nyaka re lebelela gore na o bona o ka re mananeo a go tloga faria kae re le SABC Education.
1: Ke rile ona nako mmue ke be ke nyakile diiri tše supa o tšago tše lesome ke boletse ka mahlale pepeneleng lano leo le bego le na le putšhete re na e ka ba dilo ke dilo mang ke gašitše gape le lanao la kgwebo ke tšhelete ke re se ka ya pankeng bošio ba o saena o se o bale ke gašitše gape le lenaneo le re ba theletše le ga bjale le ba lwešitše le malapa lenano la mofathuši palamente ya thuto batho e be e le mesong ba tšhaba makgong o tšhabele moswaramarapo mola moswaramarapo a tshwantse a bitse motho a re moaišane o kae ke bona ba na moswaramarapo o kae a tšhabile a nyaka go iphina ka lenano palamente ya thuto mofathuši motho mongwe ge re ruma bele ya o bolala monna yeso e manana wa thuto a ya khole kudu ka boeta pele ba ga bale e o bogali wele ka legare monola a se molaudi ke is not a manager but is a leader kurke ke moeta pele
0: go
1: eta batho pele mmue batho ba tla o shala morago e fela go ka ba molaudi a manager wa laola batho ba o ka se gona o laola motho molaudi wa sekolong a khumana tlatoso ba moisa o dingwe ya lelwale e fela moeta pele wa tswalwa mmue manana wa thuto a ya khole monago sa ona nako o na le moeng o mongwe mo mogaleng ke be ke kgopela dire tse le some a se ke fetse bile a se ke thome bola ntsa se tshwe ke thoma
0: ke bolebogile wa nepa golo e le ge ke boledishana le Maphuti a Lelamola e le ge re keteka mengwaga ya masometharo ya gaswa mengwaga ya masometharo ya thuto mengwaga ya masometharo ya phatlhoso ya manana wa SABC Education gore yalo motheletse a re feta ka fage ke boa dietitian moremadi o gona
5: Palaburo, khote khote, molokotla petisho go ratja maphelo, mmedi e ketseng mashego, o mema ba duli ba Palaburo ka la botlhalela shipa phatjo ke dipedi masimi pedi tsela, ka iria le seme misong, go pa nongwa na magale phosphate sports ground, o bulerishana le setjaba le ba duli, mabapi le go lwantsha luba la tlaiso ya tjabong, gender based violence and femicide, re tla bolela ka ditokelo tsa gago, megwa ya go khotsa thuso le go reka aga setjaba seo se bulukegile go byang, re mema maloko a setjaba go tswana Mahale, mashishimale, makushane le baagishane. Itlang re matlafatse ntwa kgatlhano le tlhokofatso le tlaiso ya basadi le bana ka malapeng. Re tla ba le baetapele ba setšhaba, maphodisa, baoki le ditsebi go fa tshedimoso le thuso. Ga o noshi, thuso e gona. Tla re thusaneng go lwantsha luba le.
6: A ke le thabo le lekepekepe SABC Plus e gonne go fihlella batho ba dimilione tse tharo bao ba shumisa go app ye dimilione tse tharo ga se batho fela ke bao ba ingwadisitsego mo SABC Plus for SABC e le go keta pele tabeng ya live streaming Africa borwa ka bophara SABC Plus app e tlisa mmogo kgaso ya TV tsa sealemoya tsa ditaba tsa dipapadi di video fao dimilione tsa ma Africa borwa di khumanela go ditaba le ditiragalo tseo ba di ratago nako efe goba efe gotlhe-gotlhe fa o ba le go ntshe katlego ye kgolo ye ya SABC Plus ke taetso ya gore SABC e tsebega gotlhe-gotlhe gape SABC e itlamile go abelana ka ditaba tsa maemo a godimo go lebeletso tsa technology downloader app ya SABC Plus le kgono mo go iOS goba mo go Google Play Store goba etela www.sabcplus.com gore o be mmogo le dimilione tsa maAforika Borwa tseo di setsego di ipshina ka go streama
7: enrich your life.

0: mantsa ta mokotlongwa hona
1: dietitian ke ba putisho ba
0: ya bo ya putisho ka se o tsone ke go putisha se tsikisa o e moro wa ka ka morna re fela mo a mama haeng a kere ke motho a ena le ngwana monnyane a nyantsha a ile makhung re fela le re ka polelo ya borena ya speaker motho a buile le khung wa ile la ngwana re bona motho a boya a ntsha matutu a lebele ke botsho rena e ka ke tshwanele go ba ke tshenyo ya matutu re e motho a bua le khung re na le ga ka nyantsha ngwana wa ngwana o tloba go tsimo ba ka tsala ka malotsi ba re mo botsho rena ntwe e yona ya pela go rulwa
1: o kwa ge tshe dietitian
2: seo re se foseletsa go bomma go bana ke gore ge ba bua le khung sa bona ene ba go tlhapa matsogo ba tsea ngwana ba dula fase ba monye ba se ke bomola matswala ka baka la gore ke yawe a tlosa go ngwana rena le nyora ba bontsi jwa batho ka go baka la go tlhoka tsebo bana gana gore ge matsu a tletse ka gare ga matswele ke gore a senyegile a tlo ba jusa ngwana matsu a rena re re a phela a ka se bone a le ka gare ga mmago jalo ga go botlhokwa gore ba ga mole ba tshwanetse gore ba ne o tseye ngwana ba monyantšhi ka gore ke yao a tlogo motlosa lenyora ona matsho ao ba a tlosago
1: a dikarabo tse di kaona-kaona tse di botse tse e le gore motheletse ke a tshepa gore o tloga a topa ka tsebe ne bogolo e le ge a ithuta motheletse mo yenthobela ka mogao wa modimo re a lotsha
3: aa
1: re tlhole re botšhele ena ke bolee
3: le
1: mang
3: le Vincent Sekwa le ka mo Gauteng
1: Vincent
3: ke le boathuto e uwe re tlhoa re ithutile bale ke na le putiso ya rona le ka ba le gore ngwana wa 3 months a le sešwa a letswele ke tshwanelo na a nyantšhwa tame na
1: aga ke nagana gore ba šhetse ba arabile e fela ke tla efa bona ba dietitian putiso ke uwe ba re ngwana ge a ena le kgwedi tse tharo a le sešwa letswele na e ka ba seuwe ke se se botse na
2: ga re tloge re tshabela ge ngwana a lesešwa letswele pele ga re ya ka fitlha mosomongwa mengwaga e mebedi empa go na le mabaka a gapeletsang gore mmago ngwana a ka tlogodisa ngwana fela se batho ba tshwanetse gore ba se kwešiše ke gore go a kgonega gore o gamole matshu a gago a letswele go na le gore o motlogedise motlhomongwa o boela mmerekong go ba o ya sekolong go na le gore o motlogedise go kaone ga o ka gamola matshu a gago a letswele ke moka wa mošhiela ona wa boela mmerekong ga o boa wa tla wa kgona go tswela pele o monyantšha ba ba šetseng ba tlošala ba nyantšha ngwana gago matshu a gago a letswele so a malekana a tura ebile ba bantšhi ba ba le mathata a go a dira dinageng tse dintšhi re na le bothata jwa metsi jalo taba ya tlhoko le tlhokiši ya dilwana tse e le gore ba di šomiša e tla e ba mathata bana ba rena ba tla ba ba le mathata se go tlhotlheletsang ke gore batho ba gabo rena a ba nyantšhe letswele ga a tloga a boela mmerekong a gamole empa ba bangwe ba a gapeletsega ka gore motlho mongwe mo a yang kona go sa kgonege gore a ka kgona go boa
1: aha moramadi a re gomele ngwana fa o ka lebaka la nako moramadi wena o dietitian ka mošomo ke tse sebaka se ke go leboge ke re le ka moso ge re le bitsa fa go tobela femele go tla gatswa la aforika borwa le tle le tlhankele setšhaba tlhe aga e re ke a senyane godimo ga tlhogo gomme go tswa go nna extern wa ga mmuele Isaac Seile wa ga mašhila wa rena mogomo ma mantse monga lekgono re o gomela fa nna le wena re tla botšha re kopana la bone le le latelago go tloga fa re leba kae re leba go tsa mafelelo tša letšatši ke ditaba morago go na le the host o sepela le laelo wa ga matlho ba re moswa le bokamoso

romane rika go hasla la ka tsobela fm re ba go metsetse go re le se metlhano a go tsho iringe le rena ya ba senyane re tshe se re go tsamisa re be re go amogela ka re ga nna no la moswa le bo kamoso na ke na go re the host ke na le le kwa ga mahlo ke bo tshele tshe ga re tle go balwa na o tlhana bile fetela ka ilerna ja le some re na mo tshe se re le go ga shedi taba re le go fa lena no la tsha maphelo ka bona accent kwa ga muwe re tshela pele re le boga mengwa ga e masome ya mararo ya manano a tsha thuto mo SABC re le go gore ga matla re SABC education ina me tshele pele e gole e rogolela mo tshele tshe tshebela FM botle ba ile gore ba gatsile tema ka gare ga manano wa ka mo ka re ya leboga khadetsa tlana ra go keteka extend ra go keteka ngwana mma bana ba le bo offense ra le keteka le bo happy mo kwatedi ka mo ka miss pro moshimo ka mo botsole gore la o direbele ka batjole tshe ba manano a tsha thuto re le boga kudu kudu kudu kudu kudu tshele mpele sa reng ka yona tsela yona ene motsiretse tsebele fe ka gare ga nna mo salbo ka mo sopile ga gere ka thoma le khono ke tlo gopela gore nke ke fane ka ditshikitse bana ka kapa mmino wa marato bana he ka kapa ya mmino wa marato le fase ka bophara e tla ka mona Afrika Borwa e tla ka mona province ya Limpopo e tla ka mona toropong kgolo ya bore sandile di gari o go kae ngwana mma o kae Adeline Jones ke nya ka fana ka ditshekitse motshele tlo tsobela fa mogile gore o morati wa mmino wa tsha marato mina o ile ngore sandile di gari go fepa ka ona la morena le lengwe le lengwe ko sa ga e gona ga le go skwa ekwa

0: A Salvation, Chevele, Franklin, Chevele FM, Kelo Khotla Khashala, Africa Borwa. Orbele go metsotso e ka ba ma sempedi ne fela go tsho irinya la ya bosinyane. Ke be go bona sibile la ke nemile ke go magela ke go tsabela gore wena o ne re na ona ka fa mafateng a matelele a Diel Moya. Ke fana ka di tikete tsa go ya ka mola meropa casino go ya go ipsina le Glenn Jones. Glenn Jones. Ke sopedi sa go tuma lefase ka bophara sa go tswa ka America sa mmino wa marato go sa yo ka mo planga yana she she go sa itse bo gore o tsheletse sandile di gari wena man of the match ka sonta. Tsiki tsiki di swerego ke tsiki tsiti ya go tsamaya ka batho ba babedi ke sori tse tharo. Arta my mutilage
1: 086-000-2452-086-000-2452.
0: Victor Murifu nyaka go ya meropa.
1: Botlhibo.
0: O na le motho ka ya go le yena.
1: Ba le Mrs.
0: O tsama le Mrs.
1: Eh.
0: Victor nko ngopela le go shewa e kwa ka momorago. Le go sa tsebe di lyrics. No e better kana mogono o iwa pelang ka gona go shotule le sessioning.
1: Ah, mara ke. Ke ba go a mpule.
0: Eh?
1: Ke se ra sa bona botse.
0: A go no pela.
1: Ah, nanga go botsa mo ga go khong, ke se le se le se so.
0: O botsa ba gore Glenn Jones o etla ka mana Africa borwa.
1: Yeah, ke go bona kona ke thomo go kwa ndile o thomo o bolela. Nna go ka mo le se go le ke Spain.
0: O bo sa tsebeng ona mama.
1: Mm.
0: No, watsa ke ya go go rotlo go no duma ngwana mama ene ke ya go go rotlo go le gausi kudu ka matla. Wena o ka gona go ya ke.
1: Eh.
0: Ah, tshubona ke a go fa. Ke a go fa tikete ke a itse ke go fa ena ngwana mama. O tsamaile baby le sweetsi wa gago a kere.
1: A le ga mola ke bona
0: bomme. Le lo ipsina hle ngwana mama.
1: Ke le bo.
0: Eh, tsara fela bya le re tshe no mora ga o ya mogala.

0: bona a ke ne go tlotla go isa go dimo le fase nna nne ke tsetse ke tse go fa yona wena nya ka motho a go le gore ka tla le yena la tla tsina ka mmino wa fola ke mmino wa sandile le ge le bine ka mala le re binela mmino wa sandile mo thobela FM bona gona mama bona ke re no o noro kwa phepesela ka gare ga eng a ke tsebe mara bona chepang le kgemnatse le be ba ba botsi le bona Glenn Jones
1: ke fao
0: tsara fela bele mo tshele tshe tshe mora yo mogala ngwana ba makego le bogisa kere
1: hola
0: a dile fela tshele tshe mara ne ka mo ka tshebela fa mtshele tshe tshebela fa mdi tsiki tsidi gare re ne mme le tshela pele re fana ka tsona e yang ka meropa ya loipsina ka di 8 tsona tshele bile mo go tsona ke mkiwilo re le bileng go bona ka mola meropa ka mola e ya le motho a ga go tsamaya le yena le tshelo lipsine ka mola mina ba tswa go fola o ka tsamaya mo go tsa gago ka tsamaya mama gago ka tsamaya botsi ya gago ka tsamaya sesia gago o ka tsamaya le moshumi mo ka wena la lipsina ka mmino o arch rartse bae Nartse bae ah yo ouch ouch

0: no, sino motho squire. Shala lenna.
1: Kitika Major League birthday ya rena. Le Shoprite Liquor Shop. Kutsa 750 ml e fe go ba ife ya Gordon's Gin. O ba ya Spirit Aperitif ka 164.99. Le 6 pack champagne ya dikenja di 500 ml. Tsa Birria Vanhoop Premium Draft ka 195 rand a fair. Di go tsela ofla ka di 10 ja Agostose. Ga Shoprite Liquor Shop fair. Ga go rekisho tshe ba mngwara ka fa tsaga 18.
2: Garaga di kgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwano botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Tlalemiso e fihla o fihla.
4: Ke le emela go di. Na ke planet e fe yeo e bitswago Red Planet. Ya bafana?
5: Shatshan.
4: Blessing.
5: Come on.
6: Le bo ke shebile blessing ga re. O gona tse tse bonolo na gana le mmudi sa ka di girafo.
5: Mara lo ena sa
3: kindness. So, ifisha. Go shubuloro go fitla la botlhano.
7: O tloga ka ya botlhela o tla ka ya botlhela mo miso.
3: Thobele FM. O shata what's about we to be sure.
0: Mafatenga matelele a dialemo ya rena mme re tshela pele mo tshela tshobela FM go lenano la mosa le boka mosa. Ga mna tse fela biale re fetse ka ditsekitsi biale re fetse ka ditsekitsi. Go ne botsire be re tlile go fana ka ditsekitsi. Re be re tlile go fana ka ditsekitsi. Ke bona ba tshele tshe ba rena ba saletsa. Manana ba mongwa sa tlo pele fana ka tsona ditsekitsi. Mokete ko mo bosana wa Clint Jones o ka di 8 ja August gore gore mokibele o re lebileng o gona ke mo le gore mokete tlabolo gona gona ka molo gona meropa ke fa le gore tlanamele o ipsine gona ka fale sandile shem morokeleng sutu a ke tsorna le ka morokelang ya ka ya parang jono mo ba mo tobedi tse manya ka sandile miss pro o be di bo ke bona di DJ tsa rena tsa R&B and soul mo tsela FM re khantsa ka bona mme le batlabe ba le gona ba tlabe le gona na ke nna bo nnete ba batlabe ba le gona na ke tlo ba ke na ke aya na ke nya go binela ko shem tsela tsa tsela FM ke nya go binela ke atla ke nya go binela ke neng re le tsa go shaje re le tsogo di maga di gram o gore le tsheka cassette ra CD ra USB ra ba ra streama gona byana ka le ba ka la gore rata ra mrata ke gapa mphikela motshele tsho tsobela FM ka ba go tsetsa mmino wa marato tsopile tsana mo shimano mo nyane fa le ga no byela wa bile ke grandfather a bona botsa tarna mere tshele pele ka ra nna la mo solo ka mo so ye rena mme re lebele tshele khono be ke ye leng ka gare yona ke be ke yewe e leng gore ke mo ile gore tsola pele re ikhantsa ka go nantsha ngwana letswele ga o lwana motswetse go ba o lwana mmangwana go nantsha ngwana letswele eh ke mo ile re lebele tshe mo tshele tsho tsobela FM ona mele ke mo ile gore na mme re plan nako yewe e leng gore batho ba bantsi ba bona o ka re ke maemo go rekela ngwana maswi mala maemo e le go fa ngwana letswele anana maswi a go tswa letsweleng la mmage biale re be re ya ka ntshitse fa mtshele tshaka mtshele tshwa ka ba ya ka ntshitse gore nke re tle re khone go tlobolisana fa re lebeletse ditaba tsa go nantsha letswele mtshele tshwa tshwele FM le go tlotlheletsa batho gore a re nantsheng letswele ke a tsiba gore ba oki be re sontse re tlobolisana fa ke le a midwife re botse ke mooki motho yo ga ntshi ba ikeme di midwives bjale motshele tsho tsobela FM be re sentse re tlerebolešane le yena ka lebaka la gore go tloga ka la pele go ba go fitlhela ka 7 August lefatshe ka bophara ke mo e le go le tswela pele le ketse ka beke ye ya go nyantsha ka mo gare nje letswele ka mo gare ga rena rena nne letswele go bana rena generation ya bukuna di rena gana gore go nantsha letswele ke maemo a fase mola bontsi ba rena re sa shome masuyale arna tshelata go ire a go re ka masuyale bontsi ba rena re nya ka go no fa bana maswi a go rekwa a mo letsweleng a le gona ge ba gona ntse le rena ke iratse le bile ntshabisha go ruka matla ke go fa ngwana letswele nna ke thabetse go dufa ngwana ka letswele ngwana ka ke mofele letswele wa ga le dikgwedi tse pedi ba ntseela ngwana gae ke sa ba kwatetse ba ntseela ngwana gae ba re wa ema ema o dula o se gona o dula o tlogetse ngwana bele go kaone o tlogele ngwana wa se ka tlwa sanana ka ngwaga le dikgwedi tse pedi nna go ya le ka nna ke be ke dumile go mofa letswele mengwaga e mebedi le kgwedi tse e ka ba go tse tshelelago laelo o nantsitse go fitlhela nako ma nna motshele jwa tsobele fa mo ke rata go nantsha ande ngwana o tshwanetse gore a fiwe letswele la mmaagwe ka lebaka la gore ke mo e leng gore o tswela pele ba ga ka maano man kore ba ba le bont laelo o nantsitse go fitlhane a ona ngwana Eish ya no ke mo tsambise dije laelo ana ngwana laelo ana ngwana ana rai ana ngwana ana rai ana silo ntweletjwa ka biela ge a re go tswa go wena mma ngwana khopela gore ke bolele le bo mma ngwana baswa o ka ba ona le ngwana tlhalosa tsa rena ngwana ga go mo fileletswele o mo fileletswele go fitlana go e kakang ngwana wa gago na ngwana ka ke mo fileletswele go tlogana le tshela mathomole ke mmelegeng ka lona go tla go fitlhelela ka kgwedi ya botshelela sanga ka mofadijo a sanga lwala o file letswele ebe e bombana man e bombana modimo ya go tlhoka mathata bjale a re ka wena magongwana mo gae 086 0002452 086 0002452 o nantshitse ngwana nako e kakang o ithutileng o boneng re ketika letswele re ketika maswi a go tswa letsweleng la mmangwana beke re leng ka gare go yona ke beke ke a e rata beke nna ape ke rata botswetse rata botswetse kudu dumelang tshabela
8: tshabela
0: le kae mmangwana
8: ke gona le kae ngwanae
0: a kene mathata
8: ee
0: o na ntšhitše
8: nna ke kgopela tikete
0: dithekete di fedile sa matshele tša manene wa mangwe a tshobela fm nna tšaaka di fedile
8: wa banna ngwanaka
0: mmawene ga nne le ke bolela ka matutu
8: nna kere ke ne tsena sale ke emee ke palela ko go tsena jale ke nagana ra se
0: ifeletle tsheletse mananeo happiness le ena tlo fana ka dithekete bosandile ba sa tlo fana ka dithekete go raya gore re kgone batsheletse ba thobela fema a ba robala
8: yo awa o tsenaneng ka 10
0: ya
8: okay
0: danki mosa sedumela
9: Tabela
0: ke tsuna. Ke khopela magarebe.
9: Ora tsi.
0: Danko Musa Shurumela.
9: Hello.
0: Awa, khani bana ba rena ba batseletse ba thobela fa mo bana ntsha. Ke khopela go bolela le bo mmago ngwana bao ba nantshitsego or bao ba nantshao. Mmago ngwana yo a nantshitsego ba yo a nantshao. Di tickets ke feditse ka tsona. Ke feditse go fana ka ditikete. Ditikete di tswela pele mananeong a mangwe. Nna ne o re tswela pele ka production ya rena. Moswashu, dumela. Moswashu. A ke motse o moswu. Dumela.
10: Hello?
0: Oh my goodness. Ai. Gopela re banna ba buele morago. Ke gopela bolela le basadi. Re bolela ka matswele, re bolela ka matutu. Dilo tse pedi ke tsa basadi.
11: Pastor Mkuba wa UBN le South African Church Defenders o mema badumedi ka moka go tsenela mogwanto o mogolo wa bokriste ka Limpopo go lwela tokologo ya badumedi mo Aforika Borwa ka la lesome phatho ka Polokwane. Ba tlositse dibaebele dikolong ba ile ba tlosa le letšatši la maikhutso la tlhatlhogo pelo ba nyaka go laola dikereke. Ga o senyana o thumiša Modimo e tlhoba molato ka Aforika Borwa a re lweleng o sebele molaotheo o mogwanto wa mokriste o mongwe le o mongwe a re fitlhenge dipalo tse golo mogwanto o tla thoma ka iri ya senyane go tloga SABC Park. Rere, hands off the church. O khotsa tiri mo shopa botlalo. Di church 076-990-0391.
0: Lengao People Society na o nyaka go ithuta go boloka le go adima ka maikarabelo. na o nyaka thego ya kgwebo dibaka tshong tsa thuto manano a boikarabelo via setšhaba go ba thuso ya go hwetsa sefatanaga go ba ntlo kopana le Lengau People Society ka Limpopo Revival ka mokibelo wa la seswai Agostose go tloga ka iri ya senyane mesong go fitlha ka iri ya bohlano mathapama. Lefelo ke Dr. Ngwako Ramatlodi Sports Center ka sešego. E tla o thabe mmogo le diopedije Makhadzi King Monata le diopedi tsa tikologo go tsena ke mahala. Lengau People Society re aga bokamoso ka go boloka go adimana le go godisa maphelo a setšhaba ga e gole Lengau.
3: Moso le bokamoso le Hunadi, the host o Tobel FM. Moshate wa tsebole boithabiso.
0: Mafateng a batelele a jale mo Tobel FM ke le go tlhagasola Afrika Borwa. Moshate wa tsebole boithabiso. Re tshela pele go nanola moso le bokamoso re bolela ka beke yeo ka gare go yona go ketekwa go lefase ka bophara go ketekwa go nantsha ngwana letswele go nantsha ke le gore mmangwana o nantsi tse go ba wa nantsha o moswa bolela le nna re ko gore na maitemogelo ga go ke mafeng ge re le gare re tshela pele re ketse ka yona beke ye pele ka bommangwana ba go ba fa ngwana letswele ba fa go bana ngwana maswi re tlotleletsa bommangwana ka mokana ga bona gore kudu rena baswa a re skebe ra di rata ba fashion gore maswi a rekwa maswi a rekwe maswi a tswana mo letswele letswele la mmangwana le ne matutu matutu re bolela ka ona o nantshitse nako e kakang maitemogelo a gago ebileng ka go nantshe ngwana wa gago 086 000 2452. Mosashi o dumela Thobele. Hello
10: Thobele
0: o go bja ngwana mama
10: ke teng o kae go na le the host
0: ke sapo tle dali
10: nna ke sapo
0: o motswetsi
10: ke motswetsi wa premature go nadi
0: o bathong re tlhalosetse ngwana mama o nantsha ngwana wa rena
10: Huna di ke mo anisa mara o itse botata keng ha ke no mmele ke go spetlele ne ba mpha di si ba bona so e ke fitla mo ha ke ntse ke gamela mo mo le botlolong ke gama ke monyanya mara a gore walla wa bona
0: ke a manyane le mo letsweleng
10: a manyane masola teng ana silo huna di mara ke a le ha ke tlo gore ke re ke nwele ditia ka maina go apala
0: metsa go fisha o nwele
10: everything kuna di tseding tshintshi ke bole gore nka se di bolele ka maina mara go apala ene ngwana ka ke permission ke tsanya ke go morakela di buri e what word wa bona
0: kana ko yeng ngwe ile gore ga ona matutu ngwana mmage ile gore ga o a gapeletsega a re gane motho a ifa ngwana maswi wa kwa gore una le mabaka ga ona maswi
10: at all kuna di kilikile ga le tsatsele ke tsile batlele ne ba re fa dipilisi ba re fa dientse re dinwang tara monne matutu a le teng ke le sepetlele e ke fitlha ga e tshogwa fela fela bjalo
0: o tshingwana mama nxanxaye nxanxaye ke eng o na le matswala magolo gantsi ba fela ba re matswala magolo a tlhoka matutu
10: ka go na le ke na le matswala mama mannyane ka kuru ba se ke ba botsa ba gana ba ra wa bona matswala a ke a gore tshwantse a tshware mmele ke mosi
0: wena ba tsanna matswala ka matutu a ka ke pompi wa ngwana o ka re ba no bulela pompi
10: ke re a tsene re nna mpotsa ya la rene sala tso mmele ke santse a le pregnant
0: o bana ke no fela ke go batho ba ntse ba bolela gore matswala magolo ga ana maswi a manyane ana le maswi pele ga wena o na le matswala manyane ya fetwa ba le mabotlo ka matutu a ke sa tsiba e o pia rena le di complications sentse tse re go bana go tsona bele ka batho ba bomme rekela ngone o maswi ngone we ga ane maswi ngone we ga nane o re go lisetse ngone wa rena ka lerato
10: ke a leboga go na di the host botho nna ke lekile ene ke be ke enjoy ya go ngwanisa letswele ka gore ke re ke premature a santse a le skin to skin a be right re connect so a go padile
0: shemo ngwana mama mama ka ga a tloga kwa gala go bose go nantsha ngwana shitse imstelo twana so
10: go mana te ya ne ho se a go le bile se ka mathong a smile a go panyetse litho
0: ke ra imstelo twa le so re so le tele le fasile lengwe le godimo anana le tswelela mama
10: yana
0: ngwana mari ya go leboga ke re bona rekela ngwana masugwe ba go khonega kopantsha le rekela ngwana maswi ngwana ga fiwe maswi
10: ke a leboga gona le ho se bile ona le 1 month ba thunya go mo rekela
0: ngwana o ri a morata ngwana o kwa rena
10: ke a leboga
0: mo ka ispetela sa mo ka bolis petela sa mo ka mankweng
10: Oh, wana ke mo petoro ke bekele mo spetlela sa barking. Mo hamang skara la mo re dubi.
0: Okay, ngwana mama, bona ge re fitlile ka mo re tlo mmona kwa rena ngwana o.
10: Awa ke le bo ga hona.
0: Thank you ngwana mama. Kana go tshela ngwa mtshele jo tswela fema wa kgonagala gore se ka ba le matutu. Na ke re le ge ke fetse go balega. Ka tlhoka matutu ba mfa tsona dipilisi tse. Ka mo le ba go mo hospital, a lena le ntshwere ga botsukudu le sa tsebe gore ke nna khuna di lena. Ka le ba go mo hospital. Ke bona ke le labogile kudu ka matla. Re le mala ke tsa maya ba gona le tsa gore ke nna khuna di. Le ba go mo hospital. Ba mphele dipilisi, be ke sina matutu, o se go ba pele ge ke robala kwa hospital. Morao ga go belega. Bele ke a tsebe gore gona le go tlhoka matutu, motlhomong go sa thoma. Go go ya kwa pele, a sanga ka ba le bothata. Ke bile le matutu a mantsi kudu, matutu a wa pompi. Pompi. Bele beke re leng ka gare yona ke beke le gore re ipetsa sefega bele ka bommago ngwana bao ba nantšha go bana ba o e leng gore ga sanka re sokolela matutu ba bantši ba sokolela go kwa go swana le motshiletso a fetsa go bolela gore a ke na matutu a ke na ona khunadi dumela tshabelatlhe ngwana mma tima ngwana eshe Ai batswetse ba feletse ke airtime batho bomma go ngwana le go kae o na ntshitse ngwana gago atch dimela
12: hello
0: ngwana mama
12: le kae ngwana mama
0: re gona le kae ngwana ish
12: ke teng Ke a tsiko go le tsena selene ndi ba tsile di tega ke sa ntla ke tsela.
0: Ba thong nna ke tsabetse go bolela le wena hle. Awi. Tumela.
12: Eh o ho mi.
0: Le ke ngwana mama.
12: O le kae?
0: O motswe tsina.
12: Ke motswe ke wa 6 months. Ke wa wa nyane sho ho mi.
0: Wana wa nana.
12: Oh wa

0: lona.
1: Oh, aska ba le pressa.
0: Yes, a pressa ke la ka sitse gore ke rena sna swadi.
1: Aish.
0: A kere wana wa bitsa maso.
1: A o hle nna ke nore motho mo tseleditse modimo tla motshusa o tla gona go ba le maswe wa gona go fa ngwana o letswele anana.
0: Nna ke tlhoka ile ka mo mangweng mentsi.
1: Wana o maitemogelo a gago ke eng mo go nantšheng ngwana wa ipsina o thomile go emisa maoto?
0: Ipsina o ipsina o emisa maoto funa dile ditaba no ka sepinantse setse kwa re o lea le ena ditaba ngwana ona ae.
1: O ra
0: gore? Yo.
1: E setse e no ba hunadi ka 6 months?
0: Yo, ke moshimane hunadi o bolela o bolela ditaba nyanya a tshwa fela a bolela ditaba tsa seyona.
1: Bose ba go nantšha ke re basadi a re tsweleng pele ngwana a re nantšheng bana a re feng bana letswele. Ke go kwele ke a go lebogatlhe ngwana mama.
2: Le seka bala motho ya hunadi ngwano.
0: Ao wa ntatamake ke mo bofare.
2: Katlale le senyangwana.
0: Ke moshimane ke mo khanyana wa hunadi.
1: Ke mo khanyana wa.
2: Ke le tlatla le senyangwana.
1: Ke a go leboga ke re ngwana mama.
0: Thank you.
1: Aga. Yo ngwe ile gore rena ma ile re tswela pele re kgalemela. Ya o ile gore e dirwa ke batho ba ile gore ba makalela ba sadi ba ile gore ba ka ba banantsha ka ba ka mo di taxing or mo di busing or mo mafilong a nto happiness.
2: Ko dituruturum ba sadi ba nyantsha mo la
1: matabata. Eh, re ana ntsho. Ke nya ka gore mafilo a public. Ke mafilo a
2: abohle.
1: Abohle. Eh, go na le ba sadi ba ile gore ba itemogela go nyenyefatswa le go telelwa ge ba ntshitse letswele ba nantšha ngwana mo motseleng a gona o thata felo ge mosadi a nantšha ngwana ngwana ge ile monyananya ka gonana mosadi a direng ge a le ka taxing ge a le ka paseng ge a le gona mo mafelong a botlhe ngwana a bolae ke tlala ka lebaka la gore batho ba tlo go re o ka se nantšhe ngwana tseleng ka lebaka le le regong basadi a re tsweleng pele re nantšheng bana gongwe le gongwe mo le go gona ngwana a fiwe letswele ngwana a nane beke ka mokana ga yona ke beke e le gore re tswela pele re tlhotlheletsa go nantšha bana go fa bana letswele bana ba fiwe matutu banna ke lena ba o ileng gore le dira gore basadi ba palele ko go ka ntšha matswele ba nantšhe bana
2: tseleng
1: banna
2: gape rena banna re ne matswele a o nyantšha
1: re tlogeleng re nantšhe bana ka kgotso
2: bone banna ba dira eng.
1: Re tlogeleng re nantšhe bana ga botse re tlhokeng
2: mathatagale o ditse o nyantšhiwa mo lefatsheng ma o thome le gone ka lenaneo le la gagole
1: evan
2: ba nyantšha basadi owi hunadi go beyang mosanaka
1: happiness wa ore taba go nantšha mo tseleng a e tsamayane ele ka lenaneo le la
2: o ka re o tlo o bolela go o nyantšha o ka re o nyantšha o thoma le gono le wena o tlo o thoma o gasakalela ga le o ditse o nyantšhwa mo lefatsheng mo
1: ee nna ke be ke no ra gona gore batho a ba emise tabe ya go o ka re ba nyenyefatsa basadi
2: batho
1: ka moka banna le basadi
2: a o ne maaka
1: ke ya go botsa ke go na le mosadi mo o kile a nantšha ngwana live mo TV o ile a roga kwa kudu o ile a roga kwa ba re ke Brenda wa
2: re lesetse o tsa o nyantšha
1: ke go go netefaletsa gore batho ba roga batho bao ba nantšha go bana in public
2: ande
1: ke phoso re tlogeleng re le bommago ngwana re nantšhe bana ba rena ka nako ye bana ba nyakang
2: letswelea seaga go tlo o bolela le ka matsogo o supa o supule
1: re tlogeleng re nantšhe bana ba rena mo re nyakago gona mo basoreng ke tlala re ntšha letswele re fa bana seja re ntšha letswele re fa bana
2: Now we're masape.
1: Yes.
2: Yeah. See, when we look at the decision, who na di?
1: Yeah.
2: Eke kope longkara.
1: Ene ema pil. Basadi baba ile kuru du medish.
2: Ay mama ro wana muskali kisi sa basadi who na di. Mara a re bolele taba tsa go na di ere ke nyaka o botsisa
1: mpotse
2: ke di 9 months ke di 9 months tse kae ka gare ga 6 years

0: 9 months check a car 6 years.
1: Yeah. Getting 9 months just, check a
0: just 6 shiji. Just 6 shiji to go on. And then we should check a 9, 18.
1: Ah, Marjikolo Tama Tama Tama Nadi Ruti. Ah, what? Who did Mazo?
0: Kidding and a baby.
1: Kidding 9 months, Chekai, Kaha rehaming warets. Kid who did chasing any Chekai Kaha rehaming warets, Lela.
0: Kitchet Silla. Kidding 9 months, kidding 9 months, just 6.
1: Ah, I guang. Ah, Balela Rabuzi.
0: I get it, Waran and Lukodije, le Sumipedi again.
1: Eh.
0: Again, okay, 9. Okay, I'm a pill or 9 again.
1: Ah.
0: Oh, 6 is a little one. 6 is a little one.
1: Masape,
0: 6.
1: I should buy like a mess.
0: Kitche 8. Kitche 8.
1: Mara huna di vanna. Di 9 months, che 8. Kara 6 days, huna di. Awa wena. Kore mara, umkinya kono mpoch. Ukwa biang.
0: Kikwa biang jay.
1: Di 9 months, che.
0: Kikwa biang kanyi happiness.
1: Kiri.
0: Mko shalu se tabaha o. Folo shangu pe tabe.
1: Akeran. Di 9 months, che 8. I couldn't get 8. Well,
0: hey, get 8.
1: Looky, I could say a row. The 9 months, che 8, carara 6 years.
0: What?
1: Wena o ronya go ba a single mother wa motlogela mo beke mo e beke kwa gore wena o hweditse stene ga makanye wa ga ga makanye bilu sa le tshela go go nurule le ngwane nyana wena ya le go lukile o tlo re o fetse wa ga ga makanye ama kanyo sa setse ama kanyo mrawo ne dale ruko bo tsangwa nyana teng ke tlore motlhakitlile ga gago mola ga makanye ka tla ka bona ka ga gago ka sepela ke tlore ge ke bua mo godimo ga akere o tle bo le single mother le mafatlhana la ga go a mabedi ge ke bua mo godimo ga mengwa ga ye 6 ke be rona le batho ba bangwe ba 8 ka gao
0: happiness ho bo mbudisa mo go
1: ai a di tsenelane
0: o bo le go
1: ke ra di tsenelane tabatsewe a hone go ile ngwa o go pola o nyaka stene wa na wa senya ka makane
0: happiness ga botse o ya kae o nyakang
1: okay go lukile la ela motheletse ke kgopela o gasha
0: sija we Hey, what's our king, Sija?
2: Awa, ke a dikwa, a di tshwenye.
0: O mo go goru ya ga mar.
1: A o no koki yang. Wa mona o. Ba re ke masape.
2: A ke le boga.
0: Sija na di a di papa.
2: A ke di medicine, mutsile jwa tsela tsa me ke go tsamisa le go lo chama ga geso. Re sa jola pele go le fa di papa di tsa Wafcon ke di papa di tsa Africa Cup of Nations tsa basadi e tshe le go di tloga di tantse shedi mo le go re tsatsi le la le kono re lebeletse le goro la di papa di ke tshe pedi tshe le go re di aralokwa ke papa di magareng ga tlhapa sa Cape Verde le tlhapa sa Cameroon mo la ka o le lengwe e le papa di magareng ga tlhapa sa Mali le tlhapa sa naga ya Ghana Mali ke ba ile go re ba maemong a bo masimi society go di ranking selfas la Ghana ba le maemong a bo masome a tsela ke the Black Queens gape go lebeletse ka bogolo gore ditlhopha tse shetse di yeme ka gona o fitlhaga bjalo ke metsotso e tshela papadi setse e thomile e sa le lefela lefela go ditlhopha tje ka moka ga tsona Ghana le setlhopha se sa Mali setse di ralokile maga a seswai go diphadišano ka moka setlhopha sa Ghana ke sona se e leng gore se fentse dipapadi tse tshela potšišo ke gore naye ka ba e le gore le kgono le go tlatla go diragala eng kudu re lebeletse setlhopha sa naga ya Ghana se e leng gore ga sa nka sa fenywa go dipapadi tse tshela tse e leng gore ba di ralokile kgathanong le setlhopha sa naga ya Mali ka o le lengwe re lebeletse sona setlhopha sa Cape Verde se e leng gore se raloka le setlhopha sa Cameroon Cape Verde le setlhopha sa Cameroon le yona papadi ke le gore setse e thomile le yona ke papadi ya legoro la dimo e le gore re nyaka go bona gore na ke setlhopha se sefe se e le gore se tlatla se fetsa tšatšing lela le kgone o gopole gore ke dipapadi tša mafelelo tša legoro re lebeletse pele ga ge re tlo ba re tsena go legato lela la di-quarter finale Cape Verde Cameroon le bona ke ba e le gore go fitlha ga bjalo e sale lefela lefela Cape Verde ke the Blue Sharks mola e le gore re lebeletse setlhopha se sa Cameroon sona ke se e le gore se mo maemong a masomešupa tee mo lefaseng gomme go fitlha ga bjelo le yona papadi e ke e le gore e šetse e thomile motheledi ke tlone o boa ke go botsa le gore na ka ba e le gore di eme ka sebopego se sefe go dipapadi tše ka moka o gopole gore re beletse gore ditlhopha tše e leng gore di fitlhelela se ka magaolakgang mo diphadišano tše ke tsona dipapadi tše e leng gore di tlabe di ya o raloka dipapading tšela tša sebela sa lefase tša FIFA tše e leng gore di tlabe di ralokwa ngwageng o latelago mola tše e leng gore di a fenywa goba ke re di a loba legatong la dikgotha final tša mathomo tše nne ke tsona tše e leng gore di tlatla di ya o raloka legato la di-playoffs go leka go iteka matlhatse gape gore na ka ba e le gore ba tlatla ba šoma ka sebopego se sefe re lebeletše ntlheng ya go ba kgontšha go ya dipapading tše tša sebjana sa lefase motheletše a re swara gona fa hunadi e tla re mo metsotswaneng e seme kae ka boa gape ke tlhotse ka moka ga tsona dipapadi tše gore na ka ba e le gore go diragala eng dipapadi ka moka setse di thomile motheletše ke sale lefela lefela go fitlha ga bjalo
1: ga re le bogile kudu sejisto tlabo duti we na le nna go duti o khabola khabola ya hona di e re pele ke shoma ngwane nyane e le gore wena
0: e banna
1: mo go di mogamengwa ga ye 6 ye tselela uri ke 8 ne uri 8 e le gore wena theletsa ole sasa e Ole sasa ga batha batha. Ole sasa ne. Ke ra re mo go di ma 6 years, 8. Ole sasa ne.
0: Ko ra re happiness
1: ga. Ai ai ai. Ska tla nna ga nela. Are
0: are. Happiness ga botswa na o ntswalela ka ntle.
1: A go tswalela ka ntle o
0: hona di. O nya ka gore ka re ga mengwage ye tsela.
1: Nna. Nna.
0: Ke mile ga 8.
1: Nna. Nna. Nna.
0: Happiness go tlo dira ngwana o wele wa tsema.
1: Ai. Now can no dia ka mogho bona ka ona nna ebile re ke ga she super na ko ke metswe le some ka bara ga area le some yo ngwani yana a bya lona ina what you must 6 years 8 ya no a onde taba na kuku nda ka bolela silo ke Ya ga e go di jara ka ke tla bona gape go sasa. Le se betse la metse tsuka bra ga iri ya le so mme tele tsho tshobela FM go tlhoma ka bolo gona ke go tamisa ke happiness tsho mama ke ke sho ma mogoli a le la mola ke tla tla pokeng motho si ja molecha o tono fela khabola ka molelano le o tlo re fa dipegelo tša dipego tša dipapadi tša basadi tšeo di bapalago motheletše nnete gona bošegong bja lekgono labone le ka botsebile labone le lengwe le le lengwe go thobela FM re tšaka pukung tša morebogolo ke dikakatletše dipuku tšeo e leng gore re tshwanetše gore re tlatle re bolele ka tsona ebile aowa di tla ba di a mafelelong mo nakong ye sefeditše go pele di wetše ka kgweding ye ka lebaka la gore di be di tlhapetswe ke dipapadi tša mogopo wa lefase nako ya tsona bjale re fetetše ka tsona ka mo kgweding ye ntshwa motheletše re tlo ba re lebeletše puku ya meretla ya bonkgolo ke kgoboketso ya direto tša go ngwalwa ke molope ml ebile gape re tlo be re lebeletše puku ya hosea rampekwa gifted handed and haunted ya tlaba di fitla mo felelo mo nakong ye sefiritse go pelo ya ba gore motheletsi wa thobela FM re tseba ga tshedingwe gape tseo e leng gore o tlona ma waipsina ka tsona go tsona le tsona rantsha meletsa ye mintshi fela ya o tshega botse e ba gona fao ke be ke tsere go shashi.

0: Iriala koshan yewe ere, I remember mama in a happy way. Shelly Caesar, Rotobla FM, Chante, Wante, Bolle, Bui, Tapisho, Calabone, Revole, Chanale, Sis Monica, Matebu, Leo's Health Center, Batubawe, Basoko Melani, Le, Dita Bachama Pelo, Ey, Le Pelo Lele Wotsi, La Man Le Manwe, Longori, Ofela, Abaetela, Ganafawi, Kemoka, Pamutusha, Kameriana, Kitty Heps, ya. Sis Monica, Dr. Monica Matebula, Oshoma, Kadilo Chewi, Biali Ibilere, Kokaran Chiche, Liena, Kamala. Sis Monica, Mshengwe Wakshowet.
1: Aye, Mshengwe, Bachauke, Maunje, Chitangu, Makondo.
0: Akaswa Itiva.
1: I didn't love Sisa.
0: Yeah. Mara kona maka inwane a ini khomi kahle ne lavisisa kahle kasi why kungari we loko unshoweta u yime hi milenge kwala una ai sona phela ai sona
1: mina ngikhi
0: basengwe hengisa basengwe hi vanhu vanene ai sona tsoko uba showeta u yime hi milenge. Fanele u tshama hansi kahle u khizama u titsonga hata
1: na vamilenge
0: ya u kahle na ko ai sesimonika tshama hansi na vamilenge kahle u nhloweta
1: a wa sesi tshamile na vamilenge ni teka nengelo un'wana tlhandle kahle ka lowun'wana
0: ya nhloweta hi ku yingiserile hina vanhu vanene va hlengwe
1: Ripper li vahlengwe.
0: Ah,
1: hey. E
0: vahlengwe. Hey. E vahlengwe.
1: Hey. Fukile minjan.
0: Fukile na min. Ya, ufana na onsho nipa. Nuku pjeri lo kore vahlengwe pela. Ay, wano ba kolo doleri wan. Ay, no.
1: Njeri vari vahlengwe hi vanhu vatsongo vakulu
0: u lekile sesimonika ra go amogela kgaetšhedi ya ka llanong le lamaremogolo go thobela FM ebile sepe nako se kitumela go ba metso ya lesome seswae ka morago ga e ri ya lesome nnete gona o na le rena go thobela FM wena o re tlala ka ditaba tša Leo Cell Center e le go setheo seo e le gore ei o tswa kgole le rena sesimonika ga e sa le wa ba ditirelo tša maphelo go setšhaba sa Aforika Borwa batheletše ba rena ba tloga ba go tseba gabotse bjale ke go fa sebaka le laboneng la lekgono kgaetšedi ya ka tea dilele re go theleditše sesimonika
1: ke leboa sebaka senana e be ke re ke dumediša motheletši wa thobela FM moremogolo o e leng gore ona o tsamaisa ke mohlengwe bahlengwe tsatsing lena ga ke tsebe ke ka feleletsa neng go fa highlight nyana ka taba ya cancer ke bolela so ka lebaka la gore ga o bereka ka batho jalo ka nna Monica ke berekang ka batho ga ke tsoa tsatsi le leng le le leng ke re ke ya mmerekong ke le o bereka ka batho ba kulang ke ga re ka check-a go ya ka di-age groups kapa ke reng ka spedi
0: go ya ka mengwaga a re no re go ya ka mengwaga go ya ka tatalano wa mengwaga yes
1: ya batho ba re berekang ka bone kudu-kudu ke batho ba bagolo ba e leng gore tsebo ya go dilo tse ngata ga ba na yone
0: Yeah.
1: Bohloko ha bo fihla ba ka etsa se seng se seng gore ba gona ho fumana thuso. Jwale motho a ka fitla go nna hana jwalo a tla go Monica a re Monica ke tshwere ke popelo ya ka e bohloko a ke gone o tshwara mohlapoluo a ke gone go ema nako e telele ke na le pain ka tlasa mokhubo. Ka tlhaloso yo fela ka fetsa ka re ke cancer ha ke morati motho.
2: Oh yeah.
1: E bohloko kudu ka hore re bereka ke batswadi ba rona ke batho ba. Batho ba bagolo. Jale ka ka bo ripana ka re ha hona cancer e bonwang ka mahlo.
2: Eh.
1: Ha hona cancer e tsebwang ka o hlalusa fela gore ke ikutlwa so li so motho afe ha ke fetsa ka re ke cancer. Ha re bolela ka cancer tsantse be ile gore hona le di test tse dirwang. Ba bangwe ka ba ile gore tsantse we dirwe ntho bitswang a biopsy. Ba tla gaola namanyana e nyane iswa lab ile etswa di test e be di buya di results ka ba bang ke madi ka ba ditsela tseo tse ngata-ngata tse fapaneng tse berekisiwang mara he ntho e ke nyakang go e tlhalosa ke gore ga motho a ka tla go monitor a re ke tshwere ke eng eng le eng ka fetsa ya re kere ke cancer tseba motho o mogolo motswadi wa ka koko wa ka gore taba eo ga se yone ke maaka. All right, a re ke neng tabeng ya kajeno he. Yo ke sa bolela ke thabile ka motšhini yo motšhini o dira motho yo motšhini o nketsa motho ke bona batho ba fola ke bona batho ba thusagala ka motšhini o ke bona ke bona di mehlolo-hlolo e meng e golo e tshabeyang mara he ba re ke re go na le batho ba e leng gore ba na le di signs and symptoms tse tshwanang le go hlohlona ka letlalo tse tshwanang le go roroga maoto le di ankles go tlhatsa kapa motho a ikutlwa ka re a ka tlhatsa ba bang fumana gore motlhapoloo ga o sa tswa ka tsela e tshwanetseng o tswa ganyane kapa e be e le gore o a tswa mara o sa kgone o felela go ba le go lapa ba bang e be e le gore go na le madi ka motlhapologong le yona eo ya gore go na le madi motlhapologong o bona la fela ha ile gore go entswe urine test motlhapolo o ha o sa testua go ka tseba le gore o na le madi unless if ile gore madi a sala a dropa a bontsha gore a ke madi ba bang e be ile gore motlhapolo wa teng o na le likwebu ha ba je botsi motho o shota madi ba ba anemic ka ba ngareng ba ba le iron deficiency e be e be ile gore motho ka nako tse ding o ba le di cramp ka ba di muscles tsa hae di ba bohloko go lahlehelwa ke monagano kapa go se kgone go concentrata nako e telele batho ba jalo ga ngata e tloga e le gore maemo ao a kgonagala gore a be jalo e lebaka la gore diphio tsa gae a di bereke botse jwale diphio di ka bolaya gape le ke taba ya tswekere kapa motho ke ebe e le gore ke taba ya high blood pressure kapa di-genes tsa gae jalo ko leo cell center ra kgona go ba thusa ka gore tla laola taba ya tswekere high blood pressure and then gape re dile le di-symptoms jeo e be e le gore go na le batho ba e leng gore bothata ba bone ke liver sebete jalo di-symptoms tse motho a tlo bang le tsone e le gore ke taba ya sebete ba bangata ba roroga dimpa o fumana gore mpa ya ele ya gage ya gola ga ka kgatha ke ntho e itseng letlalo la bone le go bala ga bonolo ya le go bala easy
2: ga bonolo ee ke yona
1: o ga bonolo e be e le gore ba tlhotlhonwa e le gore o na le rush ba bangwe ba tlhotlhonwa a sena yone rush mara e le taba ya gore letlalo ke yona organ e golo ya mathomo mo mmeleng wa motho e tshireleditseng di-tissues tsa mmele jale ha e ka ba e le gore motho o na le bothata ba sebete letlalo le thoma go ba le bothata le lone ba bangwe o tla utlwa ka mofufutso wa teng ga fofulelwa o nkga hampi motlhapolo o nkga hampi o dark ba bangwe o yelo matlho a thoma a masweu ba bangwe ba tlala moya ka mpeng kore mmala a duma ga re wa e thoma go tswe moya ba bang e be le gore maoto a roroga ba bang ga maemo a ya a ba wes ba ba le go bleeder madi a ka natswa ke ka dinkong ba bang ga o ba wes tla fumana a re ke tswang madi ka dinkong e neng ga ke ntsha mamina go na le madi ga ke lo ithuma go na le madi jale eo e tloga e lebaka la sebete tse dingwe tsa di-causes kapa tse etsang gore motho a be le bothata ba sebete e ka ba e le gore ke makhura a mangata ba bangwe ke mmele o mogolo e be e le gore ba bangwe ke tswekere ba bangwe ke autoimmune disease e tsamaisana le masole ya mmele e and then ba bangwe e tloga e le yone taba eo ya gore ke di-genes tsa bone e be e le gore lapeng go na le motho o mangmang wa semangmang wa semangmang e be e le gore that family tree go na le motho mo e leng gore o ne a na le bothata ba sebete ga ba le ba leng gore ba tshenya ke di pain tsa ka mo sfubeng e tlhaba e lotlella ka mokokotlong ba hema ka thata wa khosola wa hosola hosola go teng ha go foli o nwa eng kapa eng go sa foli jwale re bitsa gore motho o na le chronic cough e be ile gore ba bang e fitlha maemong ya gore ha hema go ba le di sounds wa duma e be ile gore ba bang ba feletsa ba fitlha maemong ya gore o hotlhola madi ga ba di mamina kapa phlegm kapa sputum se se ngata ba bang ba lapa ba bang e be ile gore ga o ka checka manala ba reng menwana a bone ya matsogong le maoto a thoma di o changea mmala ya ba e ile gore a thoma o ba dark kapa nka re bluish or blackish eo e tloga e le signe e bontshang gore motho oo ga a na oxygen e lekaneng e sepelang le mmele wa gae jwale eo ya e tsagala e be e le gore e jalo ka lebaka la bothata ba maswafong e seng maswafo fela le pelo ya gona o etsa jwalo empa tse dingwe tse tsamaisanang le taba ya pelo ke taba ya go roroa ona maoto di-ankles ko then le dimpa di a gona go tlala and hopola mothelege ke boletse ka go roroa ga dimpa ga ke bolela ka sebete jalo gona jalo ke bolela ka go roroa ka dimpa ke bolela ka pelo then ka pelo go etsagala e le gore motho pelo ya ga e betsa ka pela tho tse bitswang gore ke di-palpitations kapa re ka re ke racing heart kore ya matha e betha ka pela ya lapisa motho o utlwa ka re le go wa akawa e be ile gore le ha e betsa instead ya gore gi o tlo utlwa fela e re gi o utlwa ke pina e jang e be ile gore ba ba le di-pain ka mo sefubong pain e tlhabang e tshwana le efeng le ele ke boletseng ka yona ga ke bolela ka maswafo gore motho a ka ba le chest pains ka lebaka la maswafo jalo ka mo ke sa bolela ka pelo gore go etsala motho a ka ba le chest pain e lo tswelelang ka mokokotlong e le gore e ba teng ka lebaka la go imelwa kapa pelo e sa berekeng ga botse kgona le a tloreng pelo ya ka ya imela ka re ke beile lejwa ka mo lefelo ke le efeka ka mo sefubeng leswika ka mo sefubeng sefuba sa ka se tight gore se nganyele ga ke re ke hema ka thata ga ke re ke a sepela go thata ga ke re betse ga ke re ke a tsoa go thata ntho ena nkemetse gona mo ba re keng ke gere ke gara mo gareng mo gareng jalle go na le gore motho a re o tshwara ke sedidi ke tlhogo motsikila ke o fela ka re a kawa mlapo wa teng ga o felele ga kore o robala ba tsoa a sa kgathetse jale e le ya ka mo gareng go na le gore e be jalo e lebaka la gore ke pelo e ka ba e le gore e jalo ke lebaka la gore ke matswafo e ka ba e le gore e jalo ka lebaka la gore motho o na le acid e ngata e ka na ba jalo ka lebaka la gore motho o na le stress se ngata mara dilo tse ke boletseng ka tsone ka o fela moo motho a e tla ko leo cell center re na le pheko ya tsone pheko ya teng ya mathomothomo pheko ya mathomo ko re tseba gore lebaka ke eng ka o mocheka go tloa mo e be ile gore re na le di-herbs tse re ba fang tsone tse tlo tsamaiselelang le maemo a ba wa tlisitseng go a ba le motšhini eo go a ba le taba ya go tlhatswalela taba ya go tlhatswalela ke tla tlhatswalela ka baka le retire ka lebaka la gore ke bone bohlokwa ba o tlhatswalela ke bone bohlokwa ba go nwa setlhare meleng o hlwekileng ke bone bohlokwa ba go ntsha tshila e leng ngata mo meleng e le gore ga e sa kgona go tswa yone ka boyone jwale USL center mthelege e go tshwaretse ditlhare e go tlhatswalela e go tshwaretse motšhini motšhini o tlo ba re ke himolehile e-e monica ke himoloile ke himoloile ke gona go kuka maoto ke gona o matha ka pila ke gona o inama ke bereka ke dire selese ka gore boima bo ne ke botswa mo lethekeng ga bo sa leyo ka mantswe a mang o a ba berekela boma rona bookoko wa rona bontate wa rona boragolo le bomamogolo e be e le gore ba sala ba thabile tabeng ya prostate cancer ke kile ka bolela kudu ka taba ya pelvic floor ke re tshwanetse go lokisiwe di-muscles a ke re pelvic floor ke rile e kukile bladder prostate lilila lona leo gore ka ofela di theowela go fazela buima bo theowela go tlase jalo ha re lukisha pelvic floor gore re motho o ba le freedom ka pa prostate mo idutsing teng e ba le freedom ya gore e gona go ba ile gore e dutse botse ga gona ntho e kherileng kapa e rating weight e dropelang mo ileng teng jalo go tloa mo ha wa shule mhlapuluwa motho a ithuma o gona o tswa botse
2: o ya ai di kwagetse kgaitsedi ya ka di kwagetse re ke tsebise botsheletse gore ka mala bobedi wena sesmonika o hwetjagala Kiyane Section A Makoseni Kiyane Section A Makoseni ke mo go tshagala gona go thoma ka iri ya bushupa mo mesong go tlo fitla ka iri ya bone a mathapama a se fa o fela mafelong a mangwe le gona wa kwetsega gona ga itse da ka re botse ona mafelong
1: a khonuk ga JJ Pilar Railway Station re tla ba re le gona ka di 12 tsa kgwedi yona ena ya August Polokwane rogona ka malabune le malabhlano beke engwe le engwe ko 82 Hans van Rensburg botlhafetsa o kena ka gate ya kere monyako wa boraro how o fetsa o kena ka gate how sheba ko o tla ba o shebane le board e golo e ring leo health center ko monyako wa number 3 ke gona Monica Mathebula le tlomtholang teng gona mo ko Pitori he re tla ba rena le lena ka Saturday seri yang ko sone ka di 8 ko kona Francis Bart le Sisulu Princeman Place office number 1 tsa nne re tla ba bona ka di 10 tsa go diona enana ko Morgan Street ho se tse nomoro ke tla le fa yona be ke tla ga se ke ithotse botse gana jalo le fitla ka phone Jane says re tla le bona ka di 19 tsa go diona ena kwa na ngwana matlang ko Shell Garage di nomoro tse mthele tsa tlo thulang motsone ke 071 286 1271 071 286 1271 ela telang yar 0656 6 6 4 6 7 7 8 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 landline ya 0151101651 0151101651 ke re go batho ka ofela khalenya ka o tsheha le go memerega jalo ka tla elite bang ka yone ya gale tlonko le yourself center le tla ya gae le romoka le ri memerega ga le kopana le ba hlengwe le tsheya gore
0: Sesmonika ke go kwela gona ge se go fitla re kopana gape be ke yo etla go ke a leboga
1: e ne go tlile gore ba re le basadi ba o dumedisitse
0: ke a leboga Sesmonika tsone fa bo shate wa tsebo le boithabiso sigisto
3: yo ne we yebo ngwana yebo ngwana
0: no bia ne wena wa se wa go ka tsakeng
3: awa ha hona le ka bothata ngwana gona le ka bothata
0: yeah
3: ke a leboga motheletsi wa tshabela FM ke go tamisa fa ile gore yo le kharebe le gwena Osman ka mo tlhakoreng la sthapha sa Mali o tloa a tsene ibile a tsene mo mushumong o tsena ile ge ibile go dirilwe diphetogo motheletsi papadi na le metsotso e masome tharo tharo ka mo tlhakoreng la sthapha sa naga ya Mali ke papadi magareng tlhopha sa Mali le Ghana e le papadi ya diphadišano tsa Africa Cup of Nations ya basadi ke WAFCON mo e leng gore tshetse ke go boditse gore ditlhopha mo ke motho a ka ba re ke wafa e leng gore tlabe re lebile go yone mo mafelelong a beke e fela wa bona ka fa gore mosadi gare ga basadi e le go wena a kgona makalima o tloga a eme ga botse o iša letsa go godimo laetsa gore tsa mogutu o ke tse e leng gore a ke tlo di amogela e le ge a gala moraloki wa sethopha sa naga ya Mali gore a se ka raloka ka pelo ba raloka ka pelo motlhomongwe se se tlhola ke gore shetse go na le moswaradine wa sethopha sa Mali e le go yena Karentao Karentao ke lo gore o tswile ka lebaka la gobalo go mme namile yena Osman ana matsena Osman ke mo swara dino o lo gore wa pere jersey ya masome pedipedi gona ka fast topeng se sana ga ya Mali mo lo gore ge o namile o molebeletse ga botse le kharbele ke le khale le lo gore le tloga lena le bogone o raloka ka kuana ga nya France wa pere jersey ya masome pedipedi e fela ga se ba motlogela basadi ba setlhopha sana ga ya Ghana ke a bona fale gona le VAR penalty e le gore e tlanama e lekolwa fale ke go boditse gore malokwane ke yena a kona makalima a kona makalima a ke mosadi go tswa gona ka fa Africa borwa yo le gore tloga re ikgantsha ka yena mogoding ye ya basadi mo diphadišanong tse tsa basadi ke ene e le gore laola papadi letšatši lela le kgono Dembele ka mo letlhakoreng la setlhopha sa Mali o tloga a šoma ka gara go netefatsa gore setlhopha sa Mali e ba sana se e le gore se fenya papadi ye ya letšatši la le kgono e sale lefela-lefela a ka mo letlhakoreng la setlhopha sa Mali le setlhopha sa naga ya Ghana ebile e re ke se ke ka tswa happiness ke name ke ba botse le gore ka kwa letlhakoreng la setlhopha sa a Cape Verde le Cameroon a Cameroon ke e le gore e šetše e nwešitše ba nwešitše mo motsetsong wa masomepedi tlhano gona fale ke tla ke netefatsa gore e be le nako mang le garebe e la jersey ya bosenyane e le go yena Grace Mandua ye e le gore o raloka ka kua Cameroon ralo ka setlhopheng sa FC Ebolowa ke ena e le gore o nwešitše nno ye ya setlhopha sa Cameroon o gore ba etse pele ka nno ye tee go lefela ka mo letlhakoreng la setlhopha sa naga ya Cameroon motshedi wa thobela FM le gona papadi ke e le gore e gare ya kgatlhampano seka ba shooter ke tlono fela ke boa ke go botsa le gore na go diragala eng ke lebeletse gore setlhopha ke nyaka go bona kgwele ye gore na ka ba le gore tla e sepela ka sebopego se sefe ka mo letlhakoreng la setlhopha sa naga ya Mali a Ghana ba e le gore ba nyaka o emisha papadi ye e le ge batlo ya karolong ya bobedi ya papadi ba kere ge karolo ya mathomo ya papadi e fela e bang motlhomongwe ba tloga ba etile pele ka nno ye tee go lefela ke lebeletse fa le gore ke kgwele e le gore ke free kick ka ntanyana ga di 18 o namile wa e raga kgwele eo e fela e tloga e tsena a gabotse fela go yena le kharebe e le go yena Osman o ne swara ga botsana fela a tloga a e goditse e le yena moraloki ka mo setlhopheng sa naga ya Ghana ka le ka jersey ya masome ya lesometharo e le go yena Badu yo le gore e be a tloga a e goditse e le ge e le ka ntlenyana ga di 18 e sale lefela setlhopha sa Mali lefela setlhopha sa naga ya Ghana ke a leboga happiness
2: nako ko e le sejisto o tlo no fela wa boa ka mo lona lelano lona le la moremogolo ge le gabe ya le gona motšheletši mo mafelelong a beke o setse o tseba gore go na le seopedi sa boditšhabatšhaba go tswa ka nageng ya America seo se tlabe go se diragatša ka meropa ke kgopela ke na le dithekete tše tharo mpotsa gore na seopedi seo ke mang tsena fane mogaleng ka 086 ke na le thekete tše tharo ke potšišwa mathomo e ke e botšišago seopedi seo ke mang seopedi sewe ke mang

re go swaretse puku challenge yeo ile go kgoboketso ya direto meretlwa ya bongkholo ke kgoboketso ya direto tsa ngwalo ke Molope ML ke mabuke motho ntle le yona kamera ga fa re tle re lebana le puku ya ho sia rampekwa gifted hunted and haunted ke because is money re lo re fitlisha khujana bo tsho go mbya le khono puku yo ya rampekwa e bya le khono e bya le kamehla a re thobeng ka sereti sa rena se se re kgokagantšhitše le ena ka mogala go na le sereto seo e lego gore nnete gona o re tlišetša sona bošegong bja lekgono maboke nke ke kitimele seretong se ka pela letlakaleng la bomasomepedi te go yala ka fao a boletšego ka gona goba motho o tla re nna banna a gone taba e bagala fa motheletše ke a bona.

0: go fela bjalo ka moga ga molao wa ko shake molodi o kekitimago ka gona motheletši wa Kenny G Silwich ai o tšea gabotse kudu Maboke, ngwanešo marumeši ao ke a go tama le go amogela lenanong le la moremogolo go thobela FM bošegong bja lekgono re re tša ka pukung tša moremogolo gona
1: aono a o rata mešhararao a moši o re amogela ka tlatše pedi
0: ke tloga ke lebogile kudu ngwanešo wena o na le sereto ka gare ga puku e ya gago seo leina la sona e le go phiri ya mekoka mebedi ebile ke rata go tšea sebaka se monna molope ke leboge go ba mola ra thomago ka direto tša gago ka nnete go tswelela go melaetša ye maatla kudu go tšwa diretong ka moka tšeo re setše gore fetile go tsona ngwanešo re kgantšha ka bongwadi bja gago ebile re lebogela go ba o ngwala ka leleme leo re le kwešišago ga botsebotsebotse ebile re gašale ka lona fano phiri ya mekoka mebedi ngwanešo tiadile re theeleditše e re ka morago ga fao go o feditše gore ba lela sona nko o re fe kgwekgwe ka morago ga fao o tle o re fele molaetša wa sona re go theeleditše ngwanešo
1: Tawashi Eric le Tamisha le yena ba thile ke go tlela go le gausi ba le ka ba le thile ja le ga re fatana reng go ba ka ga e ke yena maboke ke kolo ga le shota ke mpini ga bedi le khono ne tsere to sarna ya ga ba se tabule ke yona phiri ya meko ka mibedi ke tsana ma ke tsena di tabira phiri ya meko ka mibedi go te go tena ka bo pharale tloga le nya ditse thuto le file ya go tlhoka tefo
0: Maboke emanyana ngwana mma ke kgopela tshwarelo ka sewe re tshwanetse gore re fete pegong pele ya papadi eo e bapalago gona bjalo ke kgopela go fa seja sebaka a no re a re begeletša pego ya papadi e ke boka ka morago ga fawe awa e tla ba e le gore re go fa sebaka aga sejisto
2: a ke leboga happiness motheletši mo nakong ye ya kokeletšo re bona fale setlhopha sa naga ya Ghana a se namile se nweša no e le gore e ba dira gore ba ete pele setlhopha sa naga ya Mali ka no ye teye go lefela gape re lebeletše le garebe e le go wena Badu Evelyn Badu yo le go rapere jersey ya bo le semitharo ke mara loka gare yo le go raloka stopeng sela sa Montreal Roses ka kwa Canada ha ke na yo le go rona mile a tsiya go le yeo a nwesha metse a mkhakwa e le gore ga botsana go le ye e tswa go yena comfort yo le go rapere jersey ya bo le semitharo yo le gore o betile le gonyi la ofisha ya bane le kharebe la jersey ya masimi pedi pedi ka mo stopeng se sa naga ya Mali e le go yena Asianto yo le gore ka gopela ke go boditse gore o tsene ka ge le gore yena Karentao o namile a gwetja gobalo ya ba ile gore o namile a se a bone selo o dio kwa ba re wa tseba le dumile la tshwapasana ga ya Ghana mutshile tshike ba lona biele le gore tshwapasana ga ya Ghana ba etile pele ka no ye tee go le fela re mona ko nyama lokwane ile go yena malokwane wa tshila le khono ka mo stopeng se sana ga ya Mali le Ghana ile go yena a kona yo le gore o ke ditse ka metsetso ye ya balla etshela go fitlhaga bya le metsetso yo ke le gore re mona ko nya yona ye le gore ke nako ya akere wa ke ditse ka metsetso e senyane re mo motsetsong wa bushupa bya le wa nako ya malokwane ya nako ya kokeletso go Mr. Phasana ga ya Ghana ba itile pele ka no ye tee go le fela happiness a re sa re gona fa ngwana ke tla bua gape e fela ka go stopeng sela sa naga ya Cape Verde le Cameroon Cameroon sa itile pele ka no ye tee go le fela ke a leboga
0: go tloga go leboga rena se jisto ga gona molato kgaitsedi ya ka thobela FM bošate WhatsApp le boithabišo Maboke ke buile go wena ngwanešo ke re aga bjalo gona ena a o ka lokologa wa thoma ka taba tsela tša sereto ra ipsina ka sona ngwana mma re theeleditše molope o gona awi okay go lokile re nkikitimeng ka pela ke kgokagantšheng le yena Maboke ke tla ba ke boa go wena motheletši mo nakong eo sa ferišego pele thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Maboke?
1: E aoga ke ditse o emba re hlume tshorela tabarna ke yona phiri ya meko ka mebedi go mme ke tlana makeke ke tsena ditabeng gothe gothe na ka bophara le tloga le nyaditse thuto le filwe ya go tlhoka tefo le filwe maloka a go rutega le tshere nako ya lena ya thuto la e ga fela diralagala le disitse diokobatsi le dinotagi pele la lebala thuto sebetlelo sa bophelo barutisi ba lekile go jala peo e fela ba buna di se kae lekgono le fetogile dirongwane bangwe le goba ka mebele lekgono le alla le re nkabe le tsene sekolo e fela nkabe ke ngwana morago ga jalo le phela ka dillo batswadi ba lena ba tlholwa ke go lla ka ge moipolai a sa kgetlelwe sello le ithutile ka go kwa ka letlalo e le sebaka sa go lokiša dilo ga se sa lego ba go sesereto se sebetse rena bao e le gore go ile ra fiwa monyetla wa go kwa kgwetsa thuto mahala wa gore le rena re ithute re rutege re be batho ba ba kaone ka moso re utlwa rena ra kgetha go ephakela le tsela ra e phanaga re fa digalagala ra tsea nako ya rena ya thuto ra e šomiša bošedi jale ke mo le bonang le gonoši mo bontši ba rena re a e tshola ka ge re bona e le go raua tšhipišile ke motlhwa ga go nko e tswa go le mmila ba bangwe re tlalelong re a tlaralala bangwe ba gorena ba gwela ka mebele le gona go gwela ka diokobatsi so morero wa tsaba e ko goreng bao le nna le sa silego monyetla le sane le monyetla go kaone ge le ka ithuta ka nako e le tsaba le sa sile ka gore motlha nako e o itloga o ka saba bonolo gore o boele morago goba o šitse sesupanako sa go morago o ye go gwetse thuto eo e le goreng ka nako a re o ithute wena ya ba goreng wa e tlhokomologa ke a leboga
0: monna Maboke o ka reng o bo theleditse batswadi ka magae ge ba kgala bana ko go botsa nnete o ka re o bo theleditse o ka re o etile o tsena ka malapeng wa theeletsa batswadi ge ba kgala bana ba go tswa tseleng ke reka mokgoseretso se sepelago ka gona ge o re botsa molaetsa a go nete a bangwaneso phiri phiri ya mekoka mebedi kgothe-kgothe naga ka bophara letloga

0: Oche. Go le beletse bana ba go senya ke dikolo ge thuto go bolela yona ka sebele re lotloga lenya ditse lenya tshole ke lang go thuto e tloga ishupang ka yona gore e nya ditse ke nse e ipona go ka sona e tloga e nya ditse ka bokgwao ngwanesho
1: thuto ka mogwe e tshole tsang ga wana e tlo e bontsha gore ga botsa go thuto re ipile yona mahala re nya ditse re phela ka tshiko re tshidisha matlo ke gari bone ka gore a re tsebe go ba re bone mogola ba yona ga ga ne jwalo re nya di thutiwe ba re fa yona mahala
0: a ke tso bo rena bana ba batse ba gore kgale rena re be re sale dikolong tsa digotlane thuto o fitla ebile re fitlha dikolong tseo di phagamego re be re e lefelela ngwanešo go atla mmušo o moswa mmušo o moswa wa tsena le taba ya gore go ya sekolong ke sesolo ke mahala ba fela ba rialo ba bangwe mola ba bangwe ka go lefelela thuto nakong ya kgale go na le ba bapaletswego ko go ya dikolo go na le ba bapaletswego ko go ya dikolong nakong ya go feta ka lebaka la botlhoki bao ba bego ba palelwa ke go reka dipuku tsa go ngwala le tsa go bala ke re batho ba tswa ka malapeng a go fapana dipuku di bitsa theko a godimo ka magae di ba palela go na le bao ba tswilego dikolo ba bagolo ba go feta rena nako tsela tsa morago tsela mo e leng gore ka nnete thuto be e tloga e le maitapiso a mangwe batswadi ba be ba re ka nnete ba tloga ba itsotsoropa gore bana ba ya dikolong ba soma ka thata gona bjale dilo di nolofetse eupša go le go bjalo go sane le bana ba go tlhwa mabenkeleng bao ba rego ge go iwa dikolong bona ba see dikolong mogwadi o nagana gore bothata ke eng ngwaneso ka lebaka la gore bana ba tswa ka malapeng bona sekolo sa matšhetšhia sekolong sa digotlane le dikolong tseo di phagamego go phakiwa dijo bana ba ba fiwa dijo eupša go pala go dutse go le bjalo ba gana sekolo ga ba ye sekolo ngwaneso go o le mongwadi wena o lebeletse o nagana gore bothata bokae
1: bothata ke goreng selo go sa se berekela ka nnete o ka se sekole botlhoko tokologo e le goreng ba bagole ba ile ba re lwela go yona ra ba le maloko a thuto ka gore a saka ra ba le ka gare ga seemo se e le gore e ile ba ba ka gare ga sona ba kwa botlhoko ba go bolefelela dithuto rena jaaka a saka re bone ke gore re feleletsa re lepelela re bona jeng ke o ka reng re direla motlho mongwe monyetla goba ke re tsena sekolo ke re re itlo gola motho mongwe re sa lebeletse gore na re ya gola
0: nna wa tseba ebile ke tlelwa ke kgopoleng o ke go botsise tabeng bona thuto matšatšing a le gono e nolofetse kudu nakong ela rena re sa tsena dikolo le bagolo ba rena re sa tsena dikolo tsa digotlane le dikolo tse di phagamego sa mathomo go ya sekolong o bo o tshwanetse gore batswadi ba go swarise se sengwenyana kudu ka lebaka la gore dikolo tse dintšhi le gona di be di le kgole le barutwana dikolo ba bantšhi ba tla go botsa gore sekolo go na le ba bego ba latelela dikolo dikilomitara tse tlhano tse tshelelago wa tseba ge bo latelela sekolo dikilomitara tse pedi be go be go thwe se kgauswi le ge e le gore ba bangwe ba bana e le mahlatse ba dikolo di le kgauswi eupša batho ba bantšhi kgale ba hlaketse go ya dikolong o tshwanetse gore go ya ka lebaka la bokgole batswadi be e le gore ba go tshwarisitsenyana se sengwenyana sa gore ka nako ya go ja fale le wena o kgone go ja ba bangwe ba ba rwala dijo go tswa ka magae bjale le bjale eopša matšatšing a le kgone tseo ka moka a di gona a o ne o rwala dijo le batswadi ba sena tšhelete a gona molato o tla fitlha o ja go no nya ke ga wena fela ka sebile ge ba ka no re ka la di aparte tsa sekolo na bile go lokile ngwane se tshwara gana fa o mongwa di ke fem e si jamo le tsa fa se banka sa gore a re

0: le pero yam di papa di cheo di bapalaro CG Store masape
1: happiness market
0: masape
1: e ke na le wena wa tsebala re sa tshu bitse ga ba tla ba kwishisha lo re masape rang
0: yeah e ke o le masape nna ke ma
1: o dia go re dula o tshetse brao botsela tshi ka tamisha Papa di bobedi ke je le go re di fitlile bofelong karolo ya mathomo ya papa di Cape Verde le Cameroon ba ile go khutsa Cameroon yetile pele ka no yete go le fela go le ka mogolo gore papa di be sepela ka gona setlhapa sa Cape Verde aba yo tla fela ba fitla ba dulane ba gona ba tloga ba le moshomong ba file setlhapa se sa Cape sa Cameroon moshomo o le gore o tloga o ba tshwanetse ke ra gore aba no fitla ka mo ba putha matsogo ba tloga ba ya go dimo le faso ne tefatsa gore as to passana ga ya Cameroon stoga simela bo yena Lara Silva batloga ba shoma ka mo stopping sa Cape Verde o mushumo ngo mogolo ke mosara dino wa stopa sa Cape Verde ka ge le gore ba raloki ba stopa se sa naga ya Cameroon batloga ba ntshitse ka ga tshweni mola ka le lengwe o lebeletse yena Lopez yo le gore o nyakile o go batla mosara dino wa stopa sa Cameroon e le go yena Kathy e fela ke bone a fela a emelela a tsola pele yo Kathy ke yena yo le gore o raloka ka kwa Getafe FC e re ka stopeng se sa Getafe FC ka kwa Spain papa dikelo gore e le ya o fela ya bane setlhapa se sa Cameroon ba sa itile pele ka yona no yeo yete ye le gore ba inushitse go lebeletse a se wa ba le karata e khubidi e le gore e bile gona e fela ka mo setlhakoreng ba setlhapa sa Cameroon o bile le karata e sorolwana ete ye le gore e bile gona tla re fa o re lebelele ka mo le tlhakoreng la setlhopha sa naga ya re lebelele ka mo le tlhakoreng la setlhopha sa naga ya Mali ba ile gore bana le setlhopha sa Ghana ha ke go tsefa le gore karata e sorolwana e bile ka mo le tlhakoreng la setlhopha sa naga ya Mali e fela ka mo le tlhakoreng la setlhopha sa Ghana ga se ya ba gona ke ka fa le o kole o go botsa kere setlhopha sa naga ya Mali ba raloki ba go ba bona bana mile ba raloka ka lefatlha kudukudu bele seo ba nyaka gore ba setlhokomele setlhopha sa naga ya Ghana ba skata ba nusha dino tse dingwe gape bona ba gwetsa dikarata tse di bedu ba di sorolwana setlhapasana ga ya Ghana ba tloga ba laola papadi go feta kudukudu setlhapasana ga ya Mali ke na le nnete ya gore motlhatlhi wa setlhapasana ga ya Mali o tla netefatsa gore bolwedišana le bona ke yena Konate ke monna wa go tswa gona ka kua Sweden yo le gore o tlhatlha setlhopha se sana ga ya Mali ke yena Birama Konate ke na le nete gore tabele di tshana le bona gore baname ba bua papading ba ska gotsa le gore banamile ba robetse go lebeletse di passes tshe le gore di bile gona go ba ke re niele tshano ka mo stopeng sana ga ya Mali e bile tshe di nyane tshe masemesinyane nne mola ka mo stopeng sana ga ya Ghana e bile tshe magolo ma tshe magolo a mabedi le tshe pedi ke nyaka gore ga bia le re lebelele gore re lebeletse loko ya group D go fitla ga bia le eme ka go se o gopole gore setlhopha sa Cameroon ga ke sona se e le gore se etile pele ka dintlha tse senyane Ghana maemong a bobedi ka dintlha tse tshela putso ke gore na ka ba e le gore ditlhanama di eme ka sona sepego se ka mokgwa le gore di eme ka ona na ka baka la gore ge setlhopha sa naga ya Cameroon ba ka fenya se sa ra gore ba tanama ba oketsa dintlha tsa bona ba no dula maemong a pele mola Ghana ba tla dula maemong a bobedi mothetso thobela FM e tla ke boa go wena ge re tlo ba re tsena mo karolong ya bobedi ya papadi re bone le gore na di eme ka sepego se sefe ke tsone dipapadi tsa Africa Cup of Nations ya basadi ke WAFCON ye le gore re lebeletse gore ditlhopha di continente tse tsa dinaga tsa ditlhopha tsa go le ya maoto ba shumisa dipapadi tse go itukisa tsa go ya re a ya Brazil ka kwa dipapadi tsa ngwa wa 2027
0: he no re masape
1: re a ya le re de banyana banyana
0: kolo ke le sije ke go litile kgaitsedi ya ka gape o tlo boa boa fa ra go fa sebaka wa no dia fela bia lo tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke nyaka go kitima ka pelanyana nke ke tse papatso pele ke tlo tswela pele le maboke mo theletsi e no pa sebaka ga nyana fela ke tse papatso ke tse papatso ke tse papatso na mile ke dia ka mogwa go tse papatso
2: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tseneng go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
3: Master V ke ka tilia data e ka nthusha go gore ke khone go like le go subscribe manana go ngaka rata go di channeleng tsa YouTube.
4: Ah, tharollo ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh Master Vicky, go tsa ka e dilie.
4: E gotsa gala fela ka go Vodapay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswiritse jompile.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
5: O se di ba dina melo tsa bana. Mosong mongwe le mongwe wa mariga, bana ba rena ba tshepetse go lena go ba fitlisa dikolong ba bolokegile. Fela go nametsa go feta tekano le go otlela ka lebelo go beya maphelo kotsing. Gopola, bana ba rena ga se merwalo go nametsa go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa. Otlela ka maikarabelo, fitlha o bolokegile, tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka. Molaetša wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa.
0: Botelechi wa Thobela FM ke tswela pele ke ina le maboke molope ka nnete phiri ya mokoka mebedi or ngwaletse esereto sese ke maboke nke ke no kwa ngwanesho nna lo ena re be re sa bolela ka fao e leng gore go nolofetse ka gona go ya sekolong matjatjia mme go be go le bothata ka gona go ya sekolong mabakeng a fitilego eupša e go ba khotlelelwa ka nnete ba go se rata sekolo ba be ba khotlelela ba be ba khotlelela wa tseba ba khotlelela ba khotlelela le khono bana ba no di a ka bomo sekolo se le sa ga bonole le ge mmuso o dirile boipiletso re bana yang dikolong me wa nnete fatsa gore ngwana o mongwe le o mongwe a tla nolofalelwe ke go ya sekolong pare ijan dikolong mmuso o lefelela taba tseo ai bile dikolo tse dingwe go tloga go mmuso o rulagantse le dinamelwa tsa gore bana ba namele ba ye dikolong sesolo mahala e kokoro tla bona mmuso ka nnete bana we di buka ba sa reka gore go thoma ka pene go fitlha ka raba au eupša go sa le bothata baneng ba bangwe go ya dikolong maboke mpotse o re bothata ke nna monna
6: ke bontshitse ka taba ya goreng selo go sa se berekela ga go nna dipuo e ba bonolo goreng o sekwele botlhoko e le bona kana ka mogonne dithutiebile di le magala ka nako ya democracy kore a re tlhopa kwele botlhoko ele gore go na le batho ba balwetse go tokologo eo ga botlhoko ga boima palo ye nngwe e le goreng e feleletsa e dira dilo tse e ka ba yona tokologo e e tlang le melao ya gona ya goreng no bana ka dikolong ba se sa galwa ka mokgwa wa bogale ba se sa bethwa e nngwe gape e ba goreng batswadi ka magae ba tšhaba go tšea maikarabelo a go amogela le go šetša seemo sa bana ba bone ka gore ge re ka tlhokomela ge ngwana ga a gola o kgona go mmona gore ngwano le ka sekolo le ge re ikamogela ge ke bolele le yena ke o mosi le gore o tshwarela gole eupša o rata go raloka kudu o kgona go ba le mogopolo wa go bona le go leponelo pela gore ngwana wa koo ke motho wa go bereka ka matsogo sekolo se se tlo mo ditela jalo batswadi ba bantšhi ke ba eletša goreng bana ba bona ba swale ke dikolo tsa go ya kolong tsa matsogo e bo o ka re wena o roga ngwanage ore maybe ga ke gabotse dilo tsa mokutung so jalo ba feleletsa ba bia bana ba le ka fa sa kgatelo ka re bona ba lakatsa ba duma goreng o ka re se ba serutwago ba ka seekwa eupša ka ge bona ba sa itire ba šitwe ebile selo sele se feleletsa se ba tlholela kgatelelo ya monagano ale ga go boose go phela ona o le ka gare ga kgatelelo ya monagano mola e le goreng wa eteka wa e tsotsoropa baraya go lenko e tswa go le mina
0: wa tseba ke ge re tla methalentheto ye mengwe ya setlhopha sa mantšu sa bobedi seretong sa gago o re le tšere nako ya lena ya thuto la e gafela digalagala le etišitše diokobatši le dinotagi pele le lebala thuto senotlelo sa bophelo barutiši ba lekile go bjala peo e fela ba buna di se kae le gono le fetogile digongwana goba ka sepedi ke dihlotshwana wana maware bangwe le gweba ka mebele Watsaba maboka ke nyaka go tlo o butsisha putsisho shi. Ke nyaka go butsisha ka dikarogo tsa bana ba o batswa di ba bagodisha go o di bolela go kafa. Maboka mpotse ore le tsere nako ya lena ya thuto la e gafela digalagala. Maboka o kompotse bana ga botse ba gogelwa keng bia leng bonolo ka mogwao. Korke ke tshwa matong. Kore go le tsere nako ya lena ya thuto la e gafela digalagala. E mo ngore le tshitse di ukobatsi le di notary pele. Le gona fa ke butsishe e sa no bolela ka taba e ti ya mabiala le di notary. Wa re la lebala thuto se notlelo sa bophelo. Mo iri go butsisha ga botse selo se go thogo biala. Ke ka lebaka la se na le matla kgogedi ka mokgwao baneng kudu baneng ba bashimane matšatši a gone ebile e re no bolela nnete maboke a e sa le taba gore ke bana ba bashimane ke ra awa e re no bolela nnete matšatši e no ba bana ka moka le banenyana maboke ka lebaka la ngwaneso
6: e re ka lebelela ga gane jalo batho ba bantši ba e leng gore ba tseba lega kuba ke batho ba e le gore ba kgona go tlhotlheletsa bašwa bonolo goba ba ba go ka go ketse jalo ge re ba lebelela mo mafelong a boithabiso mafelo a boithabiso ga ba sa latela molao ga ba sa dumela bana ba e leng kore ba dumela bana ba e le goreng ba ka fatsegang ga mengwaga e le semeseswai gore ba tsene ka gare ga madila ka ge ba lebeletse go e phepa jalo le ka magae motswadi o a lepeletša ga ba sane taba bana ba kgona go bua bosego motswadi o kgona go robala ngwana a bua ka masa a ga tebe le pirelo a noraoa boseka boija a sa tse borena o leletse a diang a rutwa eng le bommankae
0: bjale tabeng ya go ya diokobatsing goba digalagaleng bonolo ga bana o re taba tse di tlholwa ke barekisi ba mabjala
6: ee bareki barekisi ba e leng goreng ga ba late le molao ga mmogo le barekisi ba e leng goreng ba botse dikgwebo botlana motlhomongwe ba rekisa diokobatsi tseo e leng gore ga di molaong mo e leng goreng bana ba kgona go di kumana bonolo kore go bona ngwana wa ka mengwaga fatsa mengwe ge itseng a reka seokobatsi wena o le morekisi o dumela o rena maikarabelo wa gago a kae jalo ka motswadi ka gore go yone o morekisitsere o motswadi wa gage o santsetse o rena o romilwe ke mang ka mabaka a mafe ke dilo tse dingwe tse e le gore di feleletsa di tlhola goreng bana ba feleletse ba gogeng diokobatsi tse dingwe ke dingwe o tsa go kgwetsa batho ba bagolo ba goga diokobatsi phatlalatsa goba ba enwa madila phatlalatsa mo e le gore se feleletsa le gore re ne re gona le rena re bana kgatlho re o ga botse ke bophelo gore no go nyaka go ba monna goba go nyaka gore ga botse le wena o bone o ka re fa le gona oa o motho setšhaba o santse o tshware motho o santse o neso go e le gore a go a dumelela gona phatlalatsa
0: ke go kwele ngwaneso ke go kwele ngwaneso ke tlo o botsiša motheeletše potsišo ya gone gore ga botse bana ba gogelwa bjaleng keng bonolo ka ba ka tla ka botsiša motheeletše gore ga botse ngwana wa go senya ke sekolo ka gae go thweng ka ngwana owe ke putšo e leng gore ge ke boa fa seja o gona fa o nyaka go fa pego ya papadi ka morago ga fawe ke tlo bua ka diputšo tseo tse pedi e ba gana fa maboke ngwana eshio sejisto masape
1: sima ke kgweditse mogala ka fale ba re a tseba gore ke sima le masape nna nkano sa bolele gore ke sima wa gago ba re ke sima waka ebile ke tla ka fa ke be ke nyaka go botsa batheletse gore setlhopha sa naga ya Cape Verde ba nositse e fela tla ke eme pele ga nnyane ke ba botse gore le ka mo setlhopha sa naga ya mmali ba nwesa re bona fale ba nwesa o lekalekanya maemo e le ge ba lekana le setlhopha sa naga ya Ghana diabetic ene e leng gore o nosa nno mo motsetsong wa bo masome a matlhano ya setlhopha sa naga ya mmali go lekalekanya ka dino goba ye tee go ye tee gape le ka kua setlhopheng sa naga ya Cape Verde le setlhopha sa Cameroon re bona fa le setlhopha sa Cape Verde le bona ba nosa nno ya bona mo motsotsong wa bo masome a matlhano yo ka moka di nosa mo motsotsong wa bo masome a matlhano na le jaana e le go yena Ivania ke moralo ka pele mo setlhopheng sa naga ya Cape Verde motsheletsi o gopole gore setlhopha sa naga ya Cape Verde ke la mathomo ba raloka mo dipapading tse tsa Africa Cup of Nations re lebeletse gore ke la mathomo motheletsi ebile re bona fa e le gore ba nosa nno ya bona e le gore e namile e tla ba fa mafolofolo mo karolong ye ya bobedi ya papadi se sa ra gore ke tee Mali e tee Ghana e tee Cape Verde e tee Cameroon ke tla bua ka moragonyana Happiness
0: a go le taba kgaetsedi ya ka re go letile thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso a wa boa masape sekgale o tle ba lana fa tlhomofatshe waka ore ke le botseletse re ke tshe papatso
2: Gorati Entertainment Holdings Gachumishano le Scotch Entertainment e go tlisetsa all for you soulful experience e jamo gele mmino wa go furisha mmeli pele le moya ka se opedi sa go tswa mo shama wa te Glenn Jones ka mo kibelo wa se swa yi Augusto se ke te pedi maso pedi tsela ka merupa casino di khoro di bulwa ka iri ya bo sume pedi mo segare e khone tshe tekete go compute ticket Shoprite le Checkers General ka 490 randa Golden Circle ka 900 randa fela Glenn Jones all for you soulful music experience merupa casino
7: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manane a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
3: Master V ke nya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manane go a ke rata go di channeleng tsa YouTube
4: Oh tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
3: Oh Master V ke go tsa kae dilie
4: e go tsa gala fela ka go Voda Pay app ya le la pele o ba bontshe gore o tswere tse tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM mošhateng wa tsebo le boithabiso Maboke Molope o na le nna Maboke o sa le gona ke re ngwanešo
6: e awawa ke se kgokagamile le nama
0: pjale ke botsišitse motheletše potsišo ngwana mma gore nke a mpotse ga botse ngwana ka gae wa go senya ke sekolo sekolo go le bonolo go tsenega ka mokgwa wo ga botse ngwana we kore batswadi a ba no tsenang ke bolela ka bana ba dikolo tseo di phagamego le tša digotlane ngwana o ne o senya ke sekolo banna wa jiwa dikolong ka gae ba moreketse diaparo tša sekolong dibuka sekolong ga di kaka go thoma ka dipene ngwana o ne o tswa taolo ngwana a nyake sekolo batswadi a ba ne o re botsang gore ga botse re dieng ka ngwana o ne o senya ke sekolo ga a dutse a golagola a thomile go popoduma bja le ge re mokgala le gore go abela ga a dutse a golagola le go tlo feleletsa bjale a re palela bjale a gana seroka phatla bjale gona gore a sekolong a ke eupša ka mo o nyaka go ja o tlo o nyaka go robala o tlo o nyaka kore yena kwa go sepela nage ka moka ga botse ngwana oe re no reng ka ena batho bešo batswadi a bampotse batswadi a bampotse eupša batswadi ba arabelie le mang le mang ka ešita le bona bana ba ge ba kgona ba tsene ba arabe taba ye gore ga botse bana ba gogelwa keng mabjaleng bonolo ka mokgwa wo o ka re ke ge ba ba reile ba re bohlale bja mathomo mo lefaseng ke go nwa bjala le go fola ga botse bana ba gogela keng bonolo bjaleng mongwadi o boletse tabeng wa re barekiši ba bjala go gabela go ne o nyaka tšhelete hei batho bawe go sebele taolo nna ke botsiša batswadi a gone taba dipotšišo ke tše pedi thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo tšaaka pukuntša moremogolo ke tšee motheletšišio ke a go lotšha botheletši age Judas re gona
6: abana ba dia ke stage re a ema ya le
0: ba dia king
6: stage na ba bona
0: stage king Judas
6: mama e mo ga ke maemo nya a ana ba ya ba simana
0: e o ke maemo ba u bona bana le maemo a eng ke a o diang
8: a le go bona
0: a go nya go bona
8: eh
0: o ko na ba isa go mabialeng
8: eh
0: o rialo
8: e diang
0: he Julius go kwela ngwane sho ke le bogila kere
8: tobela
0: a ge motheletse o mongwe shu ke go tamisa motheletse
8: tobela
0: a ge
8: eh ke tsi dimalo ba tle
0: ke a le kwa tata gore
8: na eh na ke re go toka thompo
0: a ke kwe
8: le ne ke re go toka thompo
0: go tloka thompo le araba putisho efe
8: e ya hore bana ba o to pati
0: Ah, wa ke buti se putse tse pedi a o ne putse ke re bana ba o tswa pateng nna.
8: Wa interle mana.
0: Eh, a wa ndo arabang e o ke buti se a go. Ke buti se putse tse pedi ka nore. Ga botse bana ba gogelwa keng? Eh, mabialeng, go fuleng, bana ba gogelwa keng fa we. Eh, ke buti sho ye o ke buti se tse go. Le go nore ga botse ngwana wa go senya ke sekolo bana re no reng ka ena ngwana o mobialo thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso ka gore ke a tsebo re ka malapeng bana le bona bana ba babialo ebile o godile shiwe o na le ditetswana a le sa mokgona ngwana o wene ga ka hwetse ebile a godisa ke basadi fela yo nna we wa hwetse ebile le moshimane a retse ruri are lo chemotelechi?
8: Tobela le ga make.
0: Re bona re ka butsa lena.
8: Ke bona le bolela le make Nelson.
0: Moroka gesho.
8: Nna le bona bana ba ba go tsela sa nyaku ya sekolo. Ba ba ka go khotsa go thomo go ja re ka mo ai ka mo ba mo spoilile ga mabaka a tshelete. So a gra ga make mo le mo yona. Ba tloela sekolo. Le bishia. E so a feja sanya ga skulung ngumela na tswara na ga ishuna le ber tsene ka skulung a gena botlhaka.
0: U tla se ka gae ba re go lesa skolo. Loko o ka khwetsa bana le go nomofa seketenyana ga ba mofele gore ngwana rena re re lesa skolo. Ka le ngwana mo hutse wa sa tlo sanya ka skolo. Gore ka lapa le no re nka lapeng ba no re nka ena go diweng ka ena go tsiwa sepeto sa mo hutse mang go diriweng go tsiwe magato afe.
8: Kan go give nang ka ona nna kita gore a o nyaka counseling because ba mo le sa salo mo nyano mo tlo ke sa mo nyano go ja mo tlo a phela le tre ya sna ba tswa ke gaofi a idea we tsa tlo go fetsa a tlo ke school
0: le ra gore na ko nngwe go ba kgola ga batswa di ke gona go dia go gore bana ba le sedikolo
8: e ana le ke bona ga mkhono mkha
0: le bolela ka taba ya ngwana go senya ke sko. Pele ba bya le mba go gelwa ke mbana ba le ka nkaraba.
8: Modeling sometimes yona ba go jenge ba le ba go ja chelete ba go ja chelete ye le rung ai le ile ga na ba ga gona go ya majaleng le ba o kana le ba gotsi ba kitimela majaleng e nna re sa ba bone.
0: Ke le kwela ngwane shu ke le ba go dubela di shana lena mo chelete shu ke go tamisha mo chelete.
9: Tobela ntate Maki.
0: Ah he le kae?
9: Re gona le kae?
0: Re gona hle.
9: Eh. Nna bana ba ntate Maki ke le bona o ka re ke moeni bi.
0: Nyo ya emi bi?
9: Ke bona ka re ke moeni bi ntate Maki.
0: Eh.
9: Eh.
0: Nyo ya emi bi mo nyo ya emi bi bian a pa ke tlo ku shisha taba me o emi bi ni. Mo ya emi bi bian lena.
9: Ka ba ka la uri le bona bana ba ba bona ba tsamang dichelete ba gona o rata o tsuba dilo tse ba ba tsamang dichelete
0: eh
9: ya bona re nka ba di tsuba ka bona o tsamang dichelete ba gona o ya male ba le ka bona na le dichelete ba di tsuba
0: ke tla u tsam tla moyo mo botswa kae o moyo mo bi byang a ke ke ya go bona tabe ya moyo mo bi
9: ai lo gore ba ile ina nela hore re ka felela modulong tsana tsa go tla
0: Oh.
9: Ku inamela kuru ba inamela re mo fellana.
0: Pele ma gore na ngwana go se no senya ke sekolo batho be sho re reng ka ena ka gae.
9: Ke re palla go motlolla ka bakala gore a sitha kwa o tswa ga ba wena ba gae
1: a ke ra gore bya le re feleletse re tsiya sepetho se fa re gane ga anya ke sekolo bya le re ri rina
9: eh sepetho sa rena ile ba o motima dijo o motiela mapai o re a phile kwa strateng o tlo tshentsa monano wa gae bona gore a ke sa phela ka mae dijo re di tswaletse di tshie ke dintso tse o tlo tshela kwa strateng a go ya moaji utlo bana no ra ye maburung a ithe baburu
1: o kore le ra hore magato a thata kona ka mmusetsa go tseleng o tlo boela tseleng go ba o tla feletsa a tshule ka ga ya sepetse
9: utlo fetela mara o tlo nana go ya ka ga utlo feletsa
1: a ka boela ya sekolo ga ra wa ke kopela tshwarelo batswadi ba ka bya le gona a di jeng di shee marapo
9: eh ba tsaba ba moraile go baburu
1: e kwa
9: o tlo ba raile a tsaba re e ke lo boela sekolo
1: ke le boa kudu boledišana le lena
9: ke mmo se se mo mmakaeteng
1: aga motswadi shio ore o nyaka magato a thata go bana bawe motheletše mari michel
10: o gamake
1: ke nna o
10: aowa ke ya go kwa
1: ngwane
10: bona bona ba make wa re no dipologa tsolo na
1: ee
10: mmušo o kona o sentšeng bana ba ba rena
1: kang nna banna mmušo a sa ka
10: wena wena o motho o na le bana ba moriri wa tlhogo le lena le bana le na le moriri wa tlhogo la mathomo ge ngwana o ka motepeleša o tlo no ba se a leng sona e tlo no ba phatlho ka lapele la gago
1: ao banna
10: gape a kre ba re ba ne ditokelo
1: ekwa
10: ee jalo leno o kumola leno kore gane jalo a go tshwane ngwana ga go tshwane ntate ga go tshwane mme gore ba no tshwana bana ngwana o rela mmago a re e wena o tla tshela mpagana jalo
1: ao banna o
10: jalo ke eng yane eo
1: pjale kako go lokile ya re mola ba gana dikolo ka mokgwa botlhale bja mathomo go bona ya ba bjala pjaleng ba gogelwa keng bonolo ka moo ka re ba bitsiwa ka se sengwe na banna
10: ntate make aowa kathe banna o ra gore ga le bone le lela gana
1: jalegape
10: kua ba re monate mpolae
1: ba re monate mpolae
10: ore go no ba shebe-shebe ande shebe-shebe ela ke ore ga gona tshelo a ke wa bona le bale ba tswang ka ntle ba tlhoko ba re ntle rena ka mo o ka thi ngwane a e nwa jala ke rena ba re nwang jala rena gana jalo ka go tshasa ga go tshepelele ande di lo tlala dithabele tse di lo tlala
1: pjale ka lapeng ge setse bane le ngwane o mobjalo ka lapeng ba noo diang nna banna ngwana sure a tsene sekolo wa bopa ga kgalwa wa gwaba ka lapeng ba noo diang
10: re na le ditiragalo tse pedi tse tharo moo bana ba tlhabile go tata go bona ka mefaka ba o na le tau ka mo lapeng la gago
1: ya
10: ge o ka re ha oroo napone aa e re ke tedote
1: lerao re bana ba mafelelong ba feleletsa ba tlo re ba thiša matswalo ba e ba kotsi go rena bjale re feleletsa re diang re a lesa
10: bothata jo bogolo ke rena ba re leng gona re leng batswadi ka gore mmuso o re no o tlogela le ona re ka bešere o fetotse gale ka gore o re senyeditse bokamoso
1: bana
10: ba rena bokamoso
1: ke tlo fepa ngwana go se tsene sekolo ka mo a sa tsene sekolo ka mengwaga go tsena sekolo
10: ke ba bakae ntate ma ke ba bakae bana ba ba tsena sekolo ba o tlhoka go tseba gore ke bona bana ba ka motsho ba South Africa e tetegileng ka bone ke ba ba kae a ba tla letsheatla ka re ba ba tia bana bo kua bana ba bannyane go tse ba enwa jala yo mongwe le o mongwe kore o tsamaya ka lepotolwana ke fishing ba re ke e jalana jala jwa bona
1: Yena Silviera ke monna wa o tsogona ka kwa Cape Verde ke bona adira a dipetogo gore gore noye ya bona e le gore e tsene mo motsetsong wa bo masome a mathlano ka yena Ivania e nemile e mofamata o dile dipetogo tse mmalwanyana ha ke ya bona le garebela jersey ya masome a mabedi e le go yena Tavares Lopez ke le gore o nemile o tswile gape ke lebeletse le jersey ya bosupa e le go yena Ivania ke yena le gore o nwešitše lena ke a bona fa le o namile o montšitše ke moralo ka pele yo e leng gore o tloga a tšea ga botse yo naletšana ya setlhopha sa naga ya Cape Verde e le go yena Ivania gape ke lebeletše fa le gore o tsentšhitše le garebela jersey ya masomepedipedi le garebela jersey ya masomepedi nne e le go yena Monteru yo e leng gore o tsene ke moralo ka gare ka mo setlhopheng se sa naga ya Cape Verde motheletši e sa leete go yete go ditlhopha tše ka moka tsona gape re lebeletse le papadi magareng ga setlhopha sa Mali le setlhopha sa Ghana le gona fao le gona motheletše e sa le yete go yete ebile ke lebeletse gore re mo motsetsong wa bo masometshela šupa ka kua papadi magareng ga setlhopha sa Cape Verde le setlhopha sa Cameroon re pele ka metsetso e metlhano ge papadi tše di ka fela di le ka tsona di le ka sona sebopego se sa ra gore setlhopha sa naga ya Cape Verde ya Cameroon ba tla oketsa ka ntlha e tee fela ba ba le dintlha tse lesome Ghana le ona ba tla oketsa ka ntlha e tee fela ba ba le dintlha tse šupa go tshwana le setlhopha sa Mali se e leng gore se na le dintlha tse tharo le bona ba oketsa ka ntlha e tee go dintlha tsa bona se sa ra gore re ka bona legoro le namile le fitlha bofelong go sena ka mokgwa e leng gore go fetogile go fitlha ga bjalo e sa le e tee go ye tee Mali le Ghana e tee go ye tee Cape Verde le Cameroon ke a leboga
0: Masape watua
1: awa ke a boya
0: ke toa le wena wa bo
1: nga se tuele sima
0: na
1: se tuele motho wa ka ndi
0: awa la ke ke a toa le nna o toa ke a toa a lutla sala gasa
1: wa tswa re nna re phela re thomane
0: Tawala mbotsapte wa tsimo le bo itabicho. A presto ba ke ka ra salwa ya saga go tlo fela bua bua. Sijisto. Kana ka fasial bo ya saga go. He, re ke go di khopola tsa motheli chifo. Motheli chi marime shi a o se.
11: Ma ke tle je nge puti wa bokhaga ma hola ga yidile.
0: Au ba nna we. Na le kai.
11: Ma ke wa tswa le dano lo lo tshiri go la driver le nane le wa tswa.
0: Oh, au ba nna. He?
11: O apale moale ka
0: mogodi e ke a le kwa ngwana eshu
11: mage o a ile metse e mentsi ka lenane o le lao
0: e ke a leboga
11: ono bjale o tshwere taba e nngwe bakgakololo tse ka metsetso ba etsetse masodini ba tšhabile bana ka maye
0: ao wa le sekare bjalo mogale
11: ee ko botsa nnete mage batho ba bantsi ba tšhabile ka maye ba etsetse masodini
0: ke ka ba tšhabile bana bona ba re bolelago ka bona ba
11: bana ba re bolela ka bona le bana ke bona diposo tsa metseng ene le mo diposo store ba re ke bona makgo a maolo o kgona go bona wa 16 years a e ka lonchain wena mo rekisi gore ke ene ngwale monyale a re ka jalo
0: o ya mongwadi o boletse ka batho bawe ba rekisi a re ma ke ba rekisi ba mabjala ga ba sa kgathalela ngwana a motho bona ba nyaka selo sa go reka
11: make bana ba bannyane ke bona ba re ke bona makgwa a maolo ke bona ba reka a majala ba kgedile bona ja ba kutrile ba tšhabile
0: pepepjalo ngwana o mobjalo wa go no se tsene sekolo wa re go abelago ka gae a sa le mengwageng ya go ya sekolong ke botsiša potšišwa go motswadi o mongwe le o mong ke re tswe bjang bjalo batswadi gona moe
11: o le o ntle ngwe nka e make ke kgala ngwana o mokgale mamo jena a dilo o tswela mata ene ba buša ba mo emelela ba re wena o thorisa ngwana ngwana mo le o mokgale o monyaka o montšha tsela
0: o ya ke a lekwa ke a lekwa
11: ene ga mo a ire go go jama ke ga mo a ukra ire go nare mosari na ke khale ma wana mosari a bora wana to isa wana bora a re go no o triga wana re ba bege
0: ke to ga ke le kwa ya
11: okay le rato le di a wana a re straightin ma yo mo ga ga ma le wana ke mo ga wana o bule batse
0: tata gore na nna ke le koile re itlogele ngona fao di tlhatsa lena ke di koile ke a leboga
11: o bolela le mogoto ka mo a mchachi ka mo daja daja village ne
0: ke le koile papa ke a leboga
11: re ba le rangane na no le mona wa tsare ke nmake a ke roba le ke se go fedelele
0: ke a leboga ngwana mma ke tloga ke leboga kudu
11: mma ke tla ke ne ke putela bo khama o la ga wigile
0: botse ke a leboga
11: re ba
0: le go lokile papa tobela FM mo shate wa tsebo le bui tabisho mo ngwadi o tshwela pele re la lebala thuto senotlele sa bophelo ba rutishi ba lekile go bjala peu e fela ba buna disekai le hono le fetu le di hlotswana bangwe le gweba ka mebele e mo ngwadi re go butshise nna le wena ke nya ka re bolele ka ba rutishi ba rutishi ke batswadi ba bangwe ba bana go ba ke ba tlokomedi ba bangwe ba bana ba o ba kopana go le bana tsa tsi e bile ba hlwa le bana kudu go feta batswadi ke ke nya go kompotse ka a ka go botse ka ba rutishi ba o ba rutile go bo rena kana go ya re na tsena sekolo thupa e be e le gona
11: ya
0: thupa e be e le gona ngwanesho ke go botsa nnete e be le ka mo megopolong ye ya rena o bo go file mosomo wa sekolo a wena o no tseba gore go ka sengwale a o ka se fetse botse wena o no o bona o tseba gore go ka sengwale mosomo wo wa o nyakiwa mosomo wo o botla korokoro botla no tseba o botla aparelwa ke bolele pele o khona go ntiela phapano magareng ga barutishi bao ba rena bakgale le ba gona bjalo le ka fa o ileng gore ba ka ba ikwa ka gona go ba bona bana ka gona ka gore ba le ba rena ba be ba tloga ba ena le taolo yeo e feleletse go godimo ga rena ebile ba ipotsa gore ba tlo laolwa ke ngwana o bonang gona bjalo ngwaneso barutishi
11: a ga ntsolo go bolela nnete barutishi ba tisha letsogo ka go tlheletsa ga go sa tshwana le mole ba bolela le ngwana ebile le dintso ga ba sana ba lele ba ba le kuke ka bogale ka gore ga jalo ditukelo ka nnete aowa ke gare di kgatha tema gone o tsositsa ngwana lentsu ga a tsena ka gae o botsa mosadi tsela le tsela batswadi ebile bana ba bale sebete sa kgona go tsoga a late morupisi sekolong ntle le go nyaka go tseba gore na go direga eng a fitlhe a tlhasele morutisi ba baba ba fetse ebile betabe ba ise pele ko ditukologong motlho mongwe gore a tla ba selete motho a jelwa magato mole a leka goreng ena o a gala ya bo rawa batswadi bona ba e bone ebile ga ba ne nako se sa makatsi ko a ba ne nako ya go tloga ka gae ba ya ka gae ba lekola mešomo ya bana ba bone ka dikolo gore na bana ba rena sekolo ba šoma gabotse na ba direng mara ba kgona go ba le maatla ke ngwana o boa ka gae a re ba ntiatsa gore sekolong
0: mogwadi ke go theeleditse gabotse wena o supa mmušo ka monwana goba o tlositse magato a kgalemo a kgale a go tla ka kgati ebile go lebeletse batswadi ba bangwe matšatšia o mpontšha ge le bona ka go le lengwe ba gakaletša seemo pele ka lebaka la gore ba tsere tokelo yela ya gore ngwana ga a otlwe ke moka ge morutiši a ka ba tshela tabe o a omanya ngwananyana goba a mofa kgati ee ke bona ba mathomo ba o kitibela fa le dikolong o nagana gore bothata bo agetse ka tsona dilo tse pedi tse
11: ke tsone tse e le gore gabotse dinamadidi a di tlhotlheletse ka gore ge o kare wena ngwana ya bore ka gae a kry se sengwe se e le goreng se ga kantšha batswadi ke gore batswadi ba rena ga ba re tsebe go tshwana le barutisi ba re phela le bona dikolo ee ge re le ka gae se itira keng ke re lokile mo le ge re ya ka ntle re thoma go bontšha melemobo ye mengwe ya boganka ka re ya tsewa ka gae yago ba re tseba so ebile ge re tlhaka gae re bolele le bona re kgona go direla gore ba re tshepe motswadi a tlhoka leng e mogopolo wa go ka botsiša morutisi ka sekolong gorena e kgone gore morutisi a ka re mole le motswadi wa ngwana a tshwenya ngwana ka sekolong
12: bone le ba bangwe ba tswana le botlhoko ba tswedi ba bona ka ga ile bona ke batho ba ile re ba ba le boganka ba no ba ba ke bomphinya shilo jalo ke re ke le ya bela le tlhangwane le yena ka tlhoka sekolong o tsadile mora ba bangwe re bona ke di ntshitse le re ba feletse ba diaganyo ba diagana jalo o re bona go leng ga gona ba lukile
0: ya
12: ka ge ba ikhwetsa ba le ka re ga maema ile o reng a ka fatsa mabaka itseng ka ga e go ba le ditlhotlho batswadi ba ba go ba batswadi ba tlhalane ntshela e feleletsa e direla re ngwana a be le segopi mme pe ga bona morutisi dikolo go ba morutisigadi ga a thoma go pona gore batswadi ba ba tlhologane o tlhoya morutisi go ba morutisigadi ka ga bona morutisi o bona bopapage ka bona morutisigadi o bona bommage mo ne le gore ba tlhologane ntsela e kgosa
0: mo moyena ke go kwela wa ne ya ke go kwela thobela FM mo se jamela e tsha ki yo hey tlo hey ba le gona o theoetse masape a ba le gona ida ay ay ba le gona a o theletse o theoetse wa ka a o theoetse
1: wa tswa ke ka baka la hore le magarebe fa ke ba bona ba tloga ba theoetse ngwana ke a bona setlhopha sa Mali se se alwa se lwa ka se sengwe se le gore bana le sona gore gore motlhatlhi ile go yena Birama o tloga a bule di channel le bona gore le tsone la ke gore le fetole maemo a papadi go lebeletse yena konate yena motlhatlhi wa setlhaphasana ga ya Mali o thomile ba le setlhaphase ngwageng wa go feta 2025 go diela ya September se gale kudu ana le bona ibile re lebeletse fa gore setlhaphasana ga ya Mali ba shetse ba ba fitlile maemo a bone ka ngwaga wa 2018 e fela ba sena ena konate ba na le maitemogelo a go raloka mo diphadišanong maga a senyane mola le gore setlhaphasana ga ya Ghana o ka gopola ba bile ba tšea maemo a bobedi maga mararo ebile ka ngwaga wa 1998-2002-2006 bona ba ralokile maga a senyane mo diphadišanong go lebeletse papadi ka bo yona ke papadi e le gore e tloga e namelela motsotso ka motsotso le malokwane e le go yena a na makalima a ke tshabisha ka mogolo gore o tloga a isire ka gona a ye go dimole fase a laetsa gore anya ke motsotsonya na lote o le gore o katla wa moshitisha wa tla go tsene gore e mofatlhile mora go nyana o bile le kgwele ye le gore be nushitse ya setlhopasana ga ya Ghana ye le gore o namile a lebelela ka bathusi ba gagwe ba VAR wa kgotsagala gore nno yeo a se yona e fela o lebeletse na letjana e le go yena Traore ke yena a isata yo le gore wa pere jersey ya bolesome nne ke bone fa le go bile le go gongwe mo le gore ke bone yena malokwane a tloga tshetsa morago ga ge a saraloka mo captain wa setlhaphasana ga ya Ghana ga botse e le go yena Poshia Poshia ka o ka mogopola ke mosadi yo le gore tlogana le maitemogelo re lokela setlhopheng sela sa TP Mazembe ana mile a itsena bogare fao gore go supa ka monwana wena Traore o ka tla o busheletsa sa mohuta o mothetsa thobela FM papa di ka mo le tlhakoreng la setlhaphasa Mali le Ghana e na le metsotso e masomesupa seswai mola le gore ya setlhaphasana ga ya Cape Verde le Cameroon re mo motsotsong wa wisha wa bo masome a senyane ye le gore tlo fela pele ke gopola gore tla ba Cape Verde le Cameroon ke yona e le gore e tla fela pele ka ge e le gore ke bone fale gore re pele ka metsotso ya go balelwa e metlhano o fitlha ga bjalo e sa le go yetee ga re sware gona fa happiness ke a leboga
0: tsoga bo le bona na re go letile gape kana kwa maleba thobela FM mo shate wa tswe le bo itabisho mo wani ga tswe la pele ka sereto se ore lohono le alla le renkabe le tsene sekolo e fela nkabe ke ngwana morago ga biale le phela ka dillo batswadi ba lena ba bohlokwa batswadi ba lena ba hlolwa ke go lla ka ge moipolai a sa phitlhelwe sello le ithutile ka go kwa ka letlalo ge e le sebaka sa go lokiša dilo ga se sa lego wa tseba mafelelong thumo ya mongwadi ya sereto se o re tsweleletša gore o re utulela gore bona bana ba ba sa rekwe goba go sasa le tlo ba tlhabela ba tlo ipona diphoso mo ba tlo ipona go diphoso ba tla balla ya be le gore sello sa bona seno o swana fela le moropa o llago ga gona motho e leng gore o tlo ba kwela botlhoko ka lebaka la gore ba gana dikeletso le gono e ba nna oi mongwadi go sa tlo liwa go lofa go sa ka nnete ba sa tlo itshola
6: a go sa tlo thata fa go sa di sa tlo aga god
0: tonkwele re ke tshe mo tshele tshifa re ke tshe mo tshele tshifa mo tshele tshimari mesheo
13: tate ma ke tane
0: go ta misha rena hle
13: e le kaena
0: re go na re ka botshele na
13: rona tate ma ke di tokelo lo go di sho ya ka lapeng
0: ya
13: ke tsona e le gore di tlhofeletsa di tshe mo bane
0: a ge
13: ditokelo ntate make bana ba re ba na ditokelo tokelo ke yone e sentseng megopolo ya bana kgale re nabe go sena ditokelo ntate make ngwana ga a sentse ora riante a ria phoso ba a teiwa bana ba jola ba tswa teiwa ntate make mola e le gore le rena batswadi godiso ya rona e le gore re ba godisa ka yona ga e nape e le maemong a mabotse ka re ge ngwana ga riante rong makitseana ntate make e le ngwanake ke a mo emela instead ore nna ke mmontshe tsela ya maleba
0: ke go kwele ngwanešo ke go kwele aga ke nyaka o tlotse batheletse ba babedi ba mafelelo rume le mongwadi motheletse madimešeao
14: mama ke kgotsong
0: a ya teng
14: letlhaphapo ke motho wa mokgodisa bosule motsheare maabane o rile mofatabee o dile
0: lwasea ei ke bone o kare o nyaka o bela mara ka bona meemeelanyana ei o ka le dile molato le tla ba lareka podi gape
14: danone ka seloke
0: Naika tomao ya go ali padile ka nna.
14: Awa ngiriwa le ke dota ka tsa tsa le. A tsama ke a se di pumule ke no ra hore ngiriwa le. O no nna ke thumo ke malata.
0: A hore bela tsa la di tabe balo no.
14: Ke dume di she le mongwa di a buku e make ne ya batho ba tsara buka batho ba tsara pena ba ngwala ene batho ba nna ba mahutu mo moriting wa tseba a wa bana. E bana mono wa ntibile ke yana bana buka ye we a wa ye we na ke nyaka go botsa maki a dikile a seng go angwa ke re ke nyaka go reka buka ne e wo ke a nyaka
0: ya ya
14: e wo ke a kgopela go e reka maki we le bolela ka bana ba matjatjia bana ba matjatjia make tshinye we ye leng ka a ri a le fatsile bana ba tshinye ile bana ba borena wa tsoba ba wetse ke le rule le tsholetsoletso bana make di bottle store di tavern di tete le fatse di papati le fatse ba le mo ile o rena di custom sha o tala di pass le di tracker di le bo matipa ndi lo tse ka mo
0: ba ira bana yo
14: ba ira bana
0: ya ne
14: di tavern di o tsaba go di bottle store di hailwe ka bo ntchinchinchinchinchi ka ba ka la hore mana le di custom tse di ntchinchinchinchi tsa o tima le tsatsi wa tsaba bana ba tlile taolo mana ba tlile tseleng ene ngwana a teng o ka se mmotse o bole gore ka nnete wa gawe o mbotsetseng ka molapeng o tlo apeletsa o nore ke a bolela o tano bolela o nata batswana o epela kosana ke itileng tsileng kile ka le bolela ana moke ola ke re banna ngwana a motho mongwe o molebeletsele wa leloko o re ke ta mmotsa o ta o ratathela a o ratathela make o ba fetsa gore o ikana gore ae nka sa bolela ke tano o mola e tlong e se mara o bolela ona ke mmontshite ore nke so ga se iloke a itlo o diela tse di botseng
0: kannete
14: make bana ba matsatsi a le sekolo a ba sa make bantho na nne ba dula ba ithanetse gore no le a tswa sekolo o ithanetse gore nkebe ke fetse ka pele a sa ke thobole uniformo napile ke e thabenni make go senyegile bana ba senyegile bana ba tsoa gore a ba nagana ponelopele ebile a ba nagane le bokamosadi wa bona ebile a ba ise pelelo ka bokamosadi wa bona make ntho e nngwe ebile ke swala le mmuso wena ke nyaka le boka mmuso e le gore mmake o tata mo na o tekwa itshegedi ko nna le bona fatsena nka se tšhabe nka seke ka keite ka tsaba o nna fatshe ka ba araba ke le sentle ka baka la gore lebile o ile wa le tla tla e tla ya malwo ja di tsama ke tla tsama malwo ba mautsa le ba le nyana motho a tenye o ipotsa nne ke tarke monna ke gore ke yana le mo sadi a tsena le nyana ba teng motho a tenye gore ya ke tarke mo sadi ke yana nke tso rena botse o kwa pele ha ba o bone gore nge o kwa pele kwa ba ya ngwana a ba ya ka mara mokoti ba wela ka mara mokoti ka ba tsitse ye lo ruka ka monntsa lo monntsa
0: Nna go na le taba nngwe ke ke a tseba gore malapa a mangwe ba lebane le yona ba sa tseba gore ba reng ka yone bana bao ba se sa nyakago go ya dikolong ba fetogile go bannana le basadi ka magae ka go gwabela batswadi la se ba ketse gore batswadi ba ka tswa bjang nna re na le leano fa mosadi o mongwe o boletse gore ga go tseiwe magato a thata re tseeleng bana baboe a ka se tlo itiela boithatelo ka mone
14: maato a re a tieng re tseeleng bana ba ke a dumela motho o a boletseng wa ke a mo dumela ke mokwele ene ke lebeletse re tseba o reng bana ba make mapodisa ba e fuke a ba gopela ke a le gopela mapodisa a South Africa a ba some ka thata ba ba golele bana ba re mo bona ba na ntletse le dijanke le tso di tsea kae ene a ona ba ba tsereng motho ano wa ba rekisentse ntho jana ke ba lwe le ena make re go botse ntho e nngwe modimo a ntshwarele ke boletsa gore ke kwele bothoko ka tswa ke pelo ya ka e rathagane amonwe re so ke mo kemtsen thaka make o na le bana ba bangwe ba ithabela le o ithabela maloba o mongwe ke le ntore ke re he shebe e tae morwala a ke tonna ngwanola e morwala o le tsa go metse mosuka mogola e morwala e le gore ba go ke mo ba go bogane bile ba itse ke ntwana tsa di plastic kana bo maboteng e morwala e mo isha kae we mo kwa mangi ngwana mang ba go ba tsama nna ngwana bana o tlo tlo etse na
0: malala
14: ba ke re make
0: ke le kwele
14: ba tsi wa tsaba ba ithabela ba ye gore bile ba tsana tsa uru na ba ka tsaba motho ba le ke tshwile ka ba re le fatile ba go le tsiya ba go le tsiya dikakapata go kwa mosheba le tsiya ba lebele tsho rno sa mathomo tsebeng ya ka o tsiya o bo di shana na mana le tsatsi e re ba go di shike a ho ya go tsiya e le rumar thaba a ho tsiya sa mpoko a re tsa pinya ka tsona ba be ba sedi ke re bola ile thalwa le tsa bona a ba tsiba di bona a ba ishikile ka bana ba yo to ntsha ba re ya itshwara ya tsena ka mokeka
0: a re le sengana fa mmalo ke le
14: kwena mmalo wa white se ke ga le bo a ba tsuwe
0: a ge thobela fm mo shato whatsapp le we tabisho maboka rume wa ranna lo wena rume o kwile go tswa go ba theletse ka mogoba ntsha go maikutlo ka gona ka seretu se o kudu go ya mafelelong o bolela gore na kwa buitsholo yetla tse ba di dia go tseke dipapadi na ko a mabili na ko ya buitsholo ke neng maboke ke ke neng wa ka hore ba gane dikele tsho gona ke neng na ko yewe
15: e na ko ya go itshola e tloga e na bile gore ka elebella ka hore e bontsha go botsa gore me metlhale mabaka di fetogile
0: mmm
15: ke di thuto di le di tloba buima
0: ya
15: lalo ke galagala tsena tshela o iphile go tsona ka mengwaga ya fatshe ke tlo go gobatsa ke a batla go batla le dithuto dingwe tsa mmele wa batla pele go golofala kwa pele ka lebaka la lotsi le gore wena o iwe ke phakela diphetela ka tsela
0: ya ne
15: tsone e ke theletsa ba theletse ke lemogile gore no ba bantsi ba kwa ba kwešiša jalo ko re tumaka gore o ka re batswadi ba nke ba ekwa ba ja thuto ba e fa go le go bana ba bangwe ba e le goreng ba gausi le bona gore ba dula le bona ka magae e se ka ba goreng ba tsweletsa maikutlo a bona mo le mmono wa bona mara ba sedirise
0: ya ne ya e se ka ba taba go le gore e bolelwa fela mo moyeng fa o bo o rata o kare ka nnete go ka ba le maitapiso a a rileng go tswa go batswadi ya re ya seno ba polelo e le go moyeng fela ngwa lesho ke tloga ke go kwele o tloga o kwagetse ka nnete ke lebeletse gore bekeng eo e tla go ke belaela gore dipuku tse pedi tse re ka di fitlhisa mafelelong eupša re tla no bona ngwaneso eupša ke nyaka go tseya sebaka se ke tloga ke leboga kudu go boledišana le wena maboke o fitlha re kopana gape bekeng eo e tla go ngwaneso ga e be boreko ka fawe
15: Mare.
0: Ah, Thobela FM, Moshate Watsebo le Boithabiso. Gifted, hunted and haunted. Ke puku. Ya. Hosea Rampego. Ya, ne. Roba re boletsa na le yena mana kgonye sa feritse go pele mo theletse wa Thobela FM. Kidding. Just like I say, go for kosha. She's a lady in red. Chris DeBoo.

0: Gisto Ashu Masape.
1: Happy to see you, Rubilan. Unyaka manu manuku siminya abo.
0: Kiana wa ukarama ore. Si malu masape ki mama.
1: What's that? Yeah, kitlo mbotsa ke tswa fa re ke bo. Bitile ke sa tabisha. Ha papa di ifedile. Papa di magarana tlhapa sa Cape Verde le Cameroon, ba feditse ba dira lokile maleka ka noete go yetee. Se sa ra gore Cameroon ka ga ile gore ba tsena mo papading ye bona e bile ba setse ba qualifyile o ba kere ba fitlheletse go ya ora lokala ga tong la di quarter final tsa mafelo tse se swai na mile se sa ra gore na mile ba tla dula ka sona sopego seo a ka ntlha yetee ba tla tlaleletsa go di ntlhatshele gore ba setse bana le tsona morao ga ba ba fentse dipapadi tsa bona tse tharo ka moka. Setlhopha sa naga ya Ghana le bona ke ba ile gore ba ralokile maleka le sona setlhopha sa naga ya Mali ka nnete go ete le gona ka fa papadi ke ele gore e fedile. Ba lekile ka mo setlhopheng sa Mali ba ingwaela-ngwaela ba bona o kare motlhomongwe ba katla ba kgwetsa se sengwenyana le go dira diphetogo tse dintsi re beletse go tswa go yena motlhatlhi wa setlhopha. Ke a bona ba raloki ba setlhopha sa naga ya Ghana ba tloga ba thabile kudu-kudu gore ba fitlheletse legato la tse seswai tsa mafelelo. O gopole gore mo diphadišanong tse tsa WAFCON ditlhopha tse e leng gore di fitlheletse di-quarter finale di na le sebaka se segolo kudu-kudu sa go ya dipapading tsela tsa sebjana sa lefase ngwageng o latelago. E le se e leng gore le re nabele ka maAforika Borwa banyana banyana re na le lehutso godimo ga sona. Setlhopha sa naga ya Ghana ba fetsa ka o tsea maemo a bobedi mo legorong la D. Ebile re lebeletse gona fa o mothitso thobela FM ke o gopotse gore na DME bjang re lebeletse diphadišano tse. Re lebeletse legoro la A ke Morocco le Algeria, legoro la B ke Ivory Coast, Cote d'Ivoire le setlhopha sa Aforika Borwa banyana banyana, legoro la C ke Malawi le Nigeria. O ka gopola Malawi wa tseba e dirile ditaba ge ba fitlhelela dipapadi tse e letsatsing la maabane. Ga bjalo re lebeletse Cameroon le yona Ghana. Ghana o gopole gore bona ke ba e leng gore e tlabe ba lebeletse gore ba nyaka o fitlhelela bokaone mo ngwageng o motlhomongwe ba ka tla ba ya ba thopa sefoka sa bona sa mathomo mo dipapading tse tsa Africa Cup of Nations. Ke a bona na le tsana ya setlhopha sa naga ya Ghana e le go yena Portia ke legarebe la jersey ya bolesomešupa. Ke a bona fa le ke ena yo le go

0: re o kgethwa go ba moraloki o mokaone wa papadi letšatšing lona le la legono ke ena Portia Boakwe o gopole gore gape ke mokapteine wa sona setlhopha se sa naga ya Ghana ke legarebe le leng gore o raloka morago gomme o tloga a na le bokgoni o ralokela setlhopha sela sa TP Mazembe o na le bokgoni bo bogolo kudu-kudu ke ena e leng gore o kgethile go ba moraloki o mokaone wa papadi motshireletši wa Thobela FM ke jona tšeetše e leng gore be ke di tshwere nna ke doba ke se lesilu lesilu ke masapi lesima ba ile phela ba thamara lane masapi ba gametse ba feleletsetsana
1: masapi wa toa ke toa lwana a le tlaogase
0: motile just a face sa mmali go bile le dikarata tse tharo tse serwana o ka gopela ke boletse ka malokwane gore o tloga a swere boima e le ge a galemela baraloki ba setlhopha sa mmali go feta ka mo setlhopheng sa naga ya Ghana ga se wa ba le karata le ge e ka ba ye tee re a leboga ebile re leboga kudukudu
1: ke bone le malokwane olaoa o sepedisitse papadi ga botse
0: ke moaforika borwa ke mosadi wa ka mo aforika borwa re ke kgantšha ka yena rena bele o na le mmele o mobotse wa
1: kgatlhisa
0: ande mmele wa gage wa mo tshwanela a ke shiti otlwa ke tima ke morata kudi ke morata kudi o sepedisitse gabotse ba bantšhi ba setse ba mo lebeletse a soma ga ona a ka se boleleng gore hei wa sa mosadi o na le mmele o mobotse mane ba bolela ka mogolo gore o agile ka gona le mmele o mobotse and a ke shiti o tseba mošomo wa
1: gage
0: a ke a leboga happiness
1: kolokile sejisto re a leboga kgaišediaka Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo aua re leboga dipego tša dipapadi ka sona sepego se se bjalo sepela botse masape

0: we rata kuduko shaye wo mochele chiwa tobla FM we dira le chwa ke all for one but when I can love you like that to see shupa na krom kabi ale sisile fale semo sisongwa bushupa kabra oha iri ya le sume pedi chakapuku ncham remogolo Hosia Rampekwa gifted hunted and haunted. Puku Yolongo, what's evil, Matilich, you said you was about it in Chayona. Alhono, Nari Fitala Holayana, Calava Calauri, Upper Sarjugo to fetch a whole of her. Yeah, Sarjugo to fetch. Usetu Sibori, Hosia Rampekwa, Umadiluka, Batsevalehi, Barabarina, Dinalejana, Batsevalehi, Baropella Mapelom, Au Elgori. Atanya she di motheletsi ka lebaka la gore ke re bolela ka batho ba bana go le bokgoni mabokgoni a go fapana a itsego ke di naletsana ka ditiro tsa bona ka mešomo ya bona re phela re bogetse bona le dikatlego tsa bona re ya ditseba batho ba mongwadi o re bontshitse gore batho ba na le go walwa ke madima be a itsego ra tla ra feleletsa re ba bogetse ba bangwe re ba sega ba bangwe re la le bona e le ga maphelo a bona a fetogetse go ba dilo le ditsikitlano tsa meno ba bangwe ba bona le go tlhokofaleng ga bona o tlo makala motho re be re tseba e le motsebalegi sebapadi sa kgwele ya maoto wa tseba sa go hwetsa masheleng a godimo kudu eupša go tlhokofaleng ga gagwe go sena selo go sena selo go sena selo ke diopedi tse kae tseo e leng gore di ile tsa tshwanelwa ke go kgobokeletswa masheleng ba raoa akhaonte siwetlhe thušang a kgone go bolokega bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale mongwadi o bolela ka batho ba ba bjalo o re boditse mabaka mongwadi a sa re fitlhele gore lena o reng ke le botseng gore batho ba na le go tshwenywa keng go fitlha ga bjale re kwele mabaka a mantšhi kudu go tswa go mongwadi a setse go re boditse ka ona bekeng ya go feta ge ke be ke re na le mongwadi o ba le godimo ga taba ya kgodiso ya bana ka malapeng ka batswadi e le go kgodiso yeo e le go gore e ka bopa bana ba e ka bopa bana go tswa bonnyaneng gore e tle be bana bao ba nago le go tielela ka mokgwa wa bona wa bophelo e le ge a bolela tape o bjale ka leano le lengwe la go leka go thibela bothata bjo re bolela go ka bjona go na le mongwe ke nyaka mongwadi ya go na le mongwe ke nyaka ntlha engwe e leng gore ke nyaka go thoma le mongwadi ka yona eupša pele ke tlo thoma le mongwadi ka yona motheletše re ke go botse supernako ke metsotso ya lesome ka morago ga iri ya lesomepedi lenano le ke la moremogolo re go tšaka pukum Hosia Rampekwa ya Hosia o gona
1: mokgaga le batheletše ba thobela FM madume
0: mokgaga makubela phela e tswene ke nna o ntse ba gabotse ngwanešo re tloga re leboga kudu Hosia re a leboga ngwanešo go le o tlile fano sealemoyeng ke go tshepiša gore goba ke go tsebiša gore puku wa gago ka metlha ge re swe re re bolela ditaba tsa yona wa re fatlhosa ngwanešo e tswa melaetša e mengwe ye mentši kudu tswa melaetša e mengwe e mentši kudu ebile e tšweletša ditemošo tše dingwe tšeo rena ba bangwe re bego re sa di bone wa sa ba bekeng ya go feta le ge ke bala puku ye go na le mongwe o bolela ka taba ya rotten prayer ebile o tšere mohlala bjalo ka wena wa intšha setlhabelo wa re make lebelelang bophelo ba ka nna bophelo bja ka bobe bo le ka mokgwa le ka mokgwa le ka mokgwa o ke le ngwana o la wa go ne o tlhakišanyana wa go ne o sekwe ga botse ka gae wa ba re bontšha gore ka geno taba ya kgati ga sa ka ba e tlogela ba be ba fela ba go batamela ka yona e upša ka lerato ba tlhologetse gore ngwana wa rena o a seka a tswa tseleng ka baka kgatlhwa ke taba nngwe ge o dutse o bolela gore bommago ba ile ba ka ba lemoga gore ai wa tseba keng ebile ntle le kgati aba e biela ka thuko bya le gona ba thome go go rapedisha go ne go rapedisha rampeka re botse ka batswadi le khati le thapelo tabeng yo re bolela go ka yona re sa le ba le re bolela ka batse ba legi ka go aga ngwana go tswa bonnyaneng gore ere ge tlo ba yo mogolo ane le bokgoni bjo bongwe e be e le gore ke ngwana a tla kgonang go tiela o kopotse ka batswadi khati le thapelo ke a dile
1: marana make taba ya go godisa bana go na le selo se sengwe sa botlhokwa ba e bitsa foresight. Foresight ke bonelopele gore o kgona go bona ka maitshwaro a ngwana gore kwa pele kwa ge ngwana o re ka sa mo kobolole go kata go a tshwenyega and go tloga go na le maikarabelo a magolo batswading part of mešomo ya batswadi ke go identifya ditalente tsa bana and then le gore ba sepedise ngwana ka tsela ye e tlo dirang gore a fitlhelele full potential ya talente ya gagwe so bjale nna ka mo gae batswadi ne ba ile ba lemoga gore no ngwana o na le mathatjana o na le bokgoni empa taba e ya discipline ye ke tlhoba boroko ore it's going to be a thorny matter for yena ge a tlo gola bela ka ge sepedi se tlhalosa gore e kobiwa e sa le yenanana so batswadi ba ile ba diša gore ba molde ngwana le gore ba age ngwana ka tsela ya maleba ka gore mošomo wa family ke go producer a product ye ka reng e ka kgona go ba le phedišano le batho le setšhaba ge ngwana fela a tswa dileng ba re le seka mmetha ke re go na le batswadi ba gore ba believe gore bana ba tshwanela go betwa yona taba ya the rod ka sekgowa ba re spare the child the rod and spoil the child.
0: Spare the rod and spoil the child.
1: Yohona ka mo dibeleng ka be. So re Bible re senka re lekola di swayo ja yona tse dintšhi di boga di bonala gore no di botlhokwa ka kudu ka gore ke morogo jang melao ya gore re be le phedišano le batho so bana ba o ka re na ba tlhokomele the reason re na le a high levels ja violence bosenyi bokabekwa le tse dingwe tsa di-social ills ke ka mabaka a gona gore society e na le go goga maoto concerning go godisa bana and family ke one of the pillars tsa society so ge re tlhokomologa dilo tse dingwe tse as a family that's why ka nako tse dingwe ge ngwana a tlhokofedi or motho a tlhokofedi ka tsele ka reng a isepile go botse bana le gore setšhaba re paletse ke go diša meaning go be go na le tsela e ka re re ba re tshwanetse re sepedisitse dilo ka gona as batswadi as community
0: mararapalelwa kwa pele rampeka ko e tshwaregana fao ke tlo go lebantšhe ka potsišo e nna wena bjalo ka motho e ka be e le gore o kgolwa gore ngwana o ka se mo godise ntle le kgati
1: ya nna ga ke believe gore o ka godisa ngwana ntle le kgati
0: mmušo wa gabo rena o tsere go sephetho wa bataba e wide ya molao wa gore bana ba se bethwe go tla ngwana ka kgati ke molato o e supa ka monwana taba e ka tsholo
1: ke e supa ka monwana morena maake ka re go ka lebelela di-statistics tsa rena di toga di tshuša dipalopalo tsa aforika borwa di tshuša ka kudu gerita tabenja for motlhala tabenja dilo tsa tswana bosini ba tswana meda rape dilo tse di dira mo Afrika Borwa ka baka la go tlhoka tlhokomelo. So sometime ona le taba gore itoga itse ya community o di se a bare it takes a village to raise a child. And bele morena make go pelebella bana ba ba go di shooting in the 80s 90s and then in 2000 ona le phapano ye go loka kudu
0: e tsharagana fa mwana e tsho re ke kgone go tsea papatso ke tloga ke go kwele thobela FM mo shate wa tsebo le Tabisho botheletse re ke tsena ka papatso ka fa ke a bua mo na kwenye sa fihle go pele puku yona re swere gifted hunted and haunted ya puku yo ile gore e lebeletse batho ba bona go
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
3: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusa go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke rata go di channeleng tsa YouTube.
4: Ah, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh Master V ke go tsa kae deal ye
4: go tshagala fela ka go vona pay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompile
3: ah ke tla dira byalo
4: bona le dipielano further together Vodacom.
5: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Tobela FM mošate wa tsebo le Boithabišo tšaka pukuntšamore bogolo ke tsona tše ke na le go sea Ramphekwa mme ebile re gatela pele le yena Ramphekwa ke go kwele ngwanešo tabeng ya ke kwele ntlhakemo ya gago ka nnete ore go aua kgati yona ka nnete e sa nyakega kgalong ya bana ya o ebeile ka mokgwa o ebeile go ka gona o tloga o kwagetše motšheletše o go kwele Ramphekwa ke nyaka gore re tsene kgaolong ya boraro ngwanešo a re tsene kgaolong ya boraro nna le wena kgaolo ya boraro e malebana le ditiro tseo e lego gore di tlhola tshenyo go batsebalegi ba rena di ditela batsebalegi ba rena di senyetsa dinaletsana tsa rena maphelong a bona tsweletsong ya bona ya mabokgoni o bolela ka titelelego procrastination wa bolela ka letshogo fear wa bolela ka gape le letshogo la batho fear of people Ramphekwa nko tle ka tsona ka tatelelano ngwanešo gore titelelego e na le go ba masenyeletša maphelong a ba tsebalege le dinaletsana tsa rena ga mmogo le letshogo la batho o bolelang ga botse ka mo ke tla ka o di tšea ka boraro ya tsona procrastination fear and fear of people.
1: Ntato make go lebeletse mo bophelong summary ya bophelo go ya ka nna ke gore life ke one wrong lesson ke thuto ya ke telele you ka reng a o name wa tšea o tšea sebaka go graduata go tloga go yona procrastination batho ba bantšhi re na le gore ke tla dira go sasa the only real time is now.
0: Yeah.
1: Change bophelo ba gago ra ba no ke na le mafokodi le mashedi mara gana be le re ke sa ipsina ka boswa bya ka mmm ba ka re ke la thedi u go ba tshe ke ta ta ka ke la tle botlagwa impa na go a yene le motho
0: ke go kwa
1: ke yengwe ya mathata rena le yona go tshwana le dilo tse dingwe di nyaka any cultivation ya ntlhomo botlhoko go ruta motho ba re you can't teach an old dog new tricks.
0: Mm.
1: Ka seisimane ge ba fela ba e beya ke bothata bja gore re tshwenya ke maAforika Borwa re batho ba go fatlhega ka kupi ge re eta mo jolong pele o tshwana for example di dimpho tse dingwe certain gift re di cultivator re sa le yang gore re tle re be le future ye betere empa batho ba na le go tšea nako go acta and ke ntho e nngwe e ipeneng ka gare ga fabric ya South African Society re a tseba gore ge phoulo ya motlhagaseng ka wa e ka nota ya tšea matšatši a mabedi a mararo pele ga ge e lokišiwa ge molwetse a fitlhile sepetele morena maake a se itlwa a palelwa manese or di-doctor di ka no decide go tšea lunch o e gare go nna le bothata so re na le this culture ya procrastination ye ka re ne e fitlhile and go na le sengwenyana ntate maake ba na le go fela ba bolela ba re go na le African time ka moka re a tseba gore dilo tša maAforika ka nako nngwe di na le go se thome ka nako ja le go kitimišana le nako ke bothata bo bogolo ke nagana gore kelekile go
0: ithatholowa tseba bjale ka ipotšiša tabe e amana bjang le go ka senyetša maphelo ba tseba le ge ba rena tabe e ya titelelego
1: ke togaele gore like re ba le mathata a di-behavior tsa batho tshwaro wa batho ge go na le gantšintši motho o fiwa menyeta ya gore a ithukiše ge e le kgoleng ya maoto batlhatlhe le bašomi mmogo ba motho ba mo fa nako ya gore no motho gore a te a improve o tshwanetse go tlhokomela example ke taba ya weight loss go itse gore body ya gago a ema botse ka dira mešomo ye e tshwanetseng wa no oga nako or wa se tšee sebaka kontraka ya 3 years o tla re go o tsoga semenneng wa makala e fedile ba go lemoše ka maitshwaro a kere go na le element ya gore motho re mo fa nako le monyeta wa gore a itukise rehabilitation correction ke dilo tšee batho ba fiwang monyeta le ge motho a palelwa mošomong molao wa Aforika Borwa o re o tshwanetse o mo thuše gore a be kaone o be le corrective measures that are put in place mara go na le batho ba go ne goga maoto baya file
0: gore ke tloga ke bona bjalo ka go ditelega motho o bontsha gore motho o na le go ititela gore o ka go ditelega o ka ditela tse di botse gore ka go ditelega go itukisa goba go ikaonafatsa o ka namile o ditela tsweletso ya bokgoni bja gago ya re re o tseba o le wa bokgoni bjo o itšego ka lebaka la gore go tswa go wena ga gone maitapišo a go lokiša tše dingwe o a ditelega le go o bona mafokodi a o swanetšego go a lokiša go o sa lokiše namile o ditelegile ke moka namile o sentše bokamoso bja gago ke nagana gore ke go kwele ngwanešo ke nagana gore ke go kwele ntlheng yewe ke mokgwa gona ke nagana ka ga diopedi tseo e le gore motho a ka no bana le bokgoni bja go opela a na le bona eupša a ka eletswa ka gore o ka re ga a ka ya sekolong a hwetša mangwalo le gona go betla bokgoni bjo talente ya e betla gabotse a ditelega a setšima ele bana le go se fele lefelo ngwanešo bana le go se fele lefelo o hwetše motho mohlangare o tsoša tlhogo ya be e le gore ke ka morago ga nako ntle le procrastination e le go titelelego o bolela gape le ka letshogo le ka letshogo la batho ke dintlha tse pedi fa fear and fear of people o re botsang ka botse ka dintlha tse pedi
6: go tlhokometse fear or letshogo le na le go tshwara batho le ba goge le morago ke psychological condition ye kana go mo ina le go godisha bothata go feta ka mogo bothata boleng ka gona ka gore fie kana go e dira gore o tshabe o sa rakise ke motho
0: yeah
6: and but ba bang ba na le mpho ba tshaba go tsholetsa dimpho tsa bona ga kala ka baka la gore ba tshaba go judgewa le go criticizewa and morana mate ge batho ba sa go criticize o na le go le go nagana gore dilo tja gago di sepela botse mara batho ba sa go botse nnete re na le bothata mo Aforika Borwa go ka lebelela di-show competition ya baopedi ke lebetse lebitso la yona e gona mo thelebišeneng mo batho ba ba naganang gore ba na le talenta go opela ba ka ba leka
0: a kere go bona le Shell Road to Fame
6: ke a gale ke a lena yo morena makeone ke di-idols
0: ke di-idols bašaa
6: morena make motho ge a nagana gore o na le talenta go opela empa a sena yona re na le go tšhaba go mmotša mothuo gore no wena di tša go opela di go fetile ka godimo and-e I'm one of those people morena make ke a palelwa mo go opeleng ke engwe dimpotso ka reng modimo a mfa tsona ke nagana ka nako nngwe ge ke opela modimo o na le go thiba ditsebe so fie ya go na le someone yo ka reng o bona di challenge or o bona ge batho ba bangwe ba botsiwa gore no wena wa palelwa le ena o kry-a mpho yana le yona mara ka baka la go boifa a tia mpho ele e botse e modimo a mo fileng yona bele ka le bone a lebeya ka fase ga mpetre which is not good so le fear of failure motho batho ba tšhaba go palelwa morena make
0: ganabatho ba tšhaba go palelwa ke be ke sa nyaka go tla go yona fear of failure ka gore le yona o ngwadile ka yona tabe o ditela motho bjang mo bophelong rempheka
6: a ke rebele fear e tshwana le tronko ko gore e go khipa e go bea lefelong le o ka reng a o kgone go phuruloga le go lokologa gore o tswele pele le go tsweletša pele ditalente tse o nang le tsona ke ntho kgatelelo ya monagano e sepedišana le kgatelelo ya monagano mo kareng o na le go tšhaba o na le go boifa le go itebelela le go kenyatša as motho ke dilo tse ka reng di dira batho gore ba se ka tswela pele le bona batsebaleri ba ka nako nngwe morena make gore o fologe godimo te fashe o lokise bophelo bja gago ke leeto le letelele ene bontši bja batho ba na le go nyaka go khutla ba sa nyaka go bonala gore no bona bophelo bo ba bošitše fatshe ande bophelo bjo bo re leka ka moka morena make ka moka ga rena re na le difeile mo maphelong a rena mara ke ba ba gore ge ba wele ba diphintha marole ba tswela pele ntle le go boifa
0: rampheko o re botsa ka taba e nngwe ka mogare ga puku wa gago gore nako nngwe le tukologo le yona yeo e sego ga botse go ka namile e nošetša bokgoni bja motho ke se sengwe seo se nago le ka go ka ditela bophelo bja motho go tsweleletša bokgoni bja gagwe unconducive environment o re botsang ka tabe
6: ya ye yone e toga e le tlhoba boroko ka gore go ka lebelela mafelo a rena because rena ba re tswang dinaga magaeng go villages re toga re shota di-resources
0: ya
6: re phela maphelong yo ka reng ge re ka bolela nnete bontšhi mo ma dinaga magaeng re be re le exposed to sport se C1 which is soccer for example basketball rena ba bangwe re no gola re sa re so ithache golf ha se ntho re le ra ithacha ja swimming re nwa dinikeng di-technique tsa rena tsa go swima ha se tsona taba ye ya environment e toga e because environment le yona e shape-a e loja monagano wa motho re na le mathata a gore and-e nna ke e bona ka kudu ka gore ke tswa mo di-villageng and then ke bile le privilege ya go sepela mafatshe ka go fapa-fapana mo ke bonang for example morenamake ngwana wa 13 years a leng ko Spain le ngwana wa 13 years yo a leng villageng ya lephepane le ge modimo e le gore o ba file talente tsa go lekana yo wa lephepane o tlo tshwanela ke gore a emise dinoka le dithaba gore talente ya go e te tswelelele ka baka la gore dintlo ke a di lwang morena make go ka lebelela di-community tsa rena ga di develope ka taba ya gore re be le di-resources ditsela tsa rena di botse ge ke le so morena make ke na le go tlhatlha bashimane mo ralokang kgwele ya maoto ge bolo ngwana a tshwantse a e phase morena make e na le go betha leswika e seka ya to the intended target bjale nka be re na le bjang bjo bo botse ngwana o palela le ko go lebelela godimo gore a bone di-option tse a ka di-explorang mara o paledisa ke environment ye e seleng conducive le megwa di-environment tsa rena re na le bothata bjo bogolo mo Aforika Borwa tabeng ya alcohol re tshwenya ke gore morena make go ka lebelela re nwa close to 300 million ka ngwaga mo Aforika Borwa bjaleng and bana ba tharentso ke bona ba kareng ba tetse ka kudu mo bjaleng and bjala ke e nngwe ya di-poison tse di tshwenyang setšhaba
0: wa se bareng phekwane ke re e tshwaragana fa onke ke gopotse motšheletši ore motšheletši re tshwaragane le pukuši gifted Hunted and haunted. O se rampeko re buditse ge re be re seka seka leina la puku ye. A re make puku ye bolela ka batho bao bana go le mabokgoni. Bana go le mabokgoni a itsego ke dinaletsana ke ba tseba le ga re batho ba they are hunted ba tlhomerwe wa tseba ba tlhomerwe ke meoya e mebe ba tlhomerwe ke tse di itseng maphelong a bona mme tsona tseo di a ba tlaiša those things are haunting them ya bjale re tshwaragane le yona puku ye motheletši rampheka ke sa nyaka go tla go wena ke re wa tseba se sengwe go kgaolo e ya boraro se o re botsa go sona o re laetsa go sona gore sena le go tshwenyana le maphelo a batsebalegi le batho bao e leng gore ba na le mabokgoni a itsego re be re tshwanetse go ba re ipsina ka mabokgoni a bona o bitsa tabe gore ke menate ya lefase pleasures of the world ke menate ya lefase o re go e tshwenyana le batho ke moo ba tlhokago maitshwaro bjale le bjale o bolela ditaba tse dintšhi rampekwa o bolela menate ya lefase yo gore e ka dibopego tsa diokobatši tsa mabjala tsa dithobalano wa tseba keng tse dintšhintšintši fela rampekong ko re botse ngwaneso menate ya lefase e tshwenyana bjang le batsebalege ba rena moo re tlo ba bonago mafelelong ba wile ka mpa a sebete batho batle ba re mpa ke a sebete batho bao ba tlo re šokiša mafelelong menate ya lefase ke eng rampheko
6: menate ya lefase e nabile morena make bjale ka re o boletse o tsopotse mo booking gore go ka lebelela menate ka nako nngwe e na le gore le batja gore re tsweletse pele di-talente ka rena ande ge o le for example a sportsman ga se dilo ka moka tse o tshwantseng o dije ga se mafelo ka moka o tshwanetseng o ya go ona ka gore go na le mafelo a ka re na dangerous mo rena maatla re a tseba di toga e le gore go na le dilo tse botlhoko tse di diretseng batho a promising lawyer o no ya monatring mafelong a boithabiso a feleletse a tlhabiwa ka thipa ya ba gona a lobile bophelo a sportman o ya monatring o ile iphina ka dilo tse di botse-botse tse taba tja mabjala thobalano and re na le bothata bja over indulgence as karie ye ntsho ye a ke tsebe ka magoo ka gore motho o na le o ne o latelelwa mošomono ore a sete mošomone mo rena maake ka gore o letsea botumpa and-e bjale tlhogo o rile wa emisa ya gana and then o phela a tiša mangwalo a re yena wa lwala-lwala ge ba go file monyeta o raloka ka ona mo rena maake ba tle go beela ka thiko
0: ya
6: and le gona mo menateng ya lefase ye go ka lebelela re na le go feta mollwana mo rena maake yona diretefaje ke batho ba bantši ba ka reng go na le di-environment or work places mo ka reng taba tse tsa ba testa batho for the drugs go na le yo mongwe yo ke mo tsebang e reng rakgwebo o bereke ka mo di-mining o hirele batho mo rena maake mande yo mongwe le mongwe o togana le mathata a gore babereki ba gagwe ba ta mošomone ba tragilwe ba bangwe ba tsere diokobadi
0: wa tseba re tshwaregana fa o rampheka ka lebaka la gore yeo ntlha ke nyaka o tsentšha botheletše go yona a ke tse bore motheletše o kwešišang ka menate ya lefase tabe ya menate ya lefase ga e sa le ke nagana gore le bo steve kekana le bo babsi mlangeni ba opetše ka menate ya lefase le diopedi ka go fapafapana di na le go opela ka menate ya lefase bareri baruti dikerekeng ba na le go bolela ka menate ya lefase le wena ka mo pukung ka fashimo o ngwadile ka menate ya lefase ga botse ge re bolela ka menate ya lefase motheletše ya ke nyaka motheletše a tlampotse motheletše menate ya lefase ga botse re raeng menate ya lefase yeo mongwadi a re bontšhago gore gape nako nngwe batsebalegi ba ba rena ba nako nngwe ba na le ba na le go kopana le menate ya lefase maphelo a bona a ntšhwa tseleng ke menate ya lefase ao banna ape lefase le wa tseba ke le lebeletše ramphekwa ke le le golokudu ngwane swe re ka balang tšeo di ka kwešago motho bose go lona wa re ka se di fetše bjale a ke tsebe gore di gona tša go no hlaolega tšeo e leng gore o ka re ge go thwe go bolelwa ka menate ya lefase go bolelwa ka tsona goba mohlomong re ka ba re di bona ka mokgwa o fapanego a re kwe gore na motheletše o tla reng motheletše ge re bolela ka menate ya lefase ebile gape ke go botsiše motheletše mongwadi ga a bolela ka menate ya lefase a bolela ka batsebalegi di na leetšana tša rena a re go hei tabengwe ba tlhomerego ke menate ya lefase wena e kabe le gore o e lemogile nto ewe ka nnete batsebalegi ba rena le di na leetšana tša rena tša kgwele a maoto tša diopedi tša badiragatši di na le go senyetswa maphelo ke menate ya lefase o ka hlaula gore menati ya lefatshe ga botsiking motheletse a ke tsebe motlo mongwe na o ka diabe ya lo 086-0002452 check up ku ntsha mara mogolo gifted hunted and haunted motheletse a ka no batse ba tabe ka kereke mbane le go rara ka menati ya lefatshe o kushisha gore morutu o rang mongwa di shu bolela ka menati ya lefatshe diko sa di bolela ka menati ya lefatshe motlo mo le ba rutishi ba boletse ka menati ya lefatshe a ke tsebe go tseba wena a re lotseng motšele tšiba di be xiao
7: a tsena go go le je tšogolona e tšena tša go di mo buya pele wa di mpa tšeben tša Mr. Make Bram Thego a mogolo ba ratile ba tšego ba tšobela fa mo shato wa tšole bo ithabile
0: le kae tata go rena
7: re gona le kae sa mma
0: mo bo phelo mbya le na ile la kwa ka menate ya lefase
7: wa tšwa menate ya lefase wa tšwa go ri ya ba ya ya ntobisha le mešo mo morena ma
0: Oh, le la ke le la ba ban le fitile go ka menateng ya lefase.
7: She ke le fitile mo go ka menateng ya lefase wa tswa go opola ke le tle ke go ra skinte planting and mines gore ge ke tsena mo moratiweng wa ka wa motswana wa tswa mo moratwa ga ba ba re swara o tile ba re boya o sitse.
0: E bana, e bana, e bana. Gore ge ba ba sa re mola mo shuo o tile ne. Ba ba ra khaitsedi ya bona ba re o boya ga o shuo e tile. E ba boneng na ba.
7: Come on, I feel fast in the ma.
0: But live a little different working in the fasting, good little woosikaying.
7: Over the machine in the ma.
0: What the uncle, Nakao, who over the machine will be a common raven kafa. A walking at all, do like a raven kafa. We've seen a kanga like a mom raven kafa. Hadobo diala.
7: The Hanso, Mrenama, who be to a maina. Baru poya usiti ini, waktu aku orang baru kumangkan lagi.
0: Awan nawi.
7: Kumangkan na.
0: Udia ingka celete.
7: Lekasi sombra nama, kelekasi sekele bala bukan sombra kamera nama.
0: Ubo bayi sakai lebel reka ingka celete, ubo bayi rekela ing.
7: Murena maki reka tuwa rekela mayuara kwenye sisi sela kuri kichacha tafula murena maki.
0: Ya, uomungu wa wafiti.
7: Kama makaribuni kama wana na diaparosi chini.
0: Kama makaribuni kama ili diaparosi diaparo.
7: Diaparosi chini murena maki chafishi.
0: Wareka wena.
7: Wakole mina choka wuri mina tiyale fasa raishi wuri murena maki.
0: Kela bua kufuble chana lena baje lefadi mpa.
7: Ndiri yalo muyapilo ya mpa de niche de mende niche bo.
0: Mochele chibadi beshi yao?
8: Tebela.
0: Ahe, Judas?
8: Lega.
0: Rona?
8: Ah, nami natina di riziki de moyo.
0: Hmm.
8: Reka mali ya alwa, reka yiyo, reali dito, reali festiva.
0: Oki minati alfas? Oh yeah, go na taba Judas go kwele motšhele tšo monšu Arlo Chain.
9: Make.
0: Ke nna o.
9: Le gona.
0: A re ka ka motlhomphere.
9: A wa le nta go bona mo re tuma tšhele ke TV zone tere ya koro.
0: Ha bo se ke bo mamba to ba go ipsina ka menati ya lefase. O ka ba muruti wa ipsina ka menati ya lefase.
9: Ee, ga itiba la position ya go buruti wa go moka wa wa wa wa tsena wa le nna ke ya ka wipsina nka go rekela ra nishana ra go gishana nka go reka le garebe nka go reka nka go reka
0: aba mapile tabe ya minati ka botse minati ya le fase ke ke phosha ga lengwe ya mo bophelong go ba aua menati ya lefase manka pa mammo lefase nga ka ipsina ka menati ya lefase ge ke le mogashi ka mogong ka ipsina ka menati ya lefase lena ga le le muruti mashaledi ka mogong le ka ipsina ka menati ya lefase le muruti
9: aua go ne le go itaule go go sanya ke ge go sa tlhokego ka mogare ga menati ya lefase yo a ntsha seriti sa motho le maikarabelo a tlhoka ge le mo monateng o dira tsona tseo tsa mo menateng a go gonne maikarabelo a tloga ge o lefawe
0: nna ke nako ikwešiša menate ya lefase gore ga botse ge e le gore bophelo bja bomonate bja lefase ke keng ke bo bo ka gara ga mo menate ya lefase ke bophelo bo bo phoshagetsego go ba bian mpotse muruti se o ile gore le ka re ga le selidi le sidira lena le muruti mashaledi ya le re la ipsina ya ba ile re le fase le nate fela ke ntwe ile gore a ya le tshwanela bya le ka muruti
9: Sel ke khoga di khare le di ntedile ke nwa le tsona re itse ba go moka. Ai le di tsipi tsa marogwe di tsipulile gona fa bo. To go se we we karavela le se re tsisa mo ruti go moka se a patalala.
0: Eba. Muruti wa wula di tsholopo.
9: Sa tsabologa a sa bona wa no a sa di ba nwele tsiko moka. O le dipula di bontsha teng e fike mo ka go hloka maikarabelo.
0: Upla e ke king king ya ka o kwa menate ya lefase. Ge le le muruti ka mogao. Le ka ya di jazzing. Go ka mokibelo gona Glenn Jones wa tla ka mo meropa. Le ka tswa le mohumaga dilae o bona Glenn Jones a o lopelela we have only just begun a o lopelela bo all for you go no mogela fela bya le ka mo right tabisha e ka ba phoso bya le ka muruti a ba gore e muruti o ka re o tsuletse leng ka menate ya lefase
9: Ya ka re ke ya go bona go ini mashaba le baba mo re go ritsina la mmino wa gospel mo eng ka se
0: a wa ya bilo la linya ke wa gospel le nya ka di palace tsa tsa bo touch me here feel me here
9: le ja tsa re ke le se le le bo ipsine le gona fa o tla ba go ini le mai karabelo a gore re tshege mmino a se media a re tshe taolo ka gore o ka sebe e tlhologelo ya go goga le go nna ka mafilong a
0: a wa le na le ba ba ba muruto sa na onwe muruto sa na ona o ka thoma go khala ga biala ka lebaka la re wena bo ile o bona Glenn Jones a kana onwe o bona Glenn Jones wa la mmino bya le biala o tla bogalegelang gore gale o dutjuna gona muruti slallo
9: No way you tsara go dafa o ka ga la gore wa itipala le wena re ke le da ke ba supetse gore e nka ra ke thoma nka ga ke dire le bona o be o ipsino ma ka ra go sha wa nya maletsi
0: di jazz mo ka ya muruti
9: ai a ke le di miti yo a ke khone gore nka wa
0: a pele se bon di jazz mo ya le bo mmame na tena te bo zodwa korba mari useng
9: ba pere ba pere le da ka ba tsara tsara ka re ai
0: a wa ba tshwarelang muruti ka le muruti ba tshwarelang ah ke re la kwa be ai rampekwa
10: marana mako o tshabishitse muruti
0: a ka mo tshabisha muruti no tshaba rampekwa a ke kushishi minati ya lefase ngwanish ai I don't understand this e ba la fa o kitse papa Rampeka o tlompotsa gore menate ya lefase re rang
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
3: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube
4: tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
3: oh Master V ke gwetsa kae dilie
4: e gwetsagala fela ka go Vodapay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tswiretse jang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tobela FM mo chate wa tsebo le bo ita. Rampe kwa menate ya lefase king.
10: Morana make menate ya lefase ke nana re tloga re tlhalositse e nompa e le gore wena o ka bona le bothata ba go se kushise gore na e dile ya bjang gore e se ba ile gore e sinyele ka batho bjang bjale ka re mothele ka boletse wa mathomo ya ba bereke ka di-mining a tlhalositse le moruti le ena o tlhatholotse tabae ba boletse ba bantši ba reno ba lositse mešomo ka baka la gore ba ile ba ya kudu kamo menateng ka re menate na le go le batsa corona le maikararelo that's why
0: a u tla ba muruti ya makatsa gore ke muruti we le di jazzing ne ke menateng di jazzing so wa bona ba usi ba di jazzing ne wa bona ba di ba di jazzing jo
10: Bandito
0: number 5. Ha ha. Kore ba usibele ba perika. Kore se jazz. Ish. Jo. Ya, kore ki di vulavala ki di leave my... Di lost my tega, di leave my stomach. Ki di tan ring, di navel ring. Kore ki di... What do you want, Maran Peco, Monocoro? What do you want, Joe? Oh, Pella Murutiari. I a Kerbello Tomacala Siki Naka Osara Muruto Pella Muruti Watataking. Tarwa, no clearly jazzing, and but what clear money jazzing, but clearly jazz, clearly jazzing buffet.
10: Morna Market Muruti Motu, Amadilina, my
0: Aragani, Aragan, who clearly jazzing. Eh, ritleri jazzin babotle. Wa ba?
10: Ba re tlhogomedi lota ke mongwae.
0: Awa,
10: Yo atebang gore yena. O tega tega. Ya, thate ya ba mo.
0: A le ba le Glenn Jones what? Hey. Ho tla ba utle di phala phala gore di bona di thotse metsi. Ba tlo bona Glenn Jones ba tlo ba tla ba iphelele ditse. Kidi jazzing, kidi balating, ki. Wabona ibili sama yetsa na so. Awuta ibona mzanzi South Africa, Arabia. Muruti le na utili. Piale bo muruti mashale ni bareya na mono makala. Hey, whatever king. Ritsweri o mungwe anamowe. Tabe na milebi akai umwadile. Lack of discipline. Wey, narampeko. Kaulo ye etla kushi ere. Lack of discipline. Kie ngwe ya uisha. Batseba le ribari. Namile muruti ile motseba le ri atseba le raka mokgo. Ali di jazzing. Ali di soul sessioning. Aba korbona mo di soul sessioning mo la joye ma manyana. Hey. Korba thoma ka hairstyle. Wa ntlhalwanya metsomine. Yeah. You got the one left and right. And if I know Murtim Bomaritim Mashale Divatile, Batlo Chelet Soul Session, Okore and Namile. Rampe
10: Morena Maga, get an alone.
0: And what should keep Muriti uncomfortable there?
10: Muruti unale role ya botlhokwa ya ralokang society which is part ya yona ke moral regeneration vale mo kareng dilo di nalo go tswa taolong but ba ithabisha
0: a wa sa ba di jazzing dilo a di tswa taolong rampeko
10: a wa marana make di a le ka perspective gore e ka ba le gore o lebeletse dilo tse o uene letlhakoreng lefeng
0: di jazzing gape di jazzing le di soul sessioning jo ra nna mola re phola o righte and then ra bohela bo semamang ba re tswakela tsona ka di-drinks tsa rena le bo ausi ba rena da wa tlhalwanya e ho tlilo le wa no tlilo le wa na ona smoko and then ho tlile le u le muruti mashaledi u tlile le mma mashaledi ho ba u tlile le wa na ha ona probleme o mo le na u tlila le wa ne and then ha ona botata mo bale ke me nati al fas
10: re phela mo nakong tsa bo social media mo rena make re se swantsho sa motho yo a tsebalegang gore o tloga a le a carefree soul yo ka reng o betha jona di 3 cm
0: ya
10: gana se swantsho sa moruti ba mo capture le ka phosho o re ga maikemisetso e ga no se be botse mo sechabeng. That's why marana make
0: a wa ape moruti a tsene mo 3 cm ke re moruti ena o ituletse o thele di tse di jazz mo feta ne se ster wa 3 cm ene na mile tabe o moruti e mo amakang
10: o tsarenyana marana make e phatlhile ka boripa
0: ya
10: gore go na le mafelo a mang le ena moruti ma sorry marana make
0: Rapper,
10: Jazz a sebo thata.
0: Ai ke rarare muruti aka serati jazz.
10: No, jazz ke nne mo go tla go.
0: Muruti aka irata jazz ne.
10: Yes, marana.
0: Mara aka si di jazz jazz di jazzing.
10: Awa, muruti tsantsa a tlo re ga le di jazzing o bula kae.
0: Ya, ya, o maraka ya le di soul sessioning aka ya.
10: Eh, go tsana le.
0: A ne o tla botsodwa da mfethu.
10: Re a nabele morena make re sebapadi sa bafana bafana o ka bona segoga habli ore segoga diritifatsi ore a tshwere J6 a se maitshwaro a mabotse ka baka la gore
0: ya mara wa itshwara nna moruti gape o itshwere o mongwe o atlile di jazzing nna ke itebeleletse di jazz
10: position ya go in society go botsa gore ke kae motshwantu le rena go na le mafelo a re yane mo rena make a re ya go bonwa ka bakala di position tsa rena in society go na le batho ba re ka senya ke go tswa di swantshong le bona ka bakala maemo a rena mo society
0: e tshwara kana fa ora mphekwa ke loko gore botele tshutla re bo botele tshimari be shao
11: mama ke bile ke tshwile ke rena ke ka ona thala ya botswana